0: kwarta to gintawan man ni gala. Ang kwarta ni gasto diha. Mas may pagitabang na lang.
1: Ano niya gasto kay? Mag-hire ka o katong mga tanan, Hieronymus, a driver, katong maghimo sa unsay tawagan, kana ilang mga action-action diha, sa choreographer. Katong mag-design sa sanina, pasta naghana, eh.
0: Ano, tanan?
1: Lisod, pwede niyo muna pa-snakon.
0: Mobility pa lang.
1: Di na mabalik so, sa city government. Di mo pa-snakon.
0: Mas may pag kini mga higala, kini nyo na nga budget, i-divert lang, itabang na lang.
1: Pero nindot yun, no? Maghimog kamanduan ang kanan DILG ba? Effective immediately, wag tango na ng mga search. Total, wa may rain na nga tinuod sa Pilipinas.
0: Nalangin oras o panahon. Ang tulog ba sa mantak na o sa mga istasyon. Ganyan niyo, igalas kahanginan.
1: Ganyan sa Elmer Bagets Magano. Ganyan
0: sa subscribe sa robot na dagang salamat sa pagpaminaw o may adlaw ka na itong
2: Inyong nabati, ang usa ka binayran nga tulumanon. Kuno unsa ang ipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
3: Radio Magbating. Sunfall Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiilog, akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Cold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Cold.
3: Santon Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Cold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Cold.
5: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
6: Armando Castillo ng Danday. O Danday? Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Baga, walang lakad. Narinig ko yung akon sa radyo. Sabi ko din sana ko, bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
5: Oo.
6: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
5: Wow! Apat na kahon ng ating...
6: Rice coffee ko.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Rose L. Asirilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT, ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
5: Radyo Bagting.

0: 九万万定定。
1: Sanford Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Ako yung Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Sanford Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Sanford Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng cancer at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio, Radio. Radio. Bad, bad. Ding, ding.

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada. Rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
4: Kabagting o kabalkada, mayong buntag, ganinyong tananan niya ng BBC Daglit Balita, alas 9. Usa ka granada ang napalgan kagabi sa Barangay Buena Vista, Kuruan, Zamboanga City. Ug sumala pag report gilayon kini nga dos mga awtoridad aron malikayan ang posibleng peligro sa mga residente sa maong lugar. Labot nini girespondihan gilayon sa kapulisan ug gikordonan ang lugar alang sa kaluwasan sa publiko. Nakig-coordinar na usabang mga awtoridad sa angay nga ahensya aron masiguro ang hustong pagdumala ug disposisyon sa maong eksplosibong butang. Inyong nabati ang Daglit Balita, alas 9. Ako si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Zed Banyawan Products sa Zed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Southland Plus Gold.
5: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Southland Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug usa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Southland Plus Gold. Barato kang epektibo.
4: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
6: Andi ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Radio.
4: Bad, bad, ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Said Kogon, Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayong nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior o Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
9: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radio Bagting.

0: Plus. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako dahil si Gary, grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanatan na inuginom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EAT na lang, grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
4: Sa matagpalit ni Dios sa
1: Target Line
4: Product Package o sa kabattle sa
1: Target Line
4: Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa
1: Target Line
4: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Radyo magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC Daklit Balita.
2: Kabag di kabalkada, niya na BBC Daklit Balita alas 10. Nagkadawat sa mga makinaryo kagamitang pagpanguma ang pipila ka mga corn farmers gika sa Department of Agriculture sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Ang nasangpit ng mga kagamitan nagkandidat og 3.6 million pesos ilalom sa corn program sa DA. Nikabat sa 35 ka corn farmers ang gipadalom sa orientation sa paggamit og pagmintinara sa mga bagong kagamitang pagpanguma sama na lamang sa hammer mill o corn mill aron nga mas mulungtad kinigdugay silang paggamit. Tumong sa corn farm sa departamento nga mapalig-on ang industriya sa mais sa rehiyon na pinagi sa paghatag og tabang sa mga mag-uuma lakip na ang pagpang-apod-apod sa mga bagong makinarya o gagamitan. BBC Daklit Balita alas 10, ako si Bagting 17 Florence Fima, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
4: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa kad. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara.

0: Sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, ug daghang pag-uban. Target Line, Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line, product package, usa ka battle sa Target Line, food supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line, Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatulog. Tiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT, ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City, o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tenan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: Radio Manbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw, welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong pantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa mga impormasyon o mga sekreto kon unsaon pagmintinar ang himsog nga lawas. Kanunay ka bang naigo sa ubo, sipon, hilanat o uban pang sintomas sa impeksyon? Paliguna ang resistensya sa atong lawas. Inom kada adlaw og Santon Plus Gold.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodelin Takoya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. Tumans ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
2: Usa sa sekreto ni Nanay, mao ang adlaw-adlaw nga pagtumar Santon Plus Gold o sa duha kabuan nga pag-inom o Santon Gold, nawala na ang balik-balik nga ubo o gahi nga plima. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold nga nakatabang kini sa balatian. Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga saponins. Ang mga saponin adunay antimicrobial properties nga manalipod sa imong lawas batok sa fungi, bakterya ug virus. Sa samang higayon, gipalambo nini ang immune function pinaagi sa pagpapaspas sa production sa T cells. Dugang pa, naglihok sila ingon nga antioxidant ug nagwag tang sa oxidative stress. Gawas sa saponins, ang Santon Plus Gold adunay usab kusog nga bioactive compound nga gitawag og triterpenoids nga nakit-an usab nga adunay antiviral, antibacterial og antimicrobial effects. Pakusgi ang resistensya sa lawas. Batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: Atong paminawon si Tatay Biggs alang sa Santon Plus Gold.
5: Anak ng tipaklong, di magiing nanta mo nga mag-Santon mo? Kanang bag-o ma-OEM na, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigol lang na pero himsog pagihapon. Sunduga ko ninyo, nag-Santon ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
3: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom sa kumpleto ug bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
2: Nasayod ka ba nga ang pag-inom og healthy coffee makapadasig sa atong mga happy hormones? Sumala sa pagtuon, ang pag-inom og healthy nga kape makapataas sa level sa atong brain cells sama sa dopamine ug norepinephrine nga makahatag og kalipay ug maayo nga pagbati. Busa kitang mga Pilipino, dili na matago tungod kay hilig kaayo ta sa pag-inom og kape. Nakinaiya na nato ang pagkamalipayon. Buhata ang kanunay nga pagkamalipayon. Batasan ang pag-inom Santon Plus Coffee Mix kada adlaw. Ug kung nangita ka og kape nga pagdugang sa kusog, ang Premium D3 Coffee Mix ania dinhi. Naa ni vitamin D3 ug mangosteen extra. Ug siyempre, gipatam-is sab kini sa stevia. Busa inom na og Premium D3 Coffee Mix.
7: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: The secret
2: sa modernong panahon karon, adunay daghang mga butang nga makapahanap sa atong mga mata. Sama sa blue light nga gikan sa mga screen o monitor. Sobra nga exposure sa UV rays tungod sa gitawag nga climate change. O ang hilabihan kakusog nga hayag sa artificial nga mga suga gikan sa mga bombilya. Kining tanan, mahimong dili maayo nga epekto sa atong mga mata. Ilabay na kung kita dili mo tumar o Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay lutein o zeaxanthin nga nagmintin makinar sa kahimsog sa mga makyula o retina nga maoy responsable sa maayong pananaw. Ayaw pasagdi nga madaot ang atong mga mata. Bata sana mga higala ang pagtumar sa Visionix Plus Softgel kada adlaw.
3: Check na check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Visionix Plus aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionix Plus.
6: The secret of health.
2: Akong balikon para iwas infeksyon. Inom ta adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Og para mas malipayon og mas kompleto ang imong adlaw, ayaw kalimti ang pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. Og siyempre, mas maayo ang imong adlaw kung himsog ang imong pananaw. Maong ayaw kalimti ang pagtumar sa Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
6: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor, nga moingon, you can never say yes to everything, but you can say yes to health. Ang Ginoo, magpanalangin ka natong kanan.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabag di kabalkada, anian na BBC Daklit Balita, alas 11. Ipahibalo sa National Commission of Senior Citizens nga mahimo nang madawat sa makulpikadong beneficiaryo sa Expanded Centenarians Act ang ilang cash gift pinagi sa digital or electronic fund transfer. Ubos sa mong balaod ang mga senior citizen nga makaabot sa edad nga 80, 85, 90 og 95 anyos makadawat og 10,000 pesos nga cash gift sa maabot og sa gatos anyos makadawat usab og 100,000 pesos sa aron makadawat sa benepisyo pinagi sa electronic transfer. Kinahanglan nga bisitahon sa aplikante ang opisyal nga website sa NCSC aron ma-download ang updated claim form o mahimong kuhaon sa Office of Senior Citizens Affairs sa og local Social Welfare Development Office. BBC Daklat Balita, alas 11. Ako si Bagting, 17 Flores sa FEMA. Maayong buntag.
4: BBC Daklat Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Tapos, talawa po ng taklop. Basin, makaswerte mo.
1: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Rock Radio Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema?
4: Dili ka na makatulog
3: tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
5: Let's get ridiculous!
3: Kudyaka sa kahanginan. Kudyaka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
6: Yes! I welcome na sa itong programang Kudyaka sa kahanginan. Naana po din yung DJing sa baan o hanginon. Waylain si Lady Antonia. Asa naglanog-lanog atong programang Hudyakas Kahanginan? Natay mga istasyon kung asa ipanaglanog nila itong mga katingugan karon. Hudyakas Kahanginan? Unya, pwede ninyo ipadangat atong pa-joke time o pa-hudyaka. Natay numero? Ang 0997-765-9923. Muna itong numero mga kaudyaka. Katong gusto mo, text sa ilang mga hinigugma. Gusto mo magpa-shoutout sa inyong mga binuhi, diha. Umalay na ako inyong mga binuhi. Kahayupan yung i-shout. I-shout out. Ipadangat ninyo natay numero 0997-765-9923. Muna itong numero ha. Kung gusto niyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka. O niya kung mag-send kayo mag-joke mga kaudyaka, butangin ninyo, ngalan ninyo. Butangin ninyo og kuan mga kaudyaka kanang dako nga letra joke time. Joke. Lain na pagpaminsa, joke time. Dayon, ipadangat ninyo sa itong numero 0997-765-9923. Patukar sa tagsunata, mga kaudyaka. Abik, hindi man ni pwede magsigit tagyaw yun para po mainit na inyong lawas, liha. Pertira ba yung tugnawa? Si tatay, ex-nanay, iya-iya nag-kumkum. O say, kumkum ninyo, liha. Pakumkuma, tag-apil, liha, be. Unsa man na? Anong init nga gahi man na? Ay, nagkumkum di ay usa ka tasang gahi nga baso o niya init nga kape, kamugida. Unsa may gusto ko magpatukar og sonata nga kanabitong makakiay pun mo ay kilain kay nang katulgon mo ani nga Hudyakas Kahanginan ni o niya. Nang hinambog ta aning program title Hudyakas Kahanginan o niya nang huyab mo diha. Dapat di gyud ha. Ay sa ngita tangita ta kanang arang-arang nga sonata mga kaudyaka. Makarina. One makato, makat... kaning makarina, paraganahan mo. Balik na po, Lady Antonia!

0: 1, maka 2, maka 3, maka rena. Ah, diba, kinaraan nga sonata, mga kaudiaka. Ako rin nakabalo. Kabalo mo atong sonata, ha, mga kaudiaka. Kabalo ni mga idara. O niya, kabalo pa mo staping ato, mga kaudiaka. Ah, 1, maka 2, maka 3, maka rena. Ah, kaya, kaayo, oy. O ba, mga nanay, mga tatay ba? Labi na itong mga nanay, mga arthritis. O tama na mas 1, maka 2, maka 3, ang ah. Shoutout ya kaninyo ha, Antonia, ikaw gyo inungdan ba? Ang anong naligyas ko? Sabaan, magulkay ka. Makasado na manuntan ninyo diri nga naglingkod, ramo kayo diri ga. Ulat, ramo ikaw mahuman ang sunwata mga kaudyaka, kay ga, bantayan ako ang luya mo diya. Ay, ito magluya-luya ha, natin mga produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, kata dako kay tabang para sa inyo. Unsa kay ito, Antonia, katong paras, naghahalap na ang mata, kay guwapa naman among pananaw ni mo. Ay, sa mga nagkahalap na ang mata, mauna yung sulbad, mga kaudyaka, Nature's Gift Vision Pro Capsule. Gamitan ninyo, maloyin taon mo sa inyong mga mata, oy. Dibya, maayo, mga kaudyaka, nga dautan na lang pirmi at tumakita. O, ipanabi na din nato sa ibang tao, ha, na ito naklaro. Well, lain ba kayo ng magkwanta, mga kaudyaka, ka nabitong magmaritis taon niya, sayo pag yun. Niya nadungaga, nakulangan pag yun. Legit mga kaudyaka, kung gusto bitaw ninyo nga kanang ma normal na imong pananaw diha. Okay, lisod biya kay nang nanay gabon-gabon imong pananaw. Oh, ang imong pananaw kay mura bitaw nga naa nay mga gamuta-muta. Ay sorry. Ang imong pananaw mga kaudyaka nang lilisik na imong paningin. Tingalang tao masagpaan ka lang kalit ba kay. Hoy, nganay ba ko kisagpa?
1: Anong ganina ra makagatutok nako? Sabi, para yatang may iba kang, ano bang ibig sabihin mo?
0: Ha, natutok lang ako, kaya di ko kaklaro.
2: Uy, delikado kay mga kaudyaka. Uy, kanabitong, patingala ka mga kaudyaka, itutukan ni Mugayo, kaya di din mo maklaro. Unya, lahi ang pagsabot sa ubang tao mga kaudyaka. Abig, unsa na ba yung kaminos mitaw? Unsa na yung kaminos niya?
0: Delikado kayo. Nakasinati ka bang kahanap si mong pananaw? O, oh, kanang lisod pagbasa ba? Di na nimo maklarong mga litra. Di na nimo maklarong mga numero. O, oh, kapangandoy ra baka makadaog o 3D. Kitagaan kag hearing? Oy, ay mo pa kag hearing sa ako kay di na pwede diri ha. Kitagaan kag hearing? O, oh, o, oh, kitagaan kag hearing? Sayo pag hindi mong pagkopya kay sila. O sa'yo na ka masurte yan, mga kaudyaka, sa'yo pagyan mo pala. Di ka kaklaro sa mga litra. Oh, makadawat din ang relasyon. Oh, karabitong, di ni mo maklaro ang tanan, mga kaudyaka. Oh, importante kaayo ang atuang mga mata. Kabalo, magyutaan na, mga kaudyaka. Tatay, gitawag nga, Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kabalo ba mo mga kaudyaka nga usa ni siya ka advanced eye health supplement nga espesyal nga gihimo aron makatabang sa pag-atiman simsog ninyo nga pananaw. Tagpila man eh, 18 per capsule. Mapalit sa mga butikas, mga naadya sa inyong duol nga mga lugar mga kaudyaka. Ang Nature's Gift Vision Pro Capsule makatabang sa pagpalambo sa mas komportable o mas klarong pananaw. Ay, shoutout ya kanimo Lady Antonia, taga SD Ring, tigpaminaw nimo permi. Maka Riza family from Kabaliwan, Merinda, Leyte. Permi, gid mi maminaw ni mo. Malingaw, gid mi ni mo. Salamat yung kay mga kaudyaka. May pa mo, malingaw sa ako. Naiuban diya, wag yun.
2: Ah, shoutout ya kanimo Joel Yupardas. Ingon man ni Mike Cabernay. Sa iya ko nung guwapong lolo nga si Romulo Toyhana. Mutuo, yung kuhana nga guwapo na si Romulo. Ay! Tatay Romulo! Guwapo ka, Tatay Romulo! Zhang Jing Yi! O, grabe ngalan. Mura magtaga-Korean ginseng. Ah, Dias Mitodong Patag Tamtid. Shoutout. Ingon mo ni Wilfred Tamana na Cornelio Prabrica e Clarissa Bantilis. O, Dias Tambulig. Wa niya gipanganlan niya mamagpapa. Joke time!

joke time gikan ni Arlene Bahian. Agoy na napunis Arlene Bahian. Problema na bakuha na yung joke usahay kaya ako pa may explain asa dapat. Usa ka adlaw ni Ana, mga kaudyaka. Nagkasabot si Pedro Juan ug Boknoy nga muadto sila sa pantalan. Muadto kuno sila sa pantalan. Ingon ni taos Pedro, mga kaudyaka. Ingon si Pedro Juan Boknoy. Ay, dako ipatag na ninyong duha. Hoy, kanang Juan ug Boknoy. Nako ipatag na ninyong duha, Juan ug Boknoy. Ha? Unsa may patag na nimo, Pedro? Paminaw mo? Paminaw mo? Sa akong ipatag na, paminaw mo? Ha? Paminaw mo, ha? Mangutana ko sa inyo, be. Unsa may tingog sa barko? Unsa may tingog sa barko, be? Ingon in town, Suwan. Ay, kasayon, tingog sa barko? Tut! Tut! Tut! Ah, saktuhan. O, ikaw, Boknoy, be. Unsa may tingog sa pump boat, be? Unsa may tingog sa pump boat? Ha? Ang tingog sa pump boat? Ang tingog sa pump boat. Boat. Oh, grabe ka, balungin, bay! Daw be, pagkataon-taon, mga kaudyaka. O sa tingog sa barko? Tut. Ang sakuan? Pump boat. Boat. Pagkataon-taon, mga kaudyaka, naman ka na nilabay pabo? Ingaw na ito sa pabo. Ah! Tikol! Ambot ni mo Arlene. Ikaw rin nasayot sa imong joke, Arlene, na nagtikal-tikal na Arlene. Katunga joke gika ni Arlene Bahian. Ay na nag-usbati, Arlene, maluwin taon ka sa imuhang kuan. Pagkababayi. Oh, sa muka aning gobyerno, oy, magsigi kinasuhay og dinautay. Sundog pamulitulapid, nansalant lang kay atake, I love you pa. Sagay, nalago na sila sa ilang ipangbati diyan. Abba Prisha, Gladys Pantalan, Ingon Mania, Justin Irakuma, Dias Iligan City, Clarissa Bantiles, oh, Dias Tambulig, siyang mamagpapa nga naminaw, shoutout di kaninyo, nga waniya panganli. Aga syempre po, para sa inyong lipong-lipong diha, Verticure Capsule. Paminaw ragod mo mga kaudyaka, di gyud lali mga kaudyaka lagi. O, ang inyong mata halap, nagalipong-lipong pagid mo. Ang tawag ana para pawas imong lipong-lipong, Verticure Capsule. Ang kaning Verticure Capsule mga kaudyaka, ha, makatabang sa pagpakunod kahilo sa inyong paglipong-lipong. Makatabang sa pagpaayos balanse. Aga syempre makatabang sa pagpakunod sintomas vertigo. 18 pesos per capsule gihapon ni mga kaudyaka. Ayaw alang-alangan ay mo kaugalingon di ha. Okay, kung permi na nanimo kakabatian mga kaudyaka, delikado na na. Mayong shoutout kay nimo Christine Oliveros, siyang papa Juben ug siyang mama Saina, siyang bana Arjimar, Kaylin, yung anak Christine Oliveros Biswakan Lakewood, Sambuanga del Sur. Ang kani bitong Verticure Capsule, mapalit nis mga butika nga naa diya sa inyo mga lugar. O, tistingin ninyo mga kaudyaka, pangutana mo sa mga parmasya diha. Ay, greet lang na ako si Lola Isin Velces. Kusog kayang radyo si ang banas Joel Ortegas, La Union Libertad, Sambuanga del Norte. Ay, shout out niya kaninyo. Antonia, tinuod yun na Antonia. Shout out di ay, unsa kay itong kanang syrup Antonia nga pwede sa mga bata, labi na hapit na ang klase pang pabright. Ay,
Ay! Ang inyong kuan mga kaudyaka, Memo Smart Syrup. Katoto yung mga ginikanan, kung inyong anak dali na malimot, lisod, makafocus sa klase. O niya, usahay, dili kayo kasunod sa mga leksyon. Ang gamit ninyo, gamitan ninyo ang Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup, 200 pesos per botelya ni siya mga kaudyaka, mapalit sa mga butika nga nadya sa inyong mga duol. Kargado, manigdok-dok na itong mga sunata, oy.

0: Nawa na po, ihap na po din yung dok-dok ba? Sayaw kikay, sayaw kikay. Pero tig yung sayaw-sayaw ng mga kikay. Kaning Netflix ba, nga na sa Nature's Gift Marketing Corporation. O, kana bitaw discomfort sa imuhang mga ugat sa imong lawas. Unsaon man ang guto na man di ha? Kita mga idaran. Kita mga idaran na pwede tamo apil sumba. Anak sumbagay ha. Sumba sa iyos buntag pag magpamahaw kundi before mamahaw hapsa imong panguna-una oy natay nerve flex capsule kay makatabas papalingon sa imong nerves o ugat sa lawas papakunod sa kasakit o discomfort o maprotektar imong nervous system kay ang ugat nato sa lawas grabe pangsiyon sa atong kinabuhi oy kinsa ba koy panganliro ng tao way ugat be be panganliro ng tao tagae kong ngalan sa tao nga aside sa marshmallow ha. Aside ni Alimatok nga way ugat. Ano ba yung ugat ang Alimatok? Oh, ang ugat sa lawas mo ni nagkontrol sa lihok reaksyon pamati sa tuang kanabitong pamati sa tuang kamot og tiil. Unyon saon imo pag moingon ang inyong instructor, inyong dance instructor. Okay, larga, ikiyod, kiyod. Wa pa gay ni kiyod ni lagoto na. Hindot ng nerve flex capsule mga kaigalaan. Kaya na siya yung vitamin B1, B6 o B12. Shoutout Eko Antonia sa akong sarili. Babes Onde ni ng pikit. Babes Onde, bakit ang sarili mo yung i-shoutout mo? I-shoutout mo rin ang hindi mo sarili. Ano po si Babes Onde nga siya iyang sarili ramang kaugalingon iyang i-shoutout? Shoutout Eko ni mo Justin Racoma sa Parka. At rabuan sa Pan QC Park Anhi Diri Antonia Librihon Takag Inasal.
1: Tarong gisto na iba. Librihon ka na iba Inasal. Mukhaon na ba yung kuha ng Inasal? Basta kay tapad na Kusko Martin.
0: Kaya kita po mga ginikanan Magmemo Smart Capsule punta ha. Tapos malimot mo diya mga kaudyaka ha na. Kabalo po ito maminaw sa itong mga anak. Okay. Dili kay portit kita'y ginikanan. Ingon din ta, pag ilong niya, bata, raka. Dito mo ingon, bata, raka, wakay right ha, bata, raka. Lisod biya po kay mga kaudyakang inanaon na ito itong bata mga. Kailangan yun mga kaudyaka, kita may bas bright sa itong mga anak. Istorya na itong tarong unsay nindot nga eksplinasyon. Diba? Unya, muana raba din ta, basta raba na yung problema dahil yun sa imong anak. Muna ipikto, sige na makakshilpon. Muna ba ginairason sa mga ginikanan karun ba? Kapantay mo. Muna ipikto na sige.
1: Ma, sakit akong tiyan.
0: Muna sige magsilpon.
1: Ma, lapad akong ulo.
0: Muna sige magsilpon. Dili biya tanan emosyon og mistake bitaw sa imong anak mga kaudyaka kay i-blame na tong gadget di tanan oy gikan sa gadget. Usahay ningon lang na imong anak nga
1: masakit akong dere.
0: Wa ka kabalo mga kaudyaka nga nangita ra na sila attention nimo tungod ka busy nimo sa trabaho. Unya tubagon pa nimo hilam ya sige ra kag cellphone. No, agay mo gini nato sipyat atong mga sipyat kita usay mga ginikanan. Kabalo man ta nga nanay mga gadget karong panahon na. Pero dili na to i-blame per me ang gadget mga kaudyaka nga nagibati na imong anak diha. Kay wata kabalo. Gusto nilag emotional connection. Kumusta na imong anak? Kumusta na imong anak mga kaudyaka? Dili ka igno nimo, kadrama nimo diha. Bitaw inanak kita mga kaudyaka ha. Kumusta ninyo yung mga anak? Kay usay man gud. Mura bitaw naka-focus lang ta kita mga ginikanan naka-focus sa tas trabaho.
2: Kaloka.
0: O wala to gi tan-aw pod. Unya usay ra ba kita ra bang mga idaran moy OA? Ba kita may OA? Sakit kaya akong ibate. Wa gi maka kuna-una na ako. Ang akong kakapoy, ang akong kahago. Sige ratang focus sa atong kaugalingon, sa atong emosyonal. Kita mga ginikanan, pero ang pangutana, imo bang gipangutana ang imong anak?
2: Nangisilang
0: ka! O na mag-memo smart sa capsule po ta, mga ginikanan. O, oh, kaya nga tong kakapoy, isinghag na lang nato sa tong anak. Muna nga, kung gusto nga, ma-relax po ng atong panguna-una. Memo smart capsule atong gamiton. O, oh, pagpaayos konsentrasyon. Para kung nalamagod tayo concentration, mga kaudyaka, di na kayo tamang blame sa ubang tao. Abantay mo, basta stress ta. Basta natay wanasabtan. Basta natay gikalagutan. Diba, ang atong emosyon, ikuha na tos laing tao. Usay, mapahimungtan ang atong mga anak. Nga tinuod, bito na mga kaudyaka. Muna nga maniguro kita. Mag-memo smart capsule kita, mga kaudyaka. Produkto man sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mas klarong panguna-una, pagpaayos konsentrasyon. Nindot kaayo para sa inyo ha, labi na gitong mga tao, yung tao nga naglebog, kung saan pagastoy ang kwarta. Dagan kay karon mga kaudyaka, oy. Oh? Ang uban po, nagsigig dulang iskater. Ayaw mo pagpalabig dula og mga kuan mga kaudyaka, oy. Tinuod biya na, ayaw mo pagpalabig og sugal kay... It's not good for your health and it's not good for your bulsa. No. Dila ta mga sukog, mga igo, taha kay kanang kuana kung sa ilim nun pa, drink moderately. Kung sa dula pa, game moderately gyapon. Ala din ato niya. Uy, ana, magyud na, unsa pa mandian. O diba, na po'y nag-joke mga kaudyaka, tagaan po na natong pagtagad, bahalag di yung nako tagdun, pero tagdun na lang nato. Announce na nato, be, daliara, mas uras mga kaudyaka. Tagpila mo din ang Memo Smart Capsule, uksira pantunya, be, kaya palit may ana, be. Ang Memo Smart Capsule para sa mga hamtong ang edad, sus 20 pesos per capsule. Unya ang Memo Smart Syrup, 200 pesos per bottle. O, syempre natin itawag na Nature's Gift Purple Corn Coffee, mga kaudyaka, ha? The best kaning amatang sa kape. Equivalent niya sa inyuhang pangbuntag nga pamahaw. Ang nakanindot ani mga kaudyaka, kaya ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Aduna kini mga ingredients, mga kaudyaka. Sama sa... sama sa gitawag na psyllium husk. Aka ni bitaw psyllium husk, mga kaudyaka. The best bekay ni siya kay para bitaw makuanan mo, mga kaudyaka. Mahilisan mo ba? O, sa inyong gipangkaon diha, di mo constipated. Kaya syempre na siya gitawag nga mangustin, natural anti-inflammatory, makapabinos ka sakit, hubags, lawas. Nindot para sa tong immune system. Laming alasa nga kape, healthy, taas og antioxidants. Nature's Gift Purple Corn Coffee! Inana ato mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation nga mapalit sa mga butika, ha? Pamili lang mong among mga butika, pangutana mo diha. Huwag mo na akong madala, akong listahan, oy. Oh, pangutana lang mo mga kaudyaka, kay naglaray man ang mga butika diya sa inyong mga lugar, di tamo maubanan, kamo nalay bahala diya, ha? Na syempre, kini nga oras, kini nga programa, gatod ka natin sa Verticure Capsule, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Nerflex Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee Vision, Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kini, sa Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan!
2: Radio Magbating.
3: Oras, alas 12.
2: Radio Magbating.
4: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Behold the handmaid of the Lord.
6: Be it done unto me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: And the Word was made flesh,
6: and dwelt among us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ.
5: Let us pray.
6: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Saint Cecilia,
6: pray for us.
5: Saint John Baptist de la Salle,
6: pray for us.
5: Leave Jesus in our hearts forever.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: BBC.lit.lit Balitang, Balitang.
4: Kabagdig balkada ana na BBC Daklit Balita alas 12. Ingoha sa Department of Energy nga ablihan sa katulong quarter karong tuiga ang bidding alas sa mga lugar nga dunay kumpirmadong coal reserves sa nasud. Sigon ni Energy Secretary Sharon Garin, gi-finalize na karon sa ahensya ang mga lagda o kwalifikasyon na alang sa mga interesadong kumpanya. Lakip sa mga ipabidding ang mga coal sites sa Antique, Cagayan o Isabela, apil ang napulo ka block sa Semirara Island nga kontrata hangtod sa Hulyo 2027. Sumala sa DOA ang mudaog sa mga bidder makakuha og 25 ka tuig nga kontrata sa operasyon. Tumong sa gobyerno nga masiguro ang mga mapadagas sa mga coal site adunay igong ang kahibalo kasi natin og pondo aron mapadayon ang produksyon og masiguro ang supply sa enerhiya sa nasud. BBC Daklat Balita alas 12 kasi bagting 17 Flores sa FEMA maayong udto.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
7: Radio Magbating.

0: mapasaot ka pa.
1: Oras of Darkness, ito ang programa, alas 12, November na! Nagpadayon nga mga mo, nagpabinaw sa ito ang CBN na ngayon, of course, ang DXCA 106.3 Bell FM, and of course, ang DXBZ Radio Bagting. May magpaminos na nalit o mga sukitig paminaw din na karoon, and then ganoon tayo gihapon inyong kaumain all the way till alauna ang tagnan sa hapon. Hindi na gihapon sa ito ang nag-inusara o on of what sa first ng mga radio station sa BBC, kung maganiyan, Broadcasting Corporation. Yes, ang ito ang official text line number sa ito ang mga gusto ng love you din nakarawain, 0998-997-8890. Again and again, ito ang ibalik ito ang cellphone number, official text line number sa ito ang programang Kalandrakan, 0998-997-8890. Diyan inyo i-text inyo ang mga greetings, inyo ang mga shoutouts, inyo ang mga lovaloos, inyo ang mga requests. And also, ito ang programa, ang Kalandrakas, kauman si Inday Garitay, hatulusog ka na to sa Target Line, Superfoods, pero di nang itong Target Line, Power Scent, Lenament Oil. Ang mga produkto sa Target Line, mga higala, mga sukitig, bami ng mga kamilkada sa mga kabagting. Alas ito ang mga gustong mag-avail, aroma mahimo nga makaangkon sa libre nga numero sweet dress, libre nga giveaways, o pag-giveaways, nga mga grasya o kalipayon, aron kita magmadaugon, i-text lang inyo ang pangalan, inyong address, o inyong contact number sa 09-3800-2888. Muna sa cellphone number, alas ito ang mga gusto kong love you din ha, gusto nga kanina mag-avail sa ito ang product package sa Target Line. Ang ito ang sa cassette sa ito ang product package na naman yung one bottle sa Target Line Superfoods Perolina o tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil. That's one set of products sa Target Line. O niya, ang nakanindot din he, kaya tanan nga maka-avail karon, as of today, no, karong adlawa, na atay special nga pa-sweatress, no, nga winning number, alang sa ato ang 9 PM evening draw as for today, adlaw nga Miyerkules. So alang sa ato ang mga gusto nga mag-avail, i-text lang ninyo ang inyo ang contact number, inyo ang pangalan, o ang inyong address sa cellphone number 09-38-002-8888. 09-38-002-8888. Alas 12 na, dinirigapos sa ito ang pagbanagubahin. Of course, kini ang Kalandrakas. Kauban si Inday, Gerutay. Yeah!

0: Pinalakas, mas pinatibay.
1: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni Sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Santon Plus.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.

0: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
1: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
3: Na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements, kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas

Service Station and Bank, and no one else. A bank and yung broadcasting company. Paboritos mga naman sa Aero, paboritos mga labas sa Aero. So here we go, kining arap para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM. Mga bagong kanta.

0: the songs.
1: That's
0: it, that's it. Some more. Now tell me who's the man. O gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM.
1: Break it down.
2: Oras, alas 12 y media.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, di na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tanarawan ko andong, kanina yun akong diabetes.
4: Mm.
5: Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
4: Ikapila man mo sa imnon?
5: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
4: Unsa yun ang imong ibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
5: Dili ko kalakaw, oy. Tanarawan ko ng kuan sa kong sa kuan o, diabetes. Kanina, oh. Pero nagbintin lang kung agay kumabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon eh parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Taga-asa?
5: Upper Limatok.
4: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka kun.
5: Dapito na ako sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako naulian dyan ko.
3: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
6: Kapoy na, sigig kalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sunayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
7: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
8: Ang

0: Virginia.
1: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Sunfone Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Sunfone Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Sunfone Plus Gold.
3: Sunfone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfone Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunfone Plus Gold.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanakit manhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay kusog ba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Dilfin, itis, perpidad, turil, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
8: Sa matagpalit ni Dios sa
9: Target Line
8: Product Package, usa ka battle sa
9: Target Line
8: Food Supplements, kauban sa Toluca Battle sa
9: Target Line
8: Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulbaran.

Yes, alas 12:52 na. Oras na para manabilita sa itong programa ang Kalanras. Kao ba si Inday Gerutay? And of course, see you and hear me again tomorrow morning. Naghihapan na ito ang oras sa ito ang programa. Alas 11:00 naman alauna ang takna sa hapon with Inday Gerutay. Naghihapan sa ito ang duha ka mga dagko ng mga radio station. Ang DXCA 106.3 Bell FM o ang DXBZ Radio Bagding. Bye for now. Thank you so much. Mamwa, chup chup.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balitang.
5: Kabagting o kabalkada, mayong hapon kaninyong tanan, aniyan ang BBC Daklit Balita alauna. Nagpahigayon og duha ka adlaw nga 2025 Peace and Order Council Performance Audit sugod kagahapon hangtod karong adlaw ang Regional Audit Committee sa DILG Regional Office 9 Conference Room Balintawak, Pagadian City. Tumong nini aron masusi og mapaligo ang mga mekanismo sa kalinaw gahapsay sa rehiyon. Salmo Tosabang, BJMP Regional Office 9, isip kabahin sa ilang padayong suporta sa mayong pangagamhanan, kaluwasan sa publiko o inter-agency collaboration. Inyong nabati ang Daklit Balita Launa. Ako si Bagting 29, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radio Bagba.

0: Rádio Bagbag Ping.
1: Sina na Sean Alfuerto sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May usa man imong kasinatian kay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
3: Katuhinan sa awa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mong lawas. Nya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kay mo? Nya makasaka ko, makalagsag. Ang bukid duro. Gani ay. Nag...
2: Ha? Abutid sa kulian?
3: O kato ganing ama nga mo rin na.
2: Abutid sa...
3: Ganing.
2: Sundan.
3: Oo. Nya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
2: ta ka sa bukid igo ka saka
3: sa tinga nga nagmintin ko ana ay pwede na iya
2: ah pwede na makakatkat tayo ko sa bukid
3: katkat ba tanong
2: mo yung sumunod
3: magrapag yun ko atang mga gulay yun nga ingnon ko nila ni kamay uy nang kalugsong po eh ka nang tiguang naman kay ka ay ko salamat
2: hindi pa kanan yung mulay
3: siyon
2: Lido
3: Alberto
2: tuloy mong edad.
3: Ay, anak ko, nabinta na ko.
1: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Sana all.
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Kining tenant available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Rag Radio Bagbag Ping Ping.

0: Tacloves.
1: Tanawa po ng Taclove, basin makaswerte mo.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na ang Target Line Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
3: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sandown

June 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon na kung hindi agad maagapan. Na ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran, takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad nang magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas ligtas at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Rock, rock, radio, rock, rock.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: oras a la una y media.
1: Radio Magbating. Radio Magbating.
2: Handuraon nato pagbalik ang atong mga kagahapon.
3: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatian, nagsapuang sa imong saluma.
4: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
5: Kinsa siya?

0: Nang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee, no? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasiay syrup, o niya, napod na siyay kinini ang kapsul. Mao na nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Alang kanin yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Sa akong pagpakabuhi, lagbas ning halapad nga kalibutan. Napulos kasakit ang misapigan ning balatian. Wana ako'y sarang kaparaygan sa tanan kong mga kagulanan. Ikaw nanay, mitaliwan naman sa laing kalibutan. Pagkapait di ay kung wala tayo sarang kasultihan sa tanang kasubanan. Nag-inusaro na lang taon ako panahon sa kalisdanan. Nahisama na lamang ako sa gapnod o balod sa kadagatan. Mga pusgay na lamang inigabot sa lapyahan sa kabaybayunan. Tungod sa kundili matukib nga kamingaw, sa kanunay gihandom ug gihandura ang panahon nga kauban ko ikaw. Buot ko unta ikaw ang gakson ning makamigon kong mga bukto na panang tanan kawang na lamang kay ikaw mipahulay naman sa dahil. Ang masakit nga kudlit sa matiaw-tiaon kong kapalaran. Nagpabilin paghihapon nga lunhaw ning panumduman. Bisa naman sa nang labayng katuigan sa imong pagpanaw o pagtaliwa na gabakho kining binuhat nga imong gitalikdan. Hindi ko naong tabuotan dumon katong imong kamabulokon. Apanagasinggit king balatian sa kamingaw kay di na ikaw magakus o masudong. Sa akong paghinanok, hulagway mo ang ipasumbing sa akong katulogon. O nga ako nagatuaw, nanay, hain ka na. Giwaho ko sa imong pag-amuman. Labas pa sa akong panunduman ang tanan mong katapusang kahigayunan. Yunungan ko ikaw sa baba sa imong lubnganan. Dito nabati ko ang mga siyagit pagbakho sa mga anak mong gidalikdan. Mikulit ang kasakit ning dunghan diyang gisapnay ka na sa bukton sa mga katawhan. Kasa yuta ka naman pagatabunan, mipauli ako sa payagtang pinuyanan. Dito nasundog ko ang hulagway mong sa bumbong kawayan imong gipalugpitan. Kani apakining imong kwintas, gisamong ning akong dugan. Mo'y bugtungan dumanan sa kanhinatong panaguban. Nanay ko! Hain ka na, nanay ko! Tudling sa Mga Garay! Doon lang!

0: เดี๋ยวโดนในกายคุงอีกาปูสิหิบนั่งห่างอีนะโดนลังอาตอนกันนี้นิโอสปินักอาเดบสกับฮวันเดอร์เฮอร์บัลออยล์ฮับลัสกับวาไลกับปาริฮัสคุณบ้างคุณว่าปะกับทรายซาฮวันเดอร์เฮอร์บัลออยล์บัสิกตัวมึงอ่ะฮายพิงรนะกับบาลูกาณะปาริฮาร์นะตั้งฮับลัสอีทรายนี่นิโอOh, kung i-compare ninyo ng haplas kayo mong naandan, huwag ka na nga itong Wonder Herbal Oil para ikaw mismo ang makadetermine kung pareha ba siya o dili. Oh, takita na promise. Wonder Herbal Oil. Na pinaka the best nga kuan haplas mga pinalangan ting paminaw, Wonder Herbal Oil. Magmahay yun. Oh, kay nindot ng maong haplas. Oh, minawa ha, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Makagamit mo ng Wonder Herbal Oil.
2: Okay. Ano man siya, kung nagtapir akong kuyan, basan ko ang hangin, sa akong puto-puto, nag-aplas ko ana niya, ang natuluan siya ng tubig gamay nga, kung medyo na ay gano'y ininit ko, mga tulok-tulok. Noon ako, hindi ko magdugayan, siguro mga 30 minutes, wala na. Nakabati mag-upusay sa radyo nga, sa anak, hindi pa inom niya anak ng sakit ng kuyan, ngayon ko, wala, ako po di ang kisingan sa buhay o basig mo yun kung ko.
1: Sige, salamat kayo. Akin sa ganin eh, pangalan?
2: Sol Valde, Nagamlang North Cotabato.
0: Una na kanindot ang Wonder Herbal Oil. Pero di, ibiktibuha eh. Kanang atong Wonder Animal Vital, labaw na. Tulang buhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Ato nang gamitan ng Wonder Animal Vital. Ha? Oh, tingin ninyo ka na inyong mga baboy, nipis kayo nagtambok, baga kayo gunod. Lami, ay, lami, lami humbaon. No? Oh, aniya, kanang inyong mga bibi, mga gansa, mga pato, daghang itlog na, dagko pag yun. Nindot yun ang Wonder Animal Vital. Aminawa, testimonya na gamit sa Wonder Animal Vital.
3: Kagi ang Animal Vital, si?
4: Yes, sir. So, wala. Kunagamit sa Animal Vita, nag-anay man ko, pero mayroong anak sa akong anay, pito, sunod, eight, sarunda yun, yung anak, dosi.
3: Uy, nagkadaghan.
4: O, labuyag niya ang baktin, sir, tar. Direda yun sa kusilingan, magulang sa kuang bana, hindi ka buok yung anak.
3: Animal Vita, kaya pong gamit ato?
4: Yes, sir.
3: Kanindot kayo na, Chie. Salamat, Chie. Oh, yeah. Oh, ingna ang uban, Chie. Magamit ang Animal Vita.
4: Ako din yauhag ang tanan na naminaw karon sa so wala pa nakagamit sa Animal Vita. Pagtulay na mo, iligid mo magmahay. Kaya ka na pagabas lang sa ining pag-atiman sa atong mga kahayupan.
0: Amitig, Wonder Animal Vita, pero sigurado niya. Wonder ba na ba plus? Kay bugon-bugon sa suso, goiter, bugol-bugol sa matris, lisod kang ihi, bawas. Kaning Wonder Banaba Plus mo ni mong gamiton, ha? Ha, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
5: Ako di ay si Amy Rose Villalon, taga Dalungdong, Joaquin Macias, Sambuanga del Norte. Nakasulat ni Juan, aning Wonder Banaba Plus, Juan kung UTI, gihilampan biya ko ato ma'am, magtakig na, panugnaw na ba? Pero nakasulat sa Wonder Banaba Plus, na okay jud siya ma'am. Wala na yun ako ang sakit sa kilid, usagi po ko nga nakagamit, nga epektibo gid siya.
0: Kunana kanindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Kuya, pag-aray ko sa Salva Family, sa Malungon, Sarangani, Baguhin Family o Asis Family from Imi, Salva o Lower Ulip, Poblasyon, Mungkayo. Salamat kay nimo, Kuya Carls. Thank you so much. Pag-aray ko, Kuya Carls, sa Rago Family, labi na kang Roberto Rago. O Roberta Rago and family from Sambuanga, Barangay Kabatangan. Shout out ko lang kuya kong asawa si Gingging from husband Junior Octavio. Salamat sir, greet kong Auntie Marilyn Sumilhig. Siyain Taliwanan. O si Dudong Tagadamulo, greetings coming from Noritsa. Salamat kainin mo kuya Carls. Ay mo kalimot aning Vitron Drops. Itong mga bata bago na tao taman 1 year old, o niya di kay hingatulgo ni Vitron Drops na. Kaya ang inyo naman pasangin lang na kaya nagkinabog. Vitron Drops na eh. Alam mga bata, gamay bikil, hilantan, hospital na yun. Ay, Vitron drops na. Paminawa ng testimonya na gamit ang Vitron drops. Bata ha, may pagkatao taman 1-year-old.
6: Kinsa gani ni ma'am?
7: Si Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabuakan, Balinsya ma'am.
6: Ma'am, unsay mong experience ani atong Vitron drops?
7: Ang akong kwan sa Vitron drops, ng anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi laban, nalibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagbidi. Nga kaya nakadugog mako sa Wonder Radio nga na ay Vitron, nagpalit akong bana dahil yun ako silang gitisingan. Hello yan sa Ginoo. Abti kasi lahat ng time na kung silang gipainom kay patong isa kay mahagwa na nimo siya, makatawa na siya. Maminaw sila sa imong tingog.
6: Alerto kayo. Kuan
7: mo tando-tando o alerto kay sila sa kuan. Ilang panghuna-huna ba? Kung kita to'y adunay mga bata ta, infants pa nga gagmay, gamitin niyo sa Vitron drops para himsog o glamsik ang inyong mga anak. Eh para sa ako ha, tripit akong anak, akong ginagamit, gigamitan ako sila. Since nga, gamay pa sila akong gigamitan o Vitron drops.
0: Nana, kanindot ang Vitron drops. Itong mga kaigsuna na to diyang namina. Vitron syrup, okay po di kayo para sa 2 to 12 years old. Na kay anak nga, lisod kayong patulogon, dugay matuog ba, sige lang duwa gadgets, i-Vitron syrup na nimo kanang 2 to 12 years old. Bugo sa klase, unya, pili ang pagkaon, i-Vitron syrup na. Para po nga, dili daling magsakit yung anak, i-Vitron syrup.
8: Ako na ay si Pinasagaana, sa North Lapang, Puro 4. Nagamit ko ang Vitron syrup, tinuod ka ayon ni ma'am kay, nagamit ko, ano akong anak na duha katuig karon. May naman siya kaon, may siya katulog. Kaya ang Vitron, nagamit ko sa akong dumay, ay tungod lagi akong na-admit siya nga, nagkalibanga. Isulayan ako, ma'am, karon, kaya ang pagkakalibanga, nauli-an na.
6: Ma'am, paggamit og Vitron syrup, gawas nga naulian ang imong anak si ang kalibanga. Kumusta iyang paggaon og iyang pagtulog?
8: Okay na kaayo, ma'am. Ay na ka siya magtulog, usig na ka siya magtutoy. Uli ang last karon, problem tambok na.
6: Ma'am, may mga mensahe para sa atong mga listeners, labi na sa mga mama nga naminaw karon ay pangida na mga kabataan gagmay.
8: Ang ikaawha doon sa naminaw, naokunta nga mabalit mo sila o Vitron syrup, kaya maayok sa mga bata nga makakabang kayo sa mga pagsaon o sa pagtulog.
0: Nana, kanindot ang ato ang produkto nga Vitron syrup. Ang Vitron tablet, maupon. Para mo ni sa 13 anyos ang edad pataas. Apil si tatay, nanay, lulo, lula. Itong mga uyuan na to diha nga, luya ng tuhod, dali kay magsakit. Vitron tablet ang atong gamitin. Aminawa, testimonya ni, gagamit ng Vitron tablet.
9: Jojo Bitakura sa Mills Village, sa San Clarin.
1: Unsa man ang nakatabang sa Vitron tablet diha sa imuha?
9: Akong edad mag-observe kay sumuday otsuna dayon. Maglisod ako katulog ba?
1: Mm-hmm.
9: Mga tulo upat sa oras na akong katulog sa matagabi eh, dahil mm-hmm. Nakatungog man ko sa Vitron ba? Anong programa ni Kuya Card Roa Sulayan kanina ako, no?
1: Mm-hmm.
9: Kaming paggamit ng Vitron,
1: mm-hmm.
9: makatabang siya para makatulog ka.
1: Mm-hmm.
9: Kung nung sulay ko palit, pulo lang usa, tagsara ka tablita sa ako ang ginainom, inigdayan na akong katulog, isus, nindot yun. Nakatulog yung magyugog darong, muabot na yun, og, unong ka oras, hapit na dito.
1: Taas-taas na yung tulog?
9: O, taas-taas na ginagong katulog. Sa isaktong wak pa ko'y gigamit, nga, nagutlo ka oras, lipay na kayo ko, kung makatulog ko mga upat ka oras sa usa ka gabi.
1: O niya, karon, sa paggamit nimo sa Vitron tablet, taas-taas na kayo ang imuang oras imong pagkatulog?
9: O, dukaon na ko, alas 9, dayon makamata ko ng mag-ngihi, alas 2,
1: mm-hmm.
9: makabalik mo ko dahil katulog.
1: Mm-hmm.
9: Salamat kayo ko sa Vitron tablet nga nakasuway yun ko gumikan sa akong pagkadungog ba aning iyang tudling sa mga daray.
1: Mm-hmm.
0: Salamat ko sa kanunang paggamit. Kare ko sa Kurong family, Kayla Luad family. It's me, Ismira from Tagilon, Dapitan. Shout out akong friends like Anit Rehidor, Johnny Boy Buindeya, Erne Mamintas, Manilin Amihan, Agaw Tata Columbres, Madam Tina Brigole, Sanugal Family, Kiwan Family, Idoliantes Family, Malayas Family, Tanan Minaw, Nagpagaray si Joy Santo of Santa Clara, Naga, salamat sa pagbasa. Garay ko niya, Sitio Minongon, Imbatog, Baongon, Bukidnon, Lani Gumansil Family, Soriano Family, Lucky Family, Asinero Family, Racines Family, Laos Clapano Family, Labinakang Mer, Lina Laos Kelapan. Salamat sa pagbasa si Brad Luloy Oliver na ini og Buenas Dias. Katong-katong mga kaigsuunan bitong gididaan sa pagpangapi, ngini mga panahon ano na nga. Kana bang kuan ba kana bang gididaan kas pagpangapi kay taas kag sugar kani atong Wonder Herbal Coffee wa bliko idao kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. Choker gyud. Wala kay angayng problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia unya di pugka ni kulbaan kay nindot pa ni kay mo po ni herbal kape nga akong tilawan nga dili pud langtoh unya dili pud manimaw herbal gyud ba. Lami gyud. Sa lakton ka pagkastorya, lami og mag-enjoy ka sa ato ang Wonder Herbal Coffee. Unang atong gidasig atong mga kaigsuunan nga kanigyan atong gamiton ng Wonder Herbal Coffee parte lami ah. Lami gyud ning Wonder Herbal Coffee mga pinalanggan digba minaw. So katong atong mga kaigsuunan kung gusto mo kuan kape kanang Wonder Herbal Coffee. Mao ni atong gamiton ha. Wonder Herbal Coffee. Di ba lami? Ah, lami na. Ay mo kabalaka kay lami gina. Kanang atong Wonder Herbal Coffee. Kanang mga tuang kuan ba? Kanang atong Wonder Cardio Care. Magkatabang na hadlok magunding kuan eh. Kanang bitong blood pressure. Hadlok na. Oo, kanang sakit nga blood pressure. Hadlok kay kung mo atake magunang taas kag blood pressure. Taas ba taas? Oh, high blood pressure. Kana high blood. Mo manang laktod pagkastorya. High blood ron man kabay. Kanang high blood pressure. Pasabot na kanam ko na pressure ang atong lawas. 120 over 80 ang normal. Pag dili ka circulate o tarong ang dugo, imong heart maningkamot mo pump. Munang musaka siya, mahimo siyang 130, 140, 150. Pag medyo taas na ang pressure, kaya ang imong heart naningkamot o imuhang ugat gabok mabuto. Mao na kung dili kagawas ang dugo, dito na sugod ang akong problema, internal hemorrhage or stroke, no? So mao na kinanglan ato nang ipa-lower ang blood pressure. Una, kinanglan limpyo ang agianan sa dugo para dili mo stack up bitaw, para way mang buto. Gamit ang Wonder Cardio Care, ha? Tabangan sa Wonder Cardio Care nga maka-circulate og tarong ang dugo sa imong lawas. So katupong mga naay almoranas, uban pud kay naapoy problema sa kuan. Almoranas, ang uban ay problema sa tawag ani. Kanini ang colon, colon problem, no. Kana pong ato ang Wonder Hemo Aid. Ang panahon dili masabdan, muinit mo ulan, nga moinom kag bugnaong tubig usay mataligsikan, ang resulta subaw, ikaw masubawan, ba? O nang naagyod mi gi-create nga products para nga dipinsahan kagikan ng subaw, ubo ug hilanat. Naagyod. Kanang Wonder C+. Gituyo ginagbuhat ng Wonder C+ para mag-inom. Ta, apil ko kay ga-inom ako Wonder C+ at adlaw-adlaw, Dave, no? Mauna ako ang vitamin C. Kanang Wonder C+. Kamu, ganahan po mo nga ako. Di rapay po kayo dali nga masubawan, Dave. Ah, di good po ingon nga di good masubawan, pero dili kay ko maigo ba, dili kay ko mapuruhan tungod sa pag-inom na ko kanunay og Wonder C+. Nindot man gud siya nga vitamin C. Dayon, kana karon tulo ka variant na Wonder C+ nga drops available na, mapalit na siya. Dapod dai Wonder C+ nga syrup available na pod, mapalit na pod, no. Dapod dai Wonder C+ nga capsule available na pod, mapalit na pod. Kanang Wonder C+ nga capsule mo nang ginainom nako. Eh tinuod lang. Wan magyud kanang wa magyud dai atong lawas walay capacity ba, no? Ang atong kaugalingon walay capacity nga mag-produce og vitamin C. Mo nang kinanglan mag-outsource gyud ta basta vitamin C. Unta kung ang atong mga pagkaon gikaon adlaw-adlaw rich in vitamin C lang unta, okay lang. Kay aron nga makakuha gyud og vitamin C ang atong lawas, problema kay susiha ra ninyo gipangaon diha, kana inyong gipamahaw, susiha daw nyo na. Oh, kana inyong gipaniud to, eh, check to na ninyo. No, kanang inyuhang gi kuan, kanang inyuhang gi panihapon ug naabanay vitamin C, di ba wa? So unsa pagkakuha og vitamin C sa imong lawas? Mao nang gamay taligsik, subawan dayon ka, magsakit dayon ka. So kinanglan mag-maintain kag inom og Wonder C+. Apil lang inyong anak, kanang bag-o na tao ba? Wonder C+ nga drops. Pag 2 to 12 years old, Wonder C+ nga syrup, no? 13 anyos pataas, Wonder C+ nga capsule. Oh, unay pinaka-importante diha, mga pinalanggang tigpaminaw. Pagaray ko lang Joseph Into og Okoy, nagpagaray si Pedro Mahinay, pagaray po na ko akong asawa, salamat ko. Pagaray ko ya sa Sumiyay og Buat Family diya sa Balingasag, akong asawa si BJ Gawahan, para Manolo Portits Bukidnon, pa-shout out kay Paul og Asher Francisco Sambuanga City. Garay ko sa Scropolo Family, Kalamba Family, Francial Family o Kaburatan Family. Shout out po na ko akong duwa ka-anak na sila Kent Idriani o Kate Andrea o labi na sa akong pinalangga nga bana si Dinis Rhea Andia ini taga Alyuzan. Garay akong mami Consit o akong daddy Pedro sa Iligan. Salamat kuya si Mercy ni sa Dri sa Sambuanga si Bugay. Bueno, atong hatagag pagtagad ning entry sa balak pinada ni Geoffrey Dambung Bravo. Taga Purok 15 Dalaglumot Marilog District Davao City. Ang title sa balak naguluhan og kalisod. Ato ning hatagan og kinabuhi. Sa akong paglakaw sa dalan nga ngit-ngit og lisod. Usahay ang kasing-kasing mahadlok og mabalon. Dagang pagsuway nga giantos ko og nasinati apan sa Ginoo ang pagtuo ko nagpabiling ligon. Sa dihang gikapoy na ang lawas ug ang unahuna ko, ang kalibutan nagingon nga muhunong na ako. Ang tingog sa Ginoo malinawon nga nadungog ko, padayon anak kay ani ara ako kanimo. Dagang higala nga milayo sa akong pagtuo, kay para nila walay bili ang pag-alagad nga tinuod. Samtang sila naglipay sa kalibutanong kalipay, ako nagunit sa pulo nga way pagkahanap. Usahay sa gabi'y naghilak ako sa pag-ampo. Nangutana sa kaugalingon kung kaya pabagyon na ako. Panahinumdum ko kang Kristo nga nag-antos usab, busa sa akong kaliso dili ako muundang og musib. Kaliso dili mo mabuntog ang akong paglaom. Kaya Ginoo mo ang kusog sa matag-adlaw og panahon. Bisan unsa kabugat ang cross nga akong pasanon, magapadayon ako hangtod sa katapusan. Kaya ang pag-alaga dili sayon apan balaan, dili kinidalan nga puno sa kalipay lamang. Panalang sa Ginoo nga matinumanon og mahigugmaon, ihalad ko ang akong kinabuhi hangtod sa kahangturan. Morning, Geoffrey Dambung Bravo, Purok 15 Dalaglumot, Marilog District, Davao City, kalisod ang title nining mao nga balak. Sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

pero madto nako, ano mo koy oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran, pinaagis tinuuray nga pagserbisyo sa iyang mga katauhan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao. Rock, rock.

0: bukas a las 2.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
4: Kabagting o kabalkada, maayong hapon kininyong tanan, aniya ng BBC Daklit Balita alas 2. Patay ng napalgan sa suba sa Barangay Makasindig, Tugunan Special Geographic Area Barm, ang usa ka criminology graduate nga duha ka adlaw nang namising. Ilang biktima nga si Emran Anta, residente sa Barangay Dungguan, Lang North, Cotabato. Sumala sa pamilya, nilakaw kininiya Dungunyo 14 aron makigtransaksyon kabahin sa iyang motorsiklo, apan wala na makauli og dili na makontaka. Dayon karon ang imbestigasyon sa mga otoridad tungod sa pagduda nga dunay foul play o posibleng nga gipatay una ang biktima sa wala pa gilabay sa suba. Ngayong nabati ang Daklit Balita alas 2, ako si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Radio Bagbag. Welcome sa isa na namang masayang hapon. Dala namin ang good vibes, suwerte at panalo para sa inyo. Oras na para sa 2 PM edition ng PCSO Lottery Draw ngayong Miyerkules, June 17, 2026. Samahan niyo kami for the next 15 minutes dahil atin namin ang mga kapanapanabik na cash prizes mula sa inyong mga paboritong Lotto Digit Games. At heto pa mga kalaro, sa bawat ticket na inyong binibili, panalo na agad kayo sa pagtulong dahil bahagi ng inyong itinataya ay inilaan para sa mga charitable programs ng PCSO. Kaya i-ready na ang mga tickets at sabay-sabay nating alamin ang mga swerteng numero via IBC 13, DATV at sa ating official live streaming channels. Pero bago tayo maglaro, quick reminder lang muna sa lahat ng ating players. Only 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games. At sa ating mga game players, maglaro lang po tayo ng naaayon sa ating kakayahan. Let us all play smart, play safe, and play responsibly. Alright, let's welcome some of our Lotto players who will witness our live Lotto draws. Magandang hapon din po sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Every morning, we conduct pre-draw procedures to ensure fair chances of winning among our Lotto players. For the highlights of the activity, let's watch this.
6: Sa isinigaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
5: Alright, Lotto fans! Sanda na ba kayong maglaro at humakot ng panalo? Kung yes ang sagot, tara na! Let's play Lotto!

0: This time, 3D Lotto players naman ang maglalaro. Tatlong bola ang hihintay nating piliin. Dito sa 3D Lotto game, 4,500 pesos ang panalo kapag nag-match sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Pag nag-rambolito system play naman, 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. So all our players, please play smart, play safe, and play responsibly. At nakapili na ng 3D Lotto winning numbers. The first number is 1. For the second number, we have 9. And the third number is 8. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw, we have 1, 9, and 8 in exact order.
1: Magbating. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik pa. Pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayun na, pag-inom na, bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun. Gisiwayan na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapso. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Sunfold Plus Gold.
7: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kaayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Sunfold Plus Gold tulo ka capsules sa sakad. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sunfold Plus Gold kinaayo ko.
6: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Radio Madbating Ting.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said, wapagid po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gabaka dawas.

0: si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio Magbang King.

0: a las 2:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Radio Bagbag.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Nay, tata ka sa St. Louis Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
4: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mga lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano man kay mo? Niya makasaka ko, makalagsag. Oh, bukid ro. Gani ay. Nag,
3: ha. Bukid sa kulian?
4: O kato ganing. Ano nga mo rin na.
3: Bukid sa...
4: Ganing.
3: Sundan.
4: Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka gani ko. Maglisod
3: ko. Saka ka sa bukid, ikaw ka saka?
4: Sa tiya nga nag-mintin ko, ano, ay, pati na ihaw.
3: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
4: Makakat-kat to, ah.
3: Uy,
4: magrapag yun ko atang mga gulo yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, po, salamat.
3: Sige pa kanan ni Mulay?
4: Sion.
3: Pilido.
4: Alberto.
3: Pilay mo idan.
4: Ay, kung anak ko, nabinta na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwaypod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
2: Paragis Bila Bila.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawa.

0: Radio Bad-Bad-Ting. Ting.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Samsung Nokia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tagak magugko sa adanan, sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsik up ko, eto, naapod ko hugaw bitaw nga, wala daw kagawas. Ninginom ko Sundown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kang pamatiron. Salamat, Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Third week of June is National Safe Kids Week. Mga magulang, guro at tagapag-alaga, mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga anak saan man sila naroroon, sa tahanan, paaralan, kalsada o komunidad. Ngayong National Safe Kids Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mapagmatsyag at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang mga aksidente tulad ng pagkahulog, pagkalunod, pagkasunog at iba pang aksidente. Turuan ang mga bata ng mga wastong gawi para sa kaligtasan at tiyaking ligtas ang kanilang kapaligiran. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-iingat, mas mapuprotektahan natin ang kanilang kalusugan at kinabukasan. Huwag kalimutan, ang kaligtasan ng bawat bata ay responsibilidad ng lahat. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Bad-Bad-Ting-Ting.

0: oras, alas tres.
1: Radyo Bagbaking.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
1: Bagbaking BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
5: Kabagting og kabalkada, maayong hapon kaninyong tanan. Ania ng BBC Daglit Balita, alas tres. Libuan ka mga seedlings ang gitanom sa 1.2 hektaryang luna sa Barangay Gabo, Labazon, Zamboanga del Norte. Isip kabahin sa Reforestation Drive sa DENR Region 9. Inbukabat sa Sindu 15 ka mga partisipante gikan sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno, pribadong sektor o komunidad ang miapil sa kalihukan. Ina libuan ka mga indigenous o forestry seedlings sama sa Pulayo, Palutsina o Philippine Acer ang gipang tanom. Inyong nabati ang Daglit Balita, alas tres. Ako si Bagding Bayindin Webe, Cheryl Unyot Lirazan. Daghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
1: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
6: Radyo Bagbaking.

0: Radyo Magbating.
1: Mag-unang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule, gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
3: Ano
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
6: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
7: Mio,
6: okay po si Tatay Mio.
7: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
6: Opo, pagbilaw, Quezon. Opo, tama po yun.
7: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ngayong Hunyo ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero 1 konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018, nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior o Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City, samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28-2026. Ang klase magsugod June 22-2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
7: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: Martín.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dila na kumukaon o mga kargado sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit. Ayaw ko, nibalik sa pagka-normal, wala na ko'y gibati ron.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Papalit sa mga butika.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauman sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Rag, rag, radio, mag, bag, ting, ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daglit Balita.
5: Kabag ni Kabalkada, yan ang BBC Daglit Balita alas 4. Gibisitaw na kihimamat ang Philippine Fiber Industry Development Authority pinagi ni Executive Director o Undersecretary Arnold Atienza ngadto sa kagamhanang probinsyal sa Basilan aron pakusgana og palambuon ang industriya sa hibla sa nasangpit nga probinsya. Nakasentro sa nasangpit nga meeting ang pagpakusog sa ilahang koordinasyon tali sa PhilFIDA og Basilan PLGO pinagi sa pagpaambit sa Sustainable Agricultural Framework sa mga programa gilaumang makatabang aron mapalambo og mapausbo ang produksyon og kita sa mga mag-uuma sa hibla. Ito kiusab ang mahitungod sa abot kayang cotton thread nga mamahimong gamiton isip alternatibong materyales sa paggama sa yakan tenon weavers sa Basilan. BBC Daklit Balita alas 4 ako sa Bagting 17 Florence Safima. Maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita.
6: Radyo Bagting.
7: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, testing pod mo ani.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

0: Radio Magbating Ting.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
2: Idagan na ko siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, kuya boy, sa mga Pilapin.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-sabad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: Oras, alas 4:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagbaking. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Samsunod siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tanak magugko sa andanan. Sakit, gib kayo'y bangon. Kunya, napatsik ako. Deto, naapod ko'y hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko'y Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kang pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
4: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatana nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagbaking.
5: Baby, baby! Scratch my baby!
6: Hello? Hello? Oh, andito na ako!
5: Teka lang, girls. Oh, darating. Hello?
6: Hello?
5: Yes!
6: Hello? Oh.

Singapura.

0: kuhan nyo rin.
1: Thanks, you boss!
0: You're welcome, Quezon City.
2: Radyo Magbating. Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
3: Na magisilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nagkatindog na ko.
4: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gabakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gaba sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
5: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron batok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Jan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, mutomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Rock, rock, radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: And we are back, mga kalaro! Magandang hapon, Pilipinas! Welcome to the 5 PM edition of the PCSO Lottery Draw this lucky Wednesday, June 17, 2026. Samahan nyo kami sa 15 minutes na good vibes at cash siyahan ngayong hapon. Sana'y hindi ninyo nakalimutang bumili ng inyong tickets for this afternoon draw. Dahil every ticket gives you an unlimited chance of winning. At higit sa lahat, katuwang din namin kayo sa pagtulong sa pamamagitan ng aming charity programs. Kaya naman ihanda na ang nabiling tickets at tutok lang dito sa IBC 13, DATV at sa ating live streaming channels. Pero paalala lang po sa lahat, mga kalaro, maglaro lang ng naayon sa inyong budget. Always play smart, play safe, and play responsibly. And to start our game time this afternoon, i-welcome na po natin ang ating Lotto Draw Final Judges from the Gaming Public. Welcome po sa PCSO. Makakasama rin natin ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Magandang hapon po, sir. Before our live lottery draw, silipin muna natin ang highlights ng ginanap na pre-draw procedures kaninang umaga.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Pangalawang batch ng mga lucky 2 and 3 numbers, nasa ticket nyo na kaya? Let's find out as we now play your favorite lotto game!

0: Udi Lotto fans, narito na ang papremyo ng 2 numbers ninyo. Sa halagang 10 piso, pwedeng manalo ng 4,000 pesos kung mag-match ang 2 numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang panalo. Paalala lang po sa lahat, only 18 years old and above can play any of the PCSO games. At nakapili na ng mga numero para sa 2D Lotto Draw. For the first number, we have 5. And the second number is 17. Again, our 2D Lotto winning numbers for the 5 p.m. draw. We have 5 and 17 in exact order. Bago po ang ating next game, may pa-contest po ang PCSO para sa mga creative people out there. Para sa buong detalye, panoorin po natin.
1: Do you have a creative mind and a lucky vibe? Then get ready for the PCSO Tagisan ng Galing Tagline Making Contest. This is your chance to create the next iconic tagline for your favorite PCSO jackpot-bearing games and win up to 75,000 pesos per tagline. Here's how you can join. Buy at least 100 pesos worth of jackpot-bearing game tickets corresponding to the game on your tagline contest entry. Take a clear photo of your ticket as proof of purchase. Snap a selfie with your Lotto ticket. Create your original tagline in English or Tagalog. Scan the QR code to submit your entries. Here are some important reminders. Each tagline must be original, must be 5 words max. No inappropriate language, include a short explanation of your tagline. And remember, one ticket purchase equals one tagline entry. Who can join? All individuals 18 years old and above. So what are you waiting for? PCSO Tagisan ng Galing Tagline Making Contest, where creativity meets luck.
0: Lotto players, get ready with your 3 numbers. 4,500 pesos ang katapat na premyo kapag nag-match yan sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Pag nag-rambulito system play, 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan to all our game players. Let's play smart, play safe, and play responsibly. At narito na po ang ating 3D Lotto winning numbers. For the first number, we have 0. The second number is 0. And the third number is 7. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 0. 0. And 7 in exact order. Congratulations po sa mga nanalo. Para naman sa
2: Radyo Magbating. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ning sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Santon Plus.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Ano
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh,
4: Paprenta Printing Services. Kining tenan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
6: Radio Magbating Ting.
7: Nagigib ka ngayon, Buhia. Nag-iisa ka lang. Nag-inusara ka lang sa akong kinabuhi. Ang babae nga, digod mo, trader na ako. Magmahal na ako sa bugos ng kasing-kasi. Mong ayaw ko biya eh. Di kita magbuwag, ha? Winner?
8: Oh, Eric.

0: So, ano lang siya rin yung matuwag sa penthouse? Huwag ikaw, ako ka na yan sa inyo, ha? Pitaon ka na ni mama ni mo.
1: No, Jay. Ani lang una ko ba niya? Hubog kayo siya. Ngano man siya, ha? May problema?
0: Awa man, pero may relasyon na siya nga maghubog. Nakarealize lang siya na dilita ng tao siyang palibot, ilabi na ang naagyon sa duol. Yadyo masaligan.
1: Unsa may buot ni mong ipasabot, ana ha, Jay? Nganong, di naman lang ko ni mo diritsohon.
0: Wa ko sa liberty ng masulti, no? Siya lang ipunta na, Vin. Siya may katungon nga masulti ni mo.
1: Okay. So, mo na to, magpabilin ko din, he. Aron mapangutanan ako siya inigmata niya.
0: Ano? Ihatulog ikaw sa inyo.
1: Jay, kuan, dugay naming wa magkita ni Eric.
0: So, mas labi ba ang angayan nga di ka? Di ka magdugay?
1: Kuan, kini...
0: Ben, gibuagan ka na niya. Wa siya magpakita ng pila kahigayon. Unya, usa lang katawag di akadayon. Asa maghakaana siyang kinabuhi, Ben? Ben, lalaki ko. Nakaila kay ko sa mga lalaki. Di may gustog burag iro.
1: Jane!

0: Ja osata. Hoy. Ayun ni hupo ka, ha?
1: Pagyukbo ni Nimulo, isip pagpangayog pa sa ilo nga o anak ko mahatag imong gusto. Sakar ang mga Tino, ning akong gibuhat, malukmay ning iyang kasing-kasing. At the same time, matago ning akong guwapang naong kang Eric.
2: No? Gipatawag ko ni mo?
0: Kamang duha!
2: Nagtuwad man si May. Lo, anong nagtuwad si May?
1: Lain-lain yun og perspective ng tao. Iyang tanaw nagtuwad ko. Sa akoan nagyukbo. Ay, amaw. Ayaw yun ni pansin na akong kipuhat. Paparagong gani ko ani, patay yun ko.
0: Ngayon ko nun na siya pasaylo na ko. Kay hangtod ka rin, wapas siya, mamabos.
2: Oh, ha?
0: Ito siyang diingnan, na kundi siya makahatag na kong apo, kuhaan ako siya og mana. Na ako gipaandam diyang mga herbal medicine, may mga Chinese herbs. Siya ro, kundi nga mamabdos ning akong apo.
1: Lo, maluoy ka. Si Enrico in town akong gusto nga mamahimong amahan sa kong mga anak. Di siya nga gwapo rag baggal.
0: Eric, o sa manang imo mga swimmers, ha? Healthy ba niya?
2: Lo.
0: Basin og hinay ko nun na maglangoy, ingon si May.
2: Gita o tako kang lola. Di-question mo. Ang akong pagkalalaki. Mula lamang di kamuhang sumaya.
0: Ay, pagpatanyaw mo, doktor.
2: Lo. Kuan, okay ko lolo. Sigurado ko nga ang ako mga swimmers healthy. Ang ilang langoyanan lo. Moy ang ilang langoyanan lo, moy uga ug way tubig.
1: Ako uga. Nang biya nimo. Halos di naman kani kam ginhawa og sinaw. Ako uga. Patiran tanuon ka.
0: Ay kun mao. Anhi sa mo puyo nako. Anhi sa mansyon, para ma-monitor ta mo.
1: Ha?

0: Ay, kung kataw iyaya.
1: Na-imagine, ginako imong hitsura, May. Halos tingali, imo ibudbud ang imong naong sa sahog. Aron lang, di makita ni Eric ang imong kagwapang naong.
0: Mugyod na nahitabo iya.
1: So, mubalin ta sa iyang mansyon. Balik ta ini sa agi.
0: So, usara ang kwarto ini. Di ko makalain.
1: Og magsigi kag face mask. Og, aw, may round 3 na yun nga mahitabo.
0: Hello?
2: Ay ka. Manuwa ka matrabaho.
0: Aha?

ma'am. Kita ka ini? Picture ni mo og ni Eric. Nakatog ka na sa dihang ni abot siya. Uwa na lang ka na ako, pukawa. Nikusog iyang heart monitor. Nimubo iyang oxygen. Nurse! Nurse! Tabang! Tabang!

0: en sime. Ngayon nung ikaw ramay nagdaan ang iyang mga gamit, ha?
1: Sir, may gilakaw lang si May Kadiot?
0: Ngayon nung di manasya mo pa yung iimbay. O sao na niya pagkamabdos?
1: Sir, samutyod kung... Samutyod kang masuko kung pasahir ka nga ni trabaho si May.
0: Tawag eh, papauli ah.
1: Sir, sir, akong tawagon, sir.
0: Maudi ay ning, di siya mamabdos, kikasigig laag.
1: Sir, dekan malaki ka yung lagan, nga, namabdos.
0: May gisulti ka, ha? Gano murag ma-feel na ko, nga may gisulti ka.
1: Uwa, sir, oy, wa.
0: Hala tawag eh, papauli ake maghuwat ko.
1: Unsa man pag-uli ato? Ay, me, unsa unini mo karon?
2: Unsa result sa akong gisugan nimo?
3: May report na ang private investigator.
2: Unsa man? Sulte ko.
3: Kini sir. Kini ang report sir. O kinala ni mong basahon sir. Kini. Mga retrato. Retrato ni nga misun sa trabaho si Miss Waitress Ubilin sa bahay ni Ma'am Im. Sa imong mama. O kini usab. Retrato ni Miss Bilin nga misun sa inyong conjugal home.
2: O unsa?

0: ug karon sa laing sumpay ning atong sugilanon. Nangalaral nga mga dahon.
1: Pag-abot na ko iyaya, nakamata na siya. Dugay ko no na nga nakoma. Si Eric lang yud ko no ang di mo give up sa iyang inahan.
2: So, si Chain ni give up na?
1: Wa ko masayod. Basta, maunay sulti nila dito. Open secret. Magchismis man gihapon sila. Samtang mag-break ni. Unya, murag mahadlok pa sila. Pero karun, manglibak na.
2: Unsa mo ko na hinungdan? Nga nung naingon ni Ana siya. Unsa man?
1: According sa mga dugay na dito, kay okay naman sila nako. Medyo nisalig na silang manglibak. Maungwa ko magpahibaw sa kong connection kang Eric. Dugay ko nun ako si Mrs. Emily. Si Eric Permi ang nag-atiman gyud sa iyang inahan.
2: So, maayo ding anak si Eric. Pwede ni mong higugmaon.
1: Iyayali.
3: Kay ginikanan mo. Pero ako sir, bisag wa ko'y labot niya. Pero sa amanin yung gisakitan sa ko. Huwag ka na babay, nga bati huwag naong. Huwag ko maglagot niya. Bisagilan siya naong, pero nagkatabang siya ako.
4: O siya nagkatabang? Ha? Diyan siyang dapit na magkatabang.
3: Tungod niya. Murag buhi pag-iapon si Senorita Fanny.
4: Unsa?
3: Lahi silang naong, pero ang iyan lihok.

0: makatabang sa kalawasan. Karon magadalit kaninyo nining 2 minutos nga tulo manon. Sen alam sa kahimsog.
1: Ang kahimsog sa kalawasan mamahimo na natong maangkon pinagi sa mga produktong herbal nga napamatud-an ginama sa Sed Marketing. Ang Sed Panyawan Plus, Sed Panyawan Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, apil pa ang Sed Liniment Oil. Ug usab aduna kitay kape, ang Sed Panyawan Coffee Mix. Karong adlaw atong paminahon kining atong testator for the day, nakainom lamang sa Sed Panyawan Herbal Coffee, no? Napamatud-an niyang maayo kayo. Paminaw na to si Ma'am Gemma Labahan na tabangan sa Sed Panyawan Coffee Mix.
2: As in, dako yung tabang sa ako, lagi na ako nga diabetic, nag-insulin ako, ginagababa akong sugar sa 200, wala pa ko gain ng panyawan. Sa karon, sige na kung padayon og inom, nibaba siya og 145. Karon gani, 143 na lang siya. Salamat po kayo nga nabot na sa akong kinabuhi ang panyawan Sed na kape. Ko si Gemma Labahan, taga-Jensan. Mag-16 ako.
1: Ang Sed Panyawan Coffee Mix nagaangkon kini sa panyawan nga tanom, adunay mangosteen, aduna pud kini purple corn ug usab ano na kini cinnamon. Mao nang makatabang kini bisan pa sa mga taong diabetiko. Mo nang kung ikaw higala igsuon diabetic patient ka, taas ka lang imong sugar level, pero gusto nimong magkape. Pag Sed Panyawan Coffee Mix na, makatabang alang sa maayong kalawasan.
0: Ang programa nga magahatod kaninyo dugang impormasyon ug kaalam, hatod kanato sa Sed Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang ang Sed Panyawan Plus, Sed Panyawan Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil ug ang Sed Panyawan Coffee Mix. Sed alang sa kahimsog. At ang ilang hapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Ang sobrang nga pagpabaya sa atong kahimsog mamahimong musampot sa mas delikado nga sitwasyon. Mao ka nang adunay Sed Kogon. Sed Kogon, adunay Kogon plant, balaba og makabuhay herb. Napamatud-an sa daghang pagtulunan nga ang Kogon plant nagatanyag og daghang benepisyo. Apil pa ang balaba og panyawan kun makabuhay. Hinuusa nga mga natural nga mga sanggap nga maayo sa panglawas og dugang pagpaligon sa depensa. Sed Kogon Herbal Capsule. Sa Kogon, lawas mas Kogon.

0: Nganong misukol ka man sa itong agaon, tingaling mapapanong kasi mong trabaho. Huwag hinong tayo makaon ini. Patay ta.
1: Huwag ko masukol tay. Naluwilin ko sa babae. Basta, dili ko masugot nga ilan itong pasakitan.
0: Ang saman di ay, suot ba din mo itong batayog na yung?
1: Ha?
0: Sa tanan din eh. Murag ikaw ramay mulaban na ito niya. Ang tanan din he, naglagot. Nahadlok kay ungo siya. Pero ikaw, mulaban ka. Ang saman, suot ba dito ni mong batik na yung?
1: Gusto ko siyang suot, tay.
0: Aw! Ako, malipay ko kung magkasuot mo. Mas maayo man ang tunay babae nga. Aw! Unsa! Suoron ni mo!
1: Sabad, tay. Sunod-sunod ka ng karaan ka kumidya. Basta kinaluoy ko niya.
0: Kangil adog na ang ato. Unya, makagsuot ka. Ay, tingali dadon to ni mo din eh, ha? Hoy, di ko mo sugot. Aw! Kung gusto ka, ayuhaw na to. Tambali itong mga dagkong butoy, sayang naong. Tambali itong panyawan, liniment oil.
1: Unsa tay?
0: Unsa tay, klaro ito. Panyawan, liniment oil. Pag ato na kos butoy kas langsod, nagpalit kos panyawan herbal capsule hago maintenance. Mingaw na ang tindera nga gawa sa panyawan, herbal capsule, nga tambal sa bisan on sang sakit. Naasa di ako nunay para pahamis naong makuwagtang sa mga bugas-bugas o mga sakit-sakit sa panit. Magkapagwapa ko no. Mamaw na nga tambal itong batiw naong. Aron magwapa to. Palitid ayon. Sige na, tambali itong yung naong sa panyawan, liniment oil, aron magwapa to. Huwag, di na mahadlok ang mga tao.
1: Naglika na siya sa mga tao. Kinibaw na siya nga, dagan ang mga saop na nasuko niya.
0: Ha? Aw! Natural! Natural nga dagan masuko. Kaya

sa Dalman siya. Iaguruntang gubon ang netso ni senyora pa, senyora, senyorita pa ni. Maunang nagmatuod nga, nakaingon ng mga tao nga ungo siya. Ug mukaon siyag minatay.

giwaw ko. Mo inumas ako din sa sapa. Naibaw kong dililipi ang tubig din eh, pero... Huwag ko'y laing kaimnan.

0: hapta sa kontin. Bisan daghan kong nakaon nga protest, pero haptos kay hapon. Lahikit ko dun ay kanon nga akong makaon. Pero wa man ko'y kapangayuan o pagkaon. Wa naman sa magtaog usap si Renan. Unsa to? Dunay tawo. Murag dunay nakilak.
1: Radyo Magbating. Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
2: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan, ning kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
3: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
2: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili pwede man di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad din mo ron, ma'am?
2: Ako, 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
1: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
1: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gabakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: Tanawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Ni ana ang gamahanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghang paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulira.

0: Pilan na tunay na malakas at pinakikinggan sa pagadian DXBZ AM 756 kHz ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Said kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, ang namang pagin mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukit roon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagkakayahay ang lawas. Magrapagin ko at ang mga guloy yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabatol sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabatol sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Radyo Bagting.
5: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
7: Nationwide.
5: Alam niyo ba kung anong trendy ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
7: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
7: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating malado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na tayo, meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Perla po, Kuya Boy.
0: Perla, okay. Nanay Perla, taga saan po si Nanay Perla?
1: Balanga po.
0: Balanga, Bataan. Tama?
1: Opo.
0: Okay,
1: opo.
0: Nanay Perla, ilang taon na po?
1: 64 po.
0: 64. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Perla?
1: Opo, Kuya Boy. Magwa-one year na ngayon, July.
0: Wow. Magwa-one year na. Okay po. Nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Narinig ko po kasi sa radio na yung isang nag-share po ng kanyang testimony na na-stroke na po siya. Mm-mm. Ngayon po, uminom lang po siya ng rice coffee. Naging normal na po yung kanyang dugo.
0: Mm-mm.
1: Dahil stroke din po kasi ako, Dok. Kuya Boy.
0: Ah, stroke din po kayo. Stroke patient din po kayo.
1: Opo.
0: So, ibig sabihin, nagsimula po kayong uminom ng ating rice coffee. Dati na po kayong na-stroke.
1: Opo. Bali, yung one year, mag-two years po akong stroke nung time na yon.
0: Mm-hmm. I see. So, ano po yung ano, nung na-stroke po kayo, Nanay, nung hindi pa kayo nainom ng ating rice coffee, ano po yung naapektuhan po sa inyo nung kayo po yung na-stroke?
1: Yung paglalakad po, Kuya Boy, at saka yung kalahating katawan ko, hindi ko maigalaw yung kamay ko, hindi ko maitaas. Pagkatapos po yung paa ko, hinahatak ko na lang sa paglalakad.
0: Mm-mm. I see.
1: Opo.
0: Okay, so...
1: Opo.
0: Go ahead po, Nanay.
1: Opo.
0: Kwento niyo po sa amin.
1: Ay, ngayon po, nung narinig ko nga po yun, sabi ko, subukan ko nga, baka sakaling yung nararamdaman ko ito is magumaling.
0: Mm-hmm.
1: So, naghanap po ako. Ngayon po, lahat po ng butika hinanap ko, pero wala.
0: Mm-hmm.
1: Minsan po, nagtanong po ako sa South Star, doon po ako nakabili.
0: Opo. Tapos?
1: Nung nakainom po ako, madalas kasi akong mahilo o madalas akong napapagod.
0: Mm-hmm.
1: Kaya po nung nakainom na po ako, parang gumaan yung pakiramdam ko. Nawala na po yung parang panghilo ko at saka po yung sakit na nararamdaman ko, nabawasan po. At mabilis na po ako maglakad. At lahat ng gawain sa bahay, nagagawa ko na po. Lahat po kasi wala, nakaupo lang po ako. Kaya po nung nakainom po ako ng rice coffee, praise God po. Dahil nga po, parang magbalik yung dating patawan, gano'n po.
0: Wow.
1: At hanggang yun po, at saka yun sa pagdudumi ko, Kuya Boy, dati, nung di pa po ako na-stroke,
0: mm-mm,
1: every morning.
0: Mm-mm.
1: Nung na-stroke po ako, one week.
0: One week?
1: Karang one week, ito po.
0: Okay.
1: Bago po ako magdumi, opo.
0: Mm-hmm.
1: Pero nung nakainom po ako ng rice coffee, bumalik po yung dating every morning o twice a day po, ganun po.
0: Wow.
1: Kaya nagpapasalamat po ako sa rice coffee kasi nga po, pinasignan niya yung katawan ko at binalik niya po yung dati kong kalusugan. At saka po kung minsan, Kuya Boy,
0: mm-hmm,
1: pag nasa gathering kami, kunyari po, nag-picnic, ganyan,
0: mm-hmm,
1: may dala po ako rice coffee.
0: Opo,
1: pag nakakaramdam po ako ng...
0: Uh-oh.
1: Opo, pag nakakaramdam po ako ng hindi maganda, iinom na po ako kagad ng rice coffee, nawawala po.
0: Very good. Opo.
1: Opo.
0: Nakakatuwa, Nanay. Wala kaming masabi dito. Nakangiti kami lahat. Nakangiti kami lahat dito, Nanay, sa kwento po ninyo. Thank you very much po sa inyo.
1: Sabi ko nga po, ito ang kailangan ko kahit saan po ako magpunta. Punta ako sa meeting ng mga senior, eh, bitbit ko ang rice cookie. Nakalagay po sa tumbler.
0: Tama yun.
1: Kaya po, pag nakakaramdam po po, pag nakakaramdam po ako ng masamang katawan ko, pakiramdam, iinom na po ako kagad ng rice cookie. Nawawala po.
0: Very good, very good. Kumbaga, tinitimpla na po ninyo doon sa, nakalagay lang sa tumbler, tapos daladala nyo lang, baon nyo lang.
1: Opo. Kasi po, mahirap naman po kasi pagka nasa daan ka na, doon mo pa titimplahin. Correct. Kaya po, tinitimpla ko na po.
0: Tama yun, baon nyo
1: at
0: na talaga.
1: At saka po, opo, at saka po, sinishare ko po sa iba.
0: Very good.
1: Marami na po akong pinagsiran at sinabi nga nila, napakaganda, napakasa, maginhawa ang mga katawan po nila. Ganun po.
0: Very good po, Nanay. Thank you very much po. At napakaganda po ng kwento po ninyo. Nakakailang sachet po kayo sa buong maghapon?
1: Kung minsan po apat, kung minsan po dalawa. Ganun po.
0: Tama yun. Tama yun. Hanggang gusto po nating magtimpla everyday, kahit po ilan, wala pong problema kasi wala naman pong side effect, wala naman pong overdose yung ating rice coffee, di ba?
1: Opo, Kuya Boy. Tsaka po sa gabi, kung minsan po, di ako makatulog, timpla po ako, iinom na po ako, maya-maya, tulog na po ako.
0: Tama. Tama po. Tama po.
1: Opo.
0: Opo. Thank you very much po. Salamat po.
1: Opo. Opo.
0: Nanay, sige po, go ahead po.
1: Kuya Boy, wala pa pong sabon dito.
0: Wala pang sabon.
1: Paghahanap po ako na.
0: Sa Balanga, Bataan, wala pang sabon. Opo. Sige po, ayahan po ninyo na ni Carla. Sasabihin natin sa ating mga deliveries. Wala
1: sa
0: pang sabon.
1: Wala po na binili, Kuya Boy.
0: Po?
1: Sa Maliyo Health.
0: Yes, doon rin po. Doon rin po, Nanay. Doon rin po natin ilalagay kung saan po kayo nabili ng ating rice coffee. Doon din po natin ilalagay yung ating sabon. Sasabihin ko po sa ating mga deliveries yan para kahit papano po makapagsimula na po kayo ng pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Okay po.
0: Nanay Perla, ito na lang Nanay Perla, ano po, dahil po doon sa napakagandang kwento po ninyo, marami kayong na-inspire ng mga kababayan po natin na nakikinig sa atin ngayon, Luzon, Visayas at Mindanao. Nanay, ano po yung masasabi po ninyo sa mga hindi pa nainom ng ating rice coffee, lalong-lalo na po yung mga stroke patients, yung mga nakararanas po ng high blood at ng kung ano-ano pang mga karamdaman na nagdadalawang isip na sinasabi nila, yung mga nakakausap ni Kuya Boy dyan sa radyo, mga ano yan, mga kinakausap niya na yan bago magsalita. Ibig sabihin na parang nabibigyan yan. Nabibigyan niya ng ano. Oo, nabibigyan niya ng maleta. Nabibigyan niya ng maleta. Kaya, kaya nagsasalita na. Anong masasabi niyo po, Nanay, sa kanila?
1: Ang masasabi po sa mga stroke patient po, nakatulad ko, uminom na po kayo ng rice coffee, talagang laking kaginawaan po. At saka po yung lahat ng may mga karamdaman, nakatulad diabetes o high blood po, talagang napakaganda po. Subukan nyo po at gawin nyo po at hanapin nyo ang rice coffee sa inyong mga lugar. Yun lang po. Salamat po.
0: Maraming salamat, Nanay Perla. Mabuhay po kayo. God bless po, Nanay Perla. Salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo.
1: Okay,
0: bye-bye po.
1: Kuya Boy.
0: Thank you very much po, Nanay.
1: Bye-bye po. Salamat po.
0: Mag-iingat po kayo.
1: Po.
0: Thank you very much po. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
1: Okay po. Salamat po.
0: Mga kaibigan, kayo na po ang humusga. Si Nanay Perla ng Balanga, Bataan. Isang stroke patient. At yun na nga po, mga kaibigan, ang kanyang naging testimonya, naging kwento patungkol po naman sa pagiinom araw-araw ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+.

Itawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. At atin po namang pag usapan yung inyo po namang mga kwento. Pag-usapan po natin ang inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, mga kaibigan.

itawag po ninyo ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, nanay. Sino po sila?
1: Ako po, Kuya Boy, yung kanina. Tinatanong niyo po kung anong, opo, kung anong istasyon po aking pinapakinggan.
0: Opo, ano pong istasyon?
1: Ismail Radio po.
0: Ah, okay po. Sige po. Diyan po yan sa lugar ng...
1: Malanga po.
0: Ah, okay po, nanay. Sige po, maraming salamat po. At gusto lang namin kasing malaman kung ano pong station kayo na nakikinig para kahit papano po. Ano po yun, nanay? Anong oras po ninyo napapakinggan yung ating programa dyan?
1: Mula umaga po hanggang gabi. Pero po, kayo po, 12:30 po ng tanghali.
0: Tama yun. Tama yun. Sige po. Marami. Ano po ba nung... Opo.
1: Opo.
0: Pareho po ba, nanay, ng ikaw po ba yung kausap ko nang tayo po ay nag-usap, napakinggan niyo yung sarili niyo diyan sa Smile Radio?
1: Opo, Kuya Boy.
0: Tama. Napakinggan mo yung boses mo?
1: Opo.
0: Opo. Okay, very good.
1: Kaya po, Kuya Boy, 86.3 po yung dito po sa Malanga.
0: Ah, okay. Sige po, nanay. Very good po. Thank you very much po, nanay. Okay po. Mag-iingat po kayo, nanay, ha? Salamat po sa inyo. Maraming salamat pong muli sa inyo po ng napakagandang kwento, nanay Perla. Salamat po. Bye-bye, nanay.
1: Salamat po. Bye-bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, kwento ang kalusugan pa rin. Tawag po ngayon sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating baladudunan mga kaibigan. Kung may mga nais kayo na nais niyong ibahagi po namang kwento. Hello kay Kuya Toinks. Na nagiginig ngayon, sige po.

Tawag po mga kaibigan sa ating namang numero 0969-226-9623 ang numero na pwede po ninyong tawagan mga kaibigan sa ating po namang programa.

Kwentuhang kalusugan pa rin, mga kaibigan. Atin po namang pag-usapan. Ano po ang lahat ng inyo po namang mga katanungan at mga kwento dito po sa ating paladuntunan, mga kaibigan. Tawag nyo lang yan, 0969-226-9623, mga kaibigan.

Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po. Hello? Kayo na po. Hello po. Hello? Hello? Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan mga kaibigan. Itawag nyo na yan at kwentuhan tayo.

0: Another caller. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Hello po.
1: Gina po.
0: Gina. Okay, taga saan po si Gina?
1: Batangas City po.
0: Batangas. Ilang taon na po si Nanay Gina?
1: 49 po.
0: 49. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay Gina?
1: Hindi pa po, bago pa lang kung narinig ko.
0: Ah, narinig nyo pa lang po ngayon?
1: Opo.
0: Opo. Ano po yung nag-udyok sa inyo para makinig po sa ating programa? Meron po ba kayong iniidang karamdaman?
1: Meron po. Yung po
0: sa ating programa. Ano po yun?
1: Yung po, sir, po.
0: Ha?
1: Mister ko po.
0: Ah, yung mister po ninyo, nanay. Ah, sige po, ano pong problema ni tatay?
1: Okay lang po ba yung may uric po siya at saka po yung may high blood po?
0: Tama po. Ah, marami na tayong mga testimonya patungkol dyan, Nanay Gina, na natulungan po ng ating rice coffee. Yung may mga uric acid, may high blood, nakakatulong po. Kani-kanina nga lang po, nanay, isang stroke patient ang nakausap po natin at natulungan na po ng ating rice coffee. Basta po, tuloy-tuloy lang, araw-araw lang yung pagiinom po ng ating rice coffee. Araw-arawin lang po, kasi alam ko na nagkakapirin lang naman tayo. Ito ng rice coffee ang kapihin po natin kasi ito po yung tinatawag nating healthy coffee. So, ibig sabihin, nagkakapi na tayo, nakakatulong pa po sa ating po namang kalusugan na maging maganda yung ating kalusugan sa araw-araw po, nanay. Okay po ba?
1: Okay po. Yun po, tatanong ko lang po, wala po bang gamot yun nakasama? Yun lang po talaga kape.
0: Yung po, nanay, kung makikita nyo po, kung makabili po kayo ng ating rice coffee, yan po ay binubuo po ng 15 herbal na sangkap. Ibig sabihin, yan pong 15 herbal na yan, mga herbal ingredients ng ating po namang rice coffee, yan po yung nakakatulong sa atin para punan yung ating po namang kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Kasi isa po sa mga problema na ng ating po namang katawan kung bakit po tayo nagkakaroon ng iba't ibang uri ng karamdaman dahil po doon sa kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan kaya nagkakaproblema tayo. Isa pa po, nanay, kapag kulang tayo sa nutrisyon, hindi natin mailabas lahat ng mga basura na ipinapasok po natin sa loob ng ating katawan, yung mga kinakain po natin, nagiging basura po kasi yan. At kapag yan po ay nasipsip na po ng ating katawan, nagiging basura na yan na kailangan po nating ilabas. Pag kulang tayo sa nutrisyon, wala po tayong puwersa na mailabas yung mga basura na yon. So, nai-stack po yun doon sa loob ng ating katawan. Kaya, mapapansin po ninyo, pag hindi po tayo, kumbaga, kung kulang ang nutrisyon po sa loob ng ating katawan, una-una matamlay tayo. May mga sakit, may mga karamdaman tayo. At the same time, yung pag babawas po natin, yung pagdudumi po natin, nanay, ay pakunti-kunti. Hindi po regular, hindi po araw-araw. Kuminsan, magkaroon man ng pagkakataon tayong makaupo sa trono, kuminsan sapilitan pa at pahirapan. Pakunti-kunti pa. Remember, nanay, sa isang araw, kumakain tayo ilang beses. Diba? Tapos, hindi natin mailalabas yun dahil po sa kakulangan.

0: kung kulang po yung nutrisyon na yun, hihina po yung ating resistensya at pwede po tayong pasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya nga po nagkakaroon na tayo ng mga problema, meron na tayong uric acid, mataas yung cholesterol, mataas yung blood pressure, meron na tayong diabetes at nagkakaroon na po ng iba't ibang uri ng karamdaman. Lalong-lalo na, naapektuhan na po yung ating paghinga, yung pagtulog, kulang na, yung pagpapawis, kulang na, yung pag-iihi, problema na. So, yun po nanay ang nagagawa po ng ating rice coffee. Okay po.
1: Okay po.
0: Kuha na po ninyo nanay.
1: Okay po. Ay, kailangan po talaga araw-araw.
0: Dapat
1: lang sa shake po.
0: Dapat po araw-araw po talaga nanay. Kasi araw-araw po tayong kumakain. Di ba? Kung tatanungin po ninyo ako kung kailan ba ako hihinto ng rice coffee. Kasi alam ko naman kahit hindi po sa inyo... kumbaga hindi kaya ng budget kahit papaano, kumakain pa rin tayo at kumakain tayo, naglalagay tayo ng basura sa loob po ng ating katawan. So dapat po araw-araw may tagapaglinis po sa loob ng ating katawan. 2 hanggang 3 sachet sa isang araw yung pinaka the best na pag-iinom po ng ating rice coffee. Yun po yung dapat na ginagawa po para matulungan po yung ating po namang kalusugan. Kuha po natin.
1: Okay po, Kuya Boy. Salamat po.
0: Nakakita na po ba kayo ng rice coffee?
1: Hindi pa po. Parang ngayon lang po ako ganun.
0: Okay po. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po natin yung tamang produkto po natin. Kasi marami pong naglipa na ng mga rice coffee na hindi naman po yung atin. Kasi ang unang pakapakinig po ninyo ng rice coffee, ang akala ninyo bigas, hindi po ito bigas. Ang atin po namang rice coffee, ang spelling po nito, R-I-S-E. Kuha po? R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po, nanay. 10 sachet po yung laman. R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Diyan po sa karton, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang 2 hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan at may sikat ng araw sa taas. Yan po yung hahanapin po ninyo. Maging mapanuri po kayo kasi kapag mali po yung nabili po ninyo, masasayang po yung pera po ninyo, nanay.
1: Sige po. Okay po.
0: Okay. Balitaan nyo na lang po ako. Balitaan nyo na lang po ako, nanay, kapag kayo po yung nakabili na ng ating rice coffee para naman kahit papano po ay maibahagi din po natin sa iba natin mga kababayan.
1: Sige po.
0: Salamat. Maraming salamat po, nanay. Tawagan nyo po ako parehong oras kapag nakabili na po kayo. Maraming salamat po. God bless po. Nanay, thank you.
1: Salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. Mga kaibigan, si Nanay Gina ng Batangas City, mga kaibigan. Wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
3: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po, okay na ko. Ako po kasi mayroong hypertension. So far, magandang effect. Hindi po ako nagtitake ng coffee dahil kapag nagtitake ako ng coffee, any brand po, yung mga ordinaryong coffee po, hindi gusto ng tiyan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung magandang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung tiyan ko.
2: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: oras, alas 7 y media.
1: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektad

0: ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Labo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong gibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak ka na?
1: Sakit akong hawak. Kukabarog dayon pag manglaba ko, parte sa kita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Saan
2: ito pa murag magpangita na ka?
1: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
2: So karon gimintin na lang nimo?
1: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee og Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
5: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana all.
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring

0: lang sa IBC13, DATV o kaya naman sa ating live streaming channels para sa real-time na pagbola ng masiswerteng numero. At sa lahat ng My Tickets, good luck po sa inyo!
1: Pero bago ang game time, nais muna naming i-remind ang lahat na 18 years old and above lamang ang maaring makasali at manalo sa anumang PCSO game. At kahit pa affordable ang tickets, maglaro lamang po within your budget. As we always say, play smart, play safe, and play responsibly.
0: All right, to start off our program, let's now welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Good evening, this are representatives ng PCSO and the Commission on Audit.
1: And making this night extraordinary is the presence of our beautiful and inspiring delegates of Miss Manila 2026. Ladies, welcome to the PCSO Lottery Draw.
0: And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
1: Araw-araw po tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures para masigurong pantay-pantay ang chansang manalo ng lahat ng lotto players. Para sa naging kaganapan kanina, please watch this.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Pilipinas, simula na ng karambola ng mga numero. Ang tanong, kayo na kaya ang siswertehing maging lotto milyonaryo?
1: Alamin na natin yan, kaya ihanda na ang tickets ninyo at tara na. Let's play lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to the DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Paragis Villavilla. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Villavilla Coffee?
2: Ang pwede ko Paragis Villavilla kay nakatilaw sa ako kisoon. Yung siya nga nindot mo kayo. Pwede ko Villavilla o sa kabaks muna.
1: Makalagsik kini. Makapapaskog kini.
2: Yun after o sa kabaks paminaw sa paglawas, may yung mga panghihi. Huwag may batiyon ko. Sa lahing mga coffee, lahing mga batiyon, buto-buto na dub-dub. Ano kung pipiruin sa Paragis Villavilla, na feel ginakuha na wala nang buto-buto sa dugdug. Mga ginako ng bantay sa Villavilla, maayag yung kapiha. Royal Custodio, ang panuigon, 51 anyos.
1: Paragis Villavilla Coffee, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Villavilla Plus Liniment Oil? Dili ilang tambal sa mga pamaul og panuhot? Ang Paragis Villavilla Plus Liniment Oil. Tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang og pilabila sa gapas, ug isuk-suk lang sa nagsakit nga daot nga ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi og Paragis Villavilla Plus Liniment Oil ang imong ulo ug makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Villavilla Plus Liniment Oil mas gipakusgan pa tungod gisagulan kini og daghang mga herbal ingredients. Busa, palit na og Paragis Villavilla Plus Liniment Oil sa inyong mga suking butik. Pilipod og palit og Paragis Villavilla Plus Herbal Capsule alang sa lagsik nga panglawas. Sa Paragis Villavilla, dili na ka mag-agwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
4: Alalat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
5: Dili.
4: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
6: RMN Production Center. Budalit ka rin yun yung nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbord o pipinka.
4: Nganong mauman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Arong magtibway ni kanan.
7: Paidigo. No. Bada.
4: Bati asa ni mong naong huilag. May uy, masaktan sa tadi mo.
7: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka ba jigaw?
4: Gikan ka rin. Dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
7: Dugo! Dugo!
4: Na ang silan ko.
8: Imo na ko, Checo. Pero, pakasliyon na ko. Gato na agad ka.
4: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
8: Bunsan!
4: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
9: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
4: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
9: Jacob.

bod o bibingka. Magkatawang nga maghilat. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpuk Raka.

0: Tiyan, ang constipation delikado usab tungod kay mamahimo naman kini nga ma-transform into toxins kun hilo nga makadaot sa atong lawas. Sige nang pinkanyas, usa ka igsuon nato nga nakasinati sa kondisyon nga constipation. Atong paminawon.
1: Pinkanyas, taga Matiaw.
2: Usa imo ginatik?
1: Capsule. Kay ang ako among gi pamati kanang dili og kabawas. Once a week lang ko magbawas, nya sukad nga gi operan ko sa kong anak, nagkakuan siya ng bila-bila. Mato nga ako ang ginatumay na ako, i-three times a day na ako. Nga sukad ato, kung nagkuan na, naghinahinay na, matwice a day na kong makabawas. Anak na anak to primero niya, mato ang pagkakuan na balik na sa normal.
2: Pero dili ka kainom?
1: Na, mabalik nga, dili na po ko kabawas. Nga lain man kung dili ko kabawas, kailain man akong paminos kong tiyan. Munang magpangita jud ko, kapsul. Magpangita jud ko niya karon. Napit jud ko dere kay lain man akong paminos ko ang kilid na po diyan kung dere lagi kay magsakit man.
2: So paragis bila-bila kapsul rin di mo pag-asa?
1: Moro jud na ako ang pag-asa. Paragis bila-bila kapsul.
0: Ang paragis bila-bila herbal capsule makatabang og dako ilabi na kung ang bawas sa imong hugaw ang imong suliran. Ang mga sangkap nga anaa sa baong capsule inampingan kaayo ang pagpili maong ang mataglugas sa ingredients makatabang gayud ilabi na ang paghumok sa atong kinaon. Busa, sama ni Ginang Pinkanyas. Kung kita adunay constipation, pagparagis bila-bila dayon. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi! Hello! Mga higala, kumusta? Mayang adlaw na sa kinatong tran! Niya na sa dinyo higalas kangina Ray Arellano o ba ni Lloyd Gabiana. Buhin ang mga higala dito maglangan, shoutout time! Shoutout ka doon nila ni Ben Aranias, Alma Aranias, Samuel Pungasi, Barangay Captain sa Gimbawian, Pinamungahan, Lando Alia, Munya Bunga Tulido, Barangay Captain, Uning Uralde, niya si Konsehal Edwin Padua gikan ni Pedro Pungase. Niya lahir sa greeting na ito ni Lucia Buloy, Tonio Buloy, si Nigel Buloy. Pagkabuloy-buloy yan eh, pagkadagabuloy. Di la rusa ka na traba Negros Occidental gikan ni Ricky Bangis Garing. O niya, lahir sa itong greetings na ito ni shoutout ka ito nila ni Maristel Padunia. Dia sa Humawan, Zia Sira o si Sinjing, si Gladys Ribigan, Crystal, Eden Aranias, Clita Tunday, Akira Aquino, Nunya Rinren, Riren Balolong, si Sinulan mani. Niya si Carlo Robinson o si Digni Aya, Hikan Sabong, writer-director o founder sa BSI. Banga! Sa ilong waylay, writer-director Oji Kumbok Rakasa. At kay panayon tayo mga ikala, ato na yung hinumduman ang nangaki, no? Atong hinumduman nga palayason na unta sila si Takla o Gian, pero kalit lang nga nausap ang desisyon sa malditang silalat kay miabot man si Nunoy nga may dampang kabuhayan showcase. Mas kang hindi may dampang mga hayupan. Nga sablang si Bogart, sayo kayo nga naman. Sayo nga naman yun kay wapo may kwartas lalat. Magkabagang buguya gribon. Kunya, pato, balik sa bahay nila ni Lalat, misun si Jigo, nga namungingi na sa lahas, yang higa, murag, gihipa na ino na itong bida. Okay, ingon ining din tabo, niyaday na lang supa na itong sugilanon.
1: Bon, bibingka.
2: Bye.
3: Nadala ko sa kong emosyon. Ay, usawan ba? Uy, hala. Ang lang ka magkabihan.
2: Anay,

0: Alam mo, biloso, tangosa, buslo tong bumbong ini, bayan ni Lala.
1: 452. 452.
0: Giligas na lang kung 852, Benjigo.
2: Hala. Uy.
0: Miso to'y paglupad palayo.
2: Masag dito, Tuod. Natuman na ni mong akong ipabuhat ni mo?
0: Wala'y problema, busing. Ako rin ihatag nila ang mga ayupan. Pangkabuhayan siyokis ba?
2: Hmm.
0: Oh, sinakumbugas. Gas, pagyot at iba pa.
2: Agod! Birigo!

0: Napahimutan na nakubalik sila si Chian at Takla. Mugawas lang ko dito sa kwarto. Si Checo, tarungan ko dahil ng akong buhok. Ang akong pahumot, mag-spray ko. Da, marapakog na likos pahumot. Syarog di maibog si Checo na ko. Mapaduol ko. Dadang, Checo!
1: Gidudong pa yun! Ninduto paminaw na. Nalimbaw pang balipon ako sa kong kigol. Nalimbaw! Ang balipon sa kong kigol!
0: Dadang, hey. Checo!
2: What can I do for you?
1: Ngigabusin na ko. Basta dato na. Maninglis na. Speaking dollar na. Aper, aper, aper, aper.
3: Unsay sunod nga mahitabo?
4: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
5: Kay dati mga good sir, na communication dili normal, din nag-take ako atong kuhan, nanggustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, mag-kuhan naman ang communication, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit ito, suksad, law. Namagod yung ginatake na, kung sa DBT, ba marag makapuhol, gani, kaya maghila, bako kutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luhos kayo, inun. Pero sa paragis, pag-inom na ako, okay man siya, wala mo ko ibati na load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, maging medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po itong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag-inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hang plaster nga bila-bila liniment oil. Kay ang akong mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Inaplasan ako, pag-aplas na ko ato, nagkuhan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
4: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal o pagbawas o problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
6: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iyaha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud bus pantusiya karon may nakayo
7: taas din sugar sa mga sawa sa
6: 11.7
7: karon
6: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na result
7: uning baba,
6: baba na gikan mo ko diha
7: unsa may imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
6: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
7: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
6: Evangeline Cañete.
7: Si mong
6: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa paragis bilabila herbal oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
8: Usay mong kasinatian sir? Patinood lang yon, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko mati ito Tagom. Kada adlaw gyud na sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula to masugatan, biyahe mati ito Tagom. Pag uli na ko sa balay, mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bilabila. Kaloy sa Dios, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
8: Sa bila-bila haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag-uli nyo haplas gyud sa bila-bila. Barato ra. Haplas bila-bila tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud nga haplas gyud, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok si Makeup Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
3: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang paragis bilabila herbal coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
10: Turo-turo, katugo na. Layo pa kayo ang atong biyahe pero sa Ilican Airport.
11: Nasayot ko, pero...
10: Sa Dolatoro,
11: nahinumdum ko sa among kagahapon sa kong tilayla ni Maria Pika.
12: Nindot kayong kakabihon ng may tilayla. Hanggang taragot.
0: Gusto kami, Samson. Puno kayo sa mga bituon. Presko kayo ang hangin kanyata sa ibabaw sa bukid. Yun, makita kaayo ang ubos. Kalit kang miluhod.
12: Will you marry me? May Delilah?
0: Sing-sing ka na, may Samson?
12: Sing-sing may dakong diamond, may Delilah?
0: Dili ko ka na madawal.
12: Unsa? Buti pa sa butla. Gibastid ko nini. Ika gusto magkasal ta? Tinay ko ni mo mahal.
0: Nasayo ka. Gusto ko magkasal ta. Tungod kay mahal ta ka.
12: Pero, ano di mani mo daw hatun kining sing-sing? Kamay dakong diamond. Mahal kayo kini.
0: Tungod kay ikaw rin akong pinakamahal. Gusto kong kun magkasal na ta. Ikaw ang gusto ko sa akong pagmatang makita. Huwag sa akong pagkatuog. Ikaw ang gusto kong ikaupan. Ikaw ang akong kuma. Huwag ikaw ang akong tanan. May Samson. Arturo.
12: May Delilah. Maria Pigat.
11: Oh, may Delilah.
10: Arturo. Gikilig ko sa iyo kagahapon.
11: Maria Pikat, magkita na unya kita sa dili madugay. Apan abu ka na, mahal ko.

0: Pwedeng magsulti tanga kita na to doon, Checo?
1: By Nonoy?
2: Benjigo?
1: Iskir daw na diha. At tuon as gawas kay makigsulti na kung si Charon na dili na kagumkom. Hunit kayo.
0: Hunit na? Kinsa?
2: Patik, boss! Iklir na ko ang iryas gawas. Arisa ko! Arikos gawas ay! Arikos na silingan ay yung nag-ita! Ay, kalimutan!
1: Gipurma man ko na ni mong pusil. Imong kamot, gipurma man ni mo. Mura mo kag si James, man.
2: James, nga apong sisil?
1: Apong sisil ka ron.
2: Boss! Iklir lagi na ko! No danger in the perimeter!
1: Unsay imong tuyo nako? Ha? Unsay tuyo nimo manang palalat?
0: Oh. Ikaw ba?
1: Ay.
0: Koan. Koan man ko
1: Checo.
0: Ang Checo said, "Uy, ay nalangkot pag manang nako. Kita-kita ra ba yang idara ba? Maguang pa man gani kag naong nako." Palalat na nang kun.
1: Okay. Unsa man day imong tuyo nako lalat?
0: Kuan man ko Checo. Naipaw ka naman kit nga naninda ko taas o liki o dako nga piping ka, di ba?
1: Oo, ibaw ko.
0: O nga ikaw, naninda po ka taas o gahi nga espesyal nga budpo, di ba?
1: Mao man ay panginabuhi nako sa una.
0: Naibaw ka pa, Checo. Nga kanang piping ka na kung taas o kliki, lami ka nang ipari sa imong kahi nga budpo.
1: Ha? Bangag sa ilong?
0: Asa kay maayo, Checo. Ang akong pingkang dako liki, iparis na to sa imong pod-pod na sinaw o tumoy. Karambusan taning ato!
1: Bangag na ilong na sa amin!
0: Feel mo to?
1: Sorry kayo! Sorry kayo, baho kong palalat. Hindi na kita type.
0: Sure ka ko?
1: Labaw pa sa sure. Sure na is yun.
0: Paya, kumidyante ka ayo.
1: Ay. Kakusog ni mo mga pak sa akong abaga. Huwag yun ko magkumidya. Ako sabi mo hapak sab ko ni abaga.
0: Ay, mi baos ay. Siya ko kasi ogid ni mo.
1: Ay. Ikaw sab si siya sa kay kasi ni sana ren mo.
0: Aray! Uy, natuwid ka!
1: Ang sa ilong!
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, da na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini og giubanan sa saktong diet og exercise.
4: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magbalik-balik og palit sa ato ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tana rawang ko andong kanira gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
4: Ikapila man nimo sa imnon.
5: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa ato ang Paragis?
5: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon eh parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Taga-asa?
5: Taga-an, upper limatok.
4: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yung naminaw karon.
5: Dapito na ako sila nga. Mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.

0: Unsay sunod gamay tabo? Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Tulno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang kakapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dai si Kuan Tata Tulno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag bleeding ato sa diya nagspotting manggog ko. Sige kuan kanang mawala ni mo kalit na pud kuan ginagmay ra ba dem na pulbaan ako. So ni try ko karon pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
5: So nakita rin mo nga probin ang tested yun ang kaibigtimos?
4: Yes, oh yes, maayo jud ang kan Paragis Bilabila Capsule.
3: Probin and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Tulno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5. 106.7
2: Bell FM Radyo Bagting.

0: Kabag ting kabalgadas may buntag ganatong tanan nining adlaw ng Huwebes. Adlaw ng Huwebes kay Pizza DC 8 na sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Maing buntag kutob sumabot sa Sibya sa Radyo Bagting ug Bella FM. Kumusta mga nani kay Sikay, kumusta mga kugihan kay natong mga residente ini sa Sambuanga del Sur, especially sa Pagini and City, mga kanait nga mga rapit sa naol kugihan. Og pabilin gapon tang mapasalamaton sa kahitasaan gamikan kay niini mga taknaa, ihatagan paghihapon taniya o gaginin hawa. Sa ngalas kinatibuk ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Gikan sa mong technical team, partners na ko karon si Clint o si Nash. Maglakit na usap diya sa palpalan. Naa si Kuya Marine, sa limas Mary Ann o diya sa bayaw. Naa si Demar o si Mary Ann gihapon. Abagting reporters nga mutunol sa mga balitag impormasyon ining buntaga. Ako ang iyong makauban paghihapon sa lanog sa Bagtingan. Bagting 16, Vanessa Cagas, Tumakmon. Buntag sa mga nanikay sikay og sayo og sa mga nagbiyahe og sayo sa mga busy na karong mga panahuna mga kabagting og kabalkada especially ang ato mga mamumuo. Ita maglangay anita sa tungangeng siren ining buntaga pinaagi sa mga nakahanay nga mga balita dinhi sa Bian sa Radyo Bagting og Bell FM lanog sa Bagtingan.
1: BBC Headlines.
0: Headlines nga nagganayon mga kabagting og kabalkada sa mga nagkadaiya nga mga lugar. Balita gikan sa BBC News Center og mga balita usab. Round up sa mga balita gikan sa buhatan sa kapulisan. Pusil nasakmit sa mga otoridad atol sa hiniusang operasyon dito sa San Miguel. Gampang headlines, duha ka suspect na dakpan, giabangang sakyanan na recover nga rentangay scheme sa Maguindanao del Norte. Headlines, top 3 most wanted persons sa Basilan patay sa pagpamusil. Ingon man, na delivery truck nga nakagkargag utano na disgrasya sa Sambuanga del Norte, driver o pasahero managsamang luwas. Gampang headlines sa mga balita. DSWD o LGU kumalarang nagkahiusa sa pagsulbad sa kagutom o kapubrihon. Ingon man sa senior citizen nga baw-baw driver samtang human gipusil dito sa Marcos sa tubig. Balay sa usa ka army officer gikawatan tulo ka pusil ni kon gikawatan tulo ka pusil na dagit dito sa pulumulo. Ingon man mga produkto sa lokal nga mga MSME sa gibaligya sa DTI atol sa 76th araw ng di matalik. Update sa kaimtang salakat sa panahon kalit ka pagbundak sa lanpadayong masinatian. Samtang 340,000 pesos nga katidad sa illegal drugs na sakmit ito sa Buanga City suspect Balhogdas Bilangguan. Ito yung mga headlines din sa itong pagpanaguban.
1: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bagtingan.
0: Ania ang kinatibuk-ang detalye sugdan ta pinagi sa update sa kahimtang salakat sa panahon. Aron na itong masiguro kung sa itong dalong panagang ni ining buntaga ay kalit ng mga pagbundak sa ulan padayong masinatian. Ang report ni Bagting, this is Chate Florence of FEMA.
2: Paghiapoy ang kahumanan ng pagbundak sa ulan ang masinatian karadlaw sa dakong sa mga katawahan na dali sa Pagadian City sa Sambuanga del Sur ang lakip na sa mga segment ng mga probinsya gumikan paghihapon kini sa Pictor Estrelis o lakip na ginilocalize sa thunderstorms. Matod pa sa pag-asa nga padayon kita makasanay pagbundak sa ulan ilabi na pag-abot sa hapon or kagabion nga doon na pa'y pagpanalugdog. Hinungdan nga padayon gipahimangnuan ang publiko nga magmaigma sa kanunay ilabi na kadtong nanimuyo sa mga low-lying areas or prone sa pagdahili sa yuta. Ang mga lugar gagawas sa mga peninsula nga ulanon mao kining Visayas, Calabarzon, Mimarupa, Bicol Region, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, Metro Manila ug nahibiling bahin sa nasud. bisa pamantuod nga wala laing dawtang lakat sa panahon nga namonitor ko sa pag-asa, apan dili kita angayan nga magkumpiyansa kay ang presensya ni Easterly sa localized thunderstorms mao kini ang magpaulan karong adlaw. Samtang sa pikas bahin, alauna, batay tinobig, kaginang kadlawan, 0.1 meter ang kilat mong stubig, unang hunas. Ang taob, unyang alas 7.47, ang takna sa buntag, 2.1 meter ang kilat mong stubig. Subling mong hunas, pag alas 2.32, ang takna sa hapon, negative 0.2 meter ang kilat mong stubig. O subling mong taob, pag alas 8.39, ang takna sa gabi, 1.5 meter ang kilat mong stubig. Lawan mo subang ang adlaw, alas 5.29, karong buntag, og musalam kini pag-alasize 4 ang takna sa gabi. Update kina sa lakad sa panahon. Bagting 17, Florence Fima sa Bell FM. Ugrad siya bagting. 106.3 Radio
0: Bagbating. Alas 5.12 na mga kabagting og kabalkadas. Dini pagyapon sa itong pagpanaguban. Ito'y updates kahimtang sulikat sa panahon. Aron nga magiyahan tao eh. Bisan asa tadalon sa itong mga tiil og sa itong mga tinguhas. Kinabuhi ha? Okay, atong timanan nga sa kanunay pagyapon adunay kalit-kalit na lang mga pagbundag sa ulan. Sa pikas bahin sa mga balita, sa muktang ato sa mga kalihukan usab sa DSWD o gadiin na pagsulbad sa kagutom o ingon man kapubrihon. Iniusa kining gitabangan sa DSWD o LGU sa Kumalarang. Inang kompletong detalye sa mga nga balita, pinagis report ni Bagting 43, Jen Sanchez Lumabang. 106.3
3: Radio Bagbating. Nagkahiusa ang lokal nga panggamhanan sa Kumalarang ug ang Department of Social Welfare and Development Regional Office 9 pinaagi sa Enhanced Partnerships Against Hunger and Poverty Program nga nagtinguha sa pagpalig-on sa mga pamaagi sa pagsulbad sa kagutom o kapobrehon sa komunidad. Sa maong courtesy visit, gisgutan ang pagpalig-on sa feeding program para sa mga Dicker learners diin giplano nga ang mga pagkaon nga ihatag sa mga bata paliton direkta gikan sa lokal nga mga mag-uuma pinaagi sa LGU. Ini aron masiguro nga presko og masustansya ang pagkaon sa mga bata samtang mapalig-on usab ang lokal nga sektor sa agrikultura. May padayag og pasalamat si Ruel Balong Molina sa maong inisyatibo na iyang giila nga dakong tabang sa kahimsog og kalambuan sa mga kabataan sa lungsod pinaagi sa hustong nutrisyon. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa Bell FM ug sa Radyo Bagting. 106.3
0: Radyo Bagting. Alas 5.14 na, tinuod mga kabagting ug kabalkada sa mga ahensya sa gobyerno ang kinahanglan mao mong giniilang trabaho makigtinabangay, makiginulungay o guban pa nga makigkutay alang sa kaayuhan o sa mga dos katawhan o ingon man sa mga nimuyo sa usa ka lugar. Kabagting ug kabalkada sa paunsa man na usa pa may purpose, di ba? Mo repurpose sa matag ahensya, matag ahensya sa gobyerno do na sila yung mga umong og tinguha nganu namugna na sila og kinsay prioridad, kinsay nakapun o appeal sila mga mamahimo niya nga tabangan. O kay lisod pugayo og namugna ang usa ka departamento o ahensya niya wa ta kabalog unsa iyang purpose nganong namugna. Baso matag kinigitanyaga nga mga programa sa gobyerno ang ayon nga pakisayran aron mapahimos lang. Ha? So alas 5:15 na. Kining atong tulumanon sa ka nag-awhag usab di ay no katong ang ato ang partner agency ang City Social Welfare Development Office. Gipahibalo ang publiko nga adunay bag-ong na tawo nga batang lalaki nga nakit-an nga gibiyaan na tubangan sa pultahan sa pinuy-ana ni Mrs. Mylene Panyares sa Lumina Home sa Zone 6B. Barangay Tiguma Pagadian City nitong Hunyo 8 tuig 2026. Yan ang alas 5 ang takna sa hapon ang bata karon giila. Gipanganlan og Ken Michael Zion Doria Panyares. Huganaan na sa pagatiman sa City Social Welfare and Development Office. Usa sila nga nanawagan nga to sa iyang mga ginikanan, paryente, bisan kinsa nga dunay kasayuran mahitungod sa iyang pagkatao nga makigakutay dayon nga to sa City Social Welfare and Development Office kung CSWDO nga may mutang sa 4th floor C3 building Santiago Pagadian City. Kung ikaw paryente o kaila pamilya baka ka ha, palihog og text or tawagi ba ka si Ma'am Evangeline Pukita, ang City Social Welfare and Development Officer, 0977-832-9668. O gagini si Gunpa sa City Social Welfare and Development Office. 517 mga kabagting o kabalkadas, dugang pang mga balita o impormasyon sa unang bahin sa itong pagpanaguban lanog sa bagtingan. Muktang ato sa mga balita ni bagting 28. Kimberly namuwag kay balay sa saka army officer. Gikawatan, tulo ra bagi kapusil na dala. Dito sa Pulumulok, naon na lang itaw ni mga kabagting o kabalkadas mga isyo ng mga armas. O na yung paghuman, na yung mga pinalit siguro ni kay na may issue na tuluman. Diin ang kompletong detalye ni ini pinaagi ni Kimberly Namuwag.
1: BBC Live Report.
4: Gikawat ang tulo ka legal nga armas o sa ka-opisyal sa Philippine Army human pug sa nung gisulod sa kawatan ng iyang panimalaya sa SK Block 1 Purok Bagtindon, Barangay Magsaysay, Pulumulok, South Cotabato, gabi ini adtong Hunyo 16, 2026. Sa inisyal nga imbestigasyon na sayran nga wala sa ilang balay ang tag-iya nga giila lamang sa mga alias nga Michael og Maria ato sa pagpangawat. Si Michael, 49 anyos o sa ka-opisyal sa Military Intelligence Battalion sa Philippine Army, nga kasamtangang naka-assign sa Tanay Rizal. Sumala sa report, migawas sa magtiayon alas 8:30 sa buntaga, aron moadto sa ospital ug mibalik sa ilang panimalay alas 10:30 sa gabi. Pag-abot nila sa ilang panimalay, ilang nasuta nga guba ang security lock ug gituohang adunay mga tawo nga mipugos og sulod sa ilang panimalay. Human sa inspeksyon, na diskubre nga nawala ang tulo ka armas. Ang mga nagawad nga armas giilang nga Glock 23 Gen 4 caliber 40 pistola, usa ka government issued Glock 17 caliber 9mm pistol o gusto ka pistol or paraw. Matod pa sa mga investigador, talagsaon ang maong kaso. Tuwag kay wala hilabdi sa mga kawatan ng uban pang bililhong gamit sulod sa balay, sama sa laptop, mga cellphone, tablet, relo o uban pang personal nga butang. Nagpaila kini nga posibleng armas lamang ang target sa mga suspek. Atol sa pagproseso sa crime scene, nakarecover ang kabulisan og upo sa sigarilyo o gusto ka pare sa sunglasses nga gituuhang nabiyaan sa mga kawatan. Posibleng makatabang kini isip forensic evidence aron mailhan ang mga responsable sa insidente. Human sa panghitabo gilusa dayon sa intelligence personnel ang information gathering operation na samtang nagpahimutang og checkpoint og checkpoints ang mobile patrol units sa mga estratehikong lugar aron masagpan ang mga suspek og marigaber ang mga armas. Bagting 28, Kimberly Namuwag sa Bal FM og Radio Bagting
0: 106.6 Radio Bagting. Alas 5:19 na mga kabagting o kabalkadas, kanabantayanan yung gayo na kanong mga ato ang mga kasundaluhan, kapulisan, mga force multipliers, nagbato ng mga armas o bantayanan nili angay nga mo kumpiyansa, no? Kay kanigyod, agiplanuhan na gini kagtulog yun ang nadala. Armas ragi ng tuyo, kawa man labde ang mga butang. Huwag kamo diha, doon ay mga armas, dublihon pag ininyo inyong mga pag-amping o give safety pag-ayo. Labi pa kung mga service firearms kay na kabahin ra magidiga. May mo unya ning suliran sa umaabot sa inyong pagretiro mga kabagting o kabalkan. So alas 5:20 din sa tumpag panaguban, mubalik tas dugang pa mga balita o kasayuran, standby lamang din sa tong tulumanon. Ang lanog sa bagtingan.
5: 106.6 Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
6: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Nasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
0: Mm-hmm.
8: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang ko yung mga milasma sa face.
0: Mm-hmm.
8: More dark spots siya, anak.
0: Mm-hmm.
8: Tapos ninglighten siya. Dati man ko daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala namang puntiya.
9: Sample Plus Gold.
10: Ako si Jubilin, na ako'y guiter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. ito. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabii. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og weather. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
9: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pahan ako, para gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, bago niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, perpil. Dad Toril, Davao City, 66.
9: Said Kugun Herbal Capsule. Basta Kugun. Lawas bas Kugun.
12: Experience the best accommodation from a hotel. The new
13: Pensione de Eliana.
12: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
14: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
15: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee. Maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
14: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
16: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.
17: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilala nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
18: Sa matagbalit ninyo sa
17: Target Line
18: Product Package o sa kabattle sa
17: Target Line
18: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
17: Target Line
18: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang na mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
19: 106.2 Nagpaminaw kamo sa Lalano sa Bantingan.
0: Alas 5:26, mga kabagting o kabalkadas, padayon paghihapon ka mong nagpaminaw din sa ito ang pagpanag-uban si Bian sa Radyo Bagting o Bell FM. Kumusta na ito nga mga busy paghihapon mo diha? Ay, ay magpapalabi o kabisi. Padayon, paghihapon tas ito nga pagpaningkamot o pagtinguha na kabagting o kabalkadas. Again, alas 5:26 siya tinan. Hindi paghihapon sa Lanog sa Bagtingan, padayon nagpahimangno karon ang National Irrigation Administration Konia Region 9. Kaya gumikan pa karon mapalambo pag yun ang ilang pag-alagad nga kaninyo mga kabagting o kabalkadas. Padayon pagyapon na lang servisyong matinud-anon nga kaninyo. Sa giauhag gato mga dunay reklamo, adunay mulo, suhestyon, naguban pa. Sa National Irrigation Administration, pwede mo padangat sa inyo mga reklamo. Pinagis 5 ka steps, ilakin ang ma-action ng sulod sa usang at ang dunas duha ka-adlaw. Una ni ini, isumiti ang imong reklamo pinagis sa pag-email o sulat ba ka or mutawag ba ka. Ang tanan ng mga kasayuran nga ilang madawat pag-aisipon ka na nga confidential. Nga i-acknowledge din nila na kumadawat ng inyuhang, kumadawat na nila ang inyuhang mga taho. Pinagi sa 1 to 2 nga kaadlaw, duha isa usang atunas duha kaadlaw nga pa sa office days. So siho nila mga reklamo alas duga nga aksyon o nga aksyonan gilayon ang reklamo din pahibaloon po din ka kung unsa na ang update sa imong reklamo. Ano nga din mahatagan gilayon o dinali ang kasulbaran. Pwede ka mong makikutay sa niya pinagi sa ilahang email. Ilang email is r9@nia.gov.ph o small letters tanan. Samtang ang website usab nila is https://region9.nia.gov.ph. O diba kasi ilang Facebook nga niya sa Buanga Peninsula. May ilang cellphone number 0985-824-4566. O diba ka ang ilang telephone number 062-947-4014. O na ang pag-auha gikan sa NIA Region 9. Nakabagting og kabulkan. 5:28 na dinis tong tulumanon. Ito nang sayran ang mga balita o impormasyon. Ngayon ay kalabtanan, nagkatawang sa dagpayan, naglalawigan o kanait pa mga repeat. Una na ito mga report gikan ni Bagting 29. Kini may kalabtanan o sab sa mga update sa mga silingan ng mga rehiyon, mga kabagting o kabulkadas. Kay importante usab nga masayod ta. Pag namoy mga kabanay dito sa mga dapit mga kabagting o kabulkadas. Duha ka suspect nga nadakpan, giabangang sakyanan na recover sa rent-a-ngay scheme sa Maguindanao del Norte. Uyaw kayo ni. O, labi pa ka itong mga rent-a-cars. Kaya pasumangil, pahulam-hulam, hindi na kauli. Kaya gidala na di ay. Nan, na ito ang sayran kining mga accomplishments sa mga otoridad kikin sa Maguindanao del Norte. Pinagi sa report, Ibagting 29, Cheryl Onyut Lirazan.
20: BBC Live Report.
21: Narecover sa Regional Highway Patrol Unit BARM ang usa ka 2024 Mitsubishi Mirage sedan ug nadakpan ang duha ka mga suspect nga nalambigit sa gitawag nga rent-a-ngay scheme atol sa operasyon sa Sultan Kudarat Maguindanao del Norte niadtong Martes, Hunyo 16, 2026. Sumala sa report ang sakyanan giabangan sa naggalang Fredson Batog uban sa duha ka mga kauban niadtong Hunyo 13 ug gikasabotang ibalik sulod sa 24 oras apan wala na kini mauli pa og dili na makontak ang mga nag-abang hinungdan nga mireklamo ang tag-iya ngadto sa kapulisan. Pinaagi sa GPS tracker sa sakyanan natultulan kini sa barangay sa Limbaw din nadakpan sila Ariel Apolonio Castellano og John Vincent Bacal Subagyo samtang ang laing suspect nga si Batog nagpabiling gipangita. Ang mga nadakpan, magatubang og kaso ilawom sa Anti-Carnapping Act of 2016 samtang ang nirecover nga sakyanan gipailalom sa dugang verifikasyon sa mga otoridad. Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan, sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.0 Ito ang mga kabagting o kabulkadas, importante gud nga kompleto na mga pag-rent a car ninyo diha, kompleto na og mga accessories na kita ang mga pag-alarm og mga GPS o guban pa nga gipangkabit ana ro matultulan. Hindi e, pud na baratohon ang mga sakyanan. O dayon gihaguan gud pud na sa tuang mga nagbato ni ana tapos dalon lang sa mga dawat og limpyo nga mga suspitsado. mga tao nga diin na puro na lang yun pagpabuyag ang gihimo sa katilingban mga kabagting o kabulkadas nga diin panghilabtan ang mga gihaguan sa uban. Mauroy ni sila nga uaw mga kabagting o kabulkadas. So mo to'y mga accomplishment, may rasadpun nga sila ang nasakote o mahatagad gilayon o pagtagad ang nasangpit nga ingon-ini nga mga sistema or mga scheme mga kabagting o kabulkadas. Ang rentangay nga mga sakyanan nga gikan sa layong dapit na abot dire kay niagi dahil sa rentangay. Masumangil og hulman pero di nakauli ang sakyanan. Anitas doga pa mga balita kay doon na po yung accomplishment ang mga ginsakpan sa kapulisan. Balik na doon sa Buanga del Sur kay Pusil. Nasakmit sa mga otoridad atol sa hiniusang operasyon sa kapulisan sa lungsod sa San Miguel. Ang report ni Bagting 29. Bagting 29 ba ni? Sa atong tanawon, kay tanaw mo sila. Late lang, kay kung tanawon ako ang listahan. Margo sa Tubig, di ay. Anita sa report sa Margo sa Tubig, gika ni Kimberly na mo, kay senior citizen. Nga baobao driver, Samdan, human nga gipusil dito sa Margo sa Tubig, sa Buang Adalsar. Now, nataning mga balita. Gika ni Bagting 28, Kimberly na mo.
2: Live report.
3: Samdan ang usa kay 60 anyos nga baobao driver human gipusil sa wala mailhing suspect alauna 45 sa hapon gapong adlaw Hunyo 17, 2026 daplin sa National Highway doon sa van terminal sa sitio Sambuanga, Barangay Poblacion, Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur. Base sa inusual nga imbestigasyon sa Margo sa Tubig Municipal Police Station, usa sa mga suspect nagpakaron ingnong pasahero

0: Bagting, 17 Flores of Fima, Sibyl FM, Ugradj, Bagting.
1: 106.0 Radio Bagting. Mga ka sa iyo rano, gikan kadto sa Zamboanga City, mga kabagting og kabalkadas. Og diin padayon paghihapon ang atoang mga otoridad sa pagsumpo sa mga uban pang mga matang sa mga illegal og usan na niini ang kabahin sa pagsumpo sa illegal drugs. Ito to sa Zamboanga City, samtang kining atong tulumanon, ang gipalayo na sab kini sa maayong kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron. Mga bitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalanti pagayon sa salabutan sa mga kabataan. May pangidaron na o di ba kato mga bata noon? Siyempre, ang mga bitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, di lamang kini para sa mga school, kana mga nagtungha na. Panlakip na usab nito mga nasa 0 to 11 months nga mga puya. Og Vitron drops lamang ang gamiton para sa mga naginad og 1 to 12 years old. Vitron syrup o Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas sa pilas nanay, si tatay, si lolog, si lola. Ang Vitron Vitamins Plus Iron ginama kini sa RSB Trading FDA approved. Mapalit kini sa nagkaring butik og pharmacy sa inyong mga dapit. Alas dugang ka sa iyo rang kabahin sa Vitron Vitamins Plus Iron. You can text or call 0912-179-7351. Alas 5.40 na, mga kabagting og kabalkadas, itong pagbalik kay mga update sa gikan sa merkado publiko o guban pa mga kasayuran, standby lamang ini sa lanog sa Bagtingan.
2: 106.0 Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow.
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo ang akong bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
5: Mapalit sa mga butika.
9: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
10: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko. Hago ako ng trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, may sulay ko, anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may alsa-alsa bukat, na, sa palingki.
11: Ako rin na, paligya.
10: Oo, maligya ko diha.
11: Ano ang paligya, dumulay?
10: Mais. Sweet corn.
12: Yung kung bawang mo sa kanay sa naminaw ka ron ay sa yung disimulya sa yung bati na nawala yung mga tapos sa panawat rin sa itong doktor.
10: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo di ba? Mawala mo kakapoy, ako bitong bata nga na ako nang umah. Hindi po diyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikasin sa baho, palong siya sa baho, mainom siya ane. Siya makawa, medyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan.
12: Siya pangalan ko na?
10: Soledad Rodriguez, Madaom, Dagom.
12: Kulayda?
10: 24.
5: Husa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Radyo Magbang. Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bangtingan.
1: Alas 5.45 na mga kabagtingog kabalkadas. Dini pagyapon sa tumpag panaguban Lanog sa Bagtingan. Nagpaloyo nini nga tong tulumano ng Lanog sa Bagtingan. Maong sa Edbanyawan Herbal Capsule plus Mangosteen. Makatabang kini sa pagpababa sa high blood pressure, mayuma, goiter, ulcer, gout, TB, bato sa kidney, gallstone, diabetes, cyst, og kun bukol-bukol. Ano na may mga tumor, polycystic ovary syndrome, og lakip na usap ang menstrual disorder, og uban pa. Na ang Sad Banyawan Herbal Capsule plus Mangosteen ang milagroso nga kapsula nga produkto kini sa Sad Marketing Incorporated kay Basta Sad Marketing Tata. Magaling! Sa naka-standby nga reporter na to karong buntaga mga kabagtingog kabulkadas ang presyo. Precious mga bugas! Sa'yo kini nga itong bugas, mag-indipraminti na ito, dali, raki mahurot, no? So, labi pagdagan-dagan sa pamilya, diba ka kay uban pa nga mga rason, mga kabagting o kabalkada, kaki-rice magigayo, na natong sayran kung tagpila na, kinaka-standby na sa bagting 27, Daryl Ayaay, presyo, gikans, merkado, bugas sa itong sayran. Good morning, yang!
5: BDC Market Report.
13: Yes, Bagting, this is Ice. Mayong buntag diha kanimo, labi na sa itong mga suking tig, paminaw. Live kita diri karon sa Mercado Publico, particular din sa may bugasan nga bahin. Ang mga oras ato, ito na lang kasamtangang presyo sa mga bugas. Una kita sa mga kinilo, Supremo Green, 53 ang kilo, HRV 10, 55, Palma, 59, Buda, 59, Masipag, 52, Japanese Rice, 53, Sweet Rice, 50, Angelica, 55, Pinkish Mimi, 62, Mimis, Con White Mimis, 51, Capricorn, 59, Princess Bea, 50, Mang Biga, 59, Young Master, 60, Alas Jasmine, 50, Organic Rice, 60, Seven Tanner, 52, Og ang Black Rice, 86 ang kilo. Sunod kita sa mga, sunod kita sa mais, numero 12, nga to numero 14, 53 usab ang kilo. Sa half-sack na bugas, Buda, 1,380 ang half-sack. Head rice, 1,350. Masipag, 1,250. Jasmine, 1,250. Princess Bea, 1,250. Mang Bigas, 1,350. Young Master, 1,450. Mimis, 1,250. Pinkies Mimish, 1,500 ang kilo. Sa mais Danlugan, 1,250 ang half-sack. Mukha to ang kasamtangang presyo sa bugas din sa Mercado Publiko. Ako si Bagting 27, Dari Likat, Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.3 Ayan mga kabagting ang kabalkadas, basin yung nahutdan mo diha sa inyong mga bugas, so, naikinilo, pwede pong sinako, kamunay mag-igo, dependis budget. Ansa dili pa, ang top 3 most wanted person usab sa basilan, patay sa pagpamusil. Balikas Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan sa detalye sa mga balita. 106.3
14: Radyo Magbating.
15: Patay ang top 3 most wanted person sa Basilan human gipusil sa tulo ka wala mailing armadong lalaki sa Barangay Baungi sa Lantawan, Basilan niadtong Hunyo 16 na ilang mga biktima nga si Sheram Alios Lain alias Lupin 36 anyos din sumala sa kapulisan naligo ang biktima sa dihang kalit kinigipusil sa mga suspek nakaangkon si Lain og daghang sama digo pinusilan nga mahinungdan sa iyang hinanali nga kamatayon na recover sa mga otoridad ang upat ka basyo sa M16 rifle samtang nasuta nga ang biktima do na kinigyatubang nga duha ka kasong murder o frustrated murder posibleng personal nga dumot ang usa sa gitan-aw nga motibo sa krimen samtang padayon pa ang investigasyon aron mailhan og madakpan ang mga responsable sa pagpamusil. Bagding 29 Cyril Uniot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding
1: 106.7 FM. Radio Magbating. Mga balita gikan sa kanait nga mga probinsya kabagting og kabalkada samtang kabagting og kabalkada sa available na mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinics Clinic and Pharmacy. Isitala ang ilang buhatan sa Pulmonis Building at bang sa Gate 11 Santa Lucia Pagadian City. Available ang Santon Plus Coffee Mix, ang Santon Gold Coffee Mix sa subog Santon Herbal Tea o Herbal Soap o Herbal Oil, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule o D3 Coffee Mix o Vision X Plus. Lakip na ang Clear Skin Herbal Soap o Seize the Pain. Kaya din mga produkto kini o mapalgan din sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Alas 5:50 kabagting og kabalkada sa dili pang balita. Dugang mga kasayuran adunay 1.6 million nga cash nga nasakmit sa mga kaning nadala. O nini mga daotang elemento o gikan sa bank employees nga gibanhigan na ilog ang 1.6 million nga cash gikan sa tulo ka wani sa usa ka cooperative bank nga din kauban atong higayuna sa usa ka sakyanan nga giatangan o gagi pang pusil sa mga lalaking nakasakay usab sa saka Ford Ranger pickup truck. Yan ang Miyerkules sa buntag June 17 sa Barangay Damilag sa Manolo Fortich, Bukidnon. Sa mga managlahi nga taho nitong Huwebes sa mga official sa Bukidnon Provincial Police Office o sa Police Regional Office 10, padulong unta sa saka branch sa Land Bank sa Centros Manolo Fortich ang mga empleyado sa saka Community Bank na nasangpit nga dapit aron nga magdeposito sa 1.6 million na sa dihang kini ang gibabagan o gibanhigan sa mga kalalakinan ang ilang gisakyan o diin usa ka parte sa highway sa sitio Miranda sa Barangay Damilag. Doon ay nagkalaidaiya ang mga livelihood cooperatives sa mga farmers organizations ang nanaguna ng mga kliyente sa nasangpit ng community bank sigun sa local executive sa Manolo Fortich o sa mga kasikbit ng mga dapit sa Bukidnon. Walay na igo ng mga bank employees sa pagpamusil sa mga armadong nibabag na to kanila o ni sakmit sa nasangpit ng 1.6 million nga kantidad dungan sa pagtion nga to kanila sila mga armas na diin na uban sa pagkuha sa mong kantidad. Nawad-an o sa control ang driver sa sakyanan sa mga bank employees sa hinungdan sa pagpusil nga to kanila nga napadulong ato sa flood canal skilid sa highway sa Campavia Road kundiin sila na ambush. Sa pamayag usab sa mga barangay officials ug ang investigador gikan sa Manolo Fortich Municipal Police Station nga ni responde sa mong panghitabo nga may balos ug pabuto ang usas mga security escort gauban ang mga kawani sa Southbank Kalibuna apan nakaduol paghihapon sila sa mga nibabag kanila og sa dihang nahutdan na sila bala. Ilayon nga giilog ang ilang mga kaning ilahang dakong kantidad nga gidala ni mga suspitsado ay kinihingpit nga misib at gamit ilang Ford Ranger pickup truck. Ganpas provincial officials sa Bukidnon nagtinabangay ang mga local executives sa mga investigador gikan sa Manolo Fortich Police Force sa pag-ilaw at tumbok sa responsable sa nasangpit nga krimen.
14: 106.7 FM. Radio Magbating.
1: Ano mga kuno galing sa mga naghupot og kwarta ning dunay mga gitawag na tog nagtrabaho sa gobyerno dinago na mga nyanglan na siguro ginaog dutokma og nahay uyon na malak mga lakang kay gipaabot ra bagig mahurot ilang bala ning nakasukol man tod pero nahutdan man gid pug bala nakaduol gid nakuha among kantidad. Ang importante diha mga kabagting kabalkadas kay ang kinabuhi wala gid dintaw na kalas. Kaya wa may naigo. Alas 5:54 na mga kabagting kabalkadas dinhi sa tong pagpanag-uban sa Ibyaan paghihapon sa Radyo Bagting ug Bell FM. Ana tong sairan be. Ang mga balita usab nga nakalap og kaninggikan sa BBC News Center ng mga report. Inaagi ni Bagting 28 Kimberly na muwag sa mga produkto sa lokal nga MSMEs kipaligya sa DTI at also 76 araw ng dimataling. Niya ang detalye.
16: BBC Live Report.
17: Gipangunahan sa Department of Trade and Industry Zamboanga del Sur ang pagbaligya sa mga nagkadaiyang produkto gikan sa lokal nga micro, small and medium enterprises kun MSME sa Plaza Kagawasan isip kabahin sa selebrasyon sa 76 araw ng dimataling. Gipakita sa mga exhibit ang talento, kahanas o pagkamamugnaon sa mga lokal nga negosyante pinaagi sa ilang mga produktong lokal nga gihimo. Tumong niini nga matabangan ang mga MSMEs nga mapaila pa ang ilang negosyo, makadani og dugang customer o makatampo sa pagtubo sa ekonomiya sa komunidad. Giawag usab sa DTI ang mga residente o mga bisita nga musuroy sa exhibita aron suportahan ang lokal nga mga negosyo pinaagi sa pagtan-aw o pagpalita sa mga produktong lokal nga gihimo sa mga taga-dimataling. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.3 Radio Bagting. Dagan salamat sa mga kasayuran ni buntaga ni ining nga naglangkob sa tuang tulumanon mga kabagting og kabalkadas. Kunya kon mangutana mo diha og resulta pues atong resulta karon atong sairan ha resulta is 513 ang resulta mga kabagting og kabalkadas kung ugaling wa pa ka nasayon. Na siya ang inyohang giatangan nga resulta kay importante magining resulta nga mapadangat mga kabagting og kabalkadas. Pero kung ban, nagkabalo naman yun. Pero maki-update sa ta. O sana lang nga maki-update ta nga to sa kauluhan. Gamikan kay formal nang nanumpa kagahapon si Senador Sherwin Gatchalian isip bagong Senate President human nga makakuha og suporta gikan sa 13 ka mga senadora. Napili si Gatchalian sa gipahigang special session nga gipatawag sa Malacanang kundiin nagpakita si Senador Joel Villanueva sa iyahang nga mo'y nahimong 13 ang ihap sa bagong mayorya. Itambong sa nasangpit ka pagpanumpa ni Gatchalian ang iyahang inahan nga si Pastor Di Huya Gatchalian o pag-umangkon nga si Lexie Gatchalian. Wala usab magpakita sa gipahigayong special session niyanang buntag ang mga miyembro sa minorya apan nitambong ang pipila kanila nitong paghahapon o galakip na usab sa pagdungog sa labing gamhan ng Commission on Appointments. Diba, kalakip sa mga minorya nga ni tambong sa plenaryo mo sila si Senador Rodante Marcoleta, Bongo, Aimee Marcos, Loren Legarda, Pia Cayetano, Camille Villar. Wala usab nakatambong si Senador Mark Villar nga nasa gawa sa nasud o si Senador Robin Padilla o Cayetano. Napili usab isip bagong Senate President pro tempore si Senador Vicente Soto III samtang bagong majority floor leader si Senador Juan Miguel Subiri. And nauna na ni ining nagpagawas og statement si Cayetano kundiin nagiyang gitimbaya ang bagong Senate President. Pagidawat niya ang paghulip nga to kaniya isip leader sa Senado human nakahinabi si Villanueva. Kalakip sa mga bagong Senate Majority Block sila si Senator Francis Chiz Escudero, Francis Kiko Pangilinan, Arisa Honteveros, Paulo Bam Aquino IV, Panpilo Ping Lacson, Manuel Lito Lapid, Joseph Victor J.V. Ejercito, Og Ingunman Erwin Tulfo o Graffy Tulfo. Samtang Gibot siya gusam ni Gatchalian nga gipagawas na sa statement sa usa ka dako nga dungog para kaniya ang kahigayunan nga makapangalagad isip Senate President. Matay update gikan sa kauluhan mga kabagting og kabalkada sa Change Court na sad ni. Oh, mo na yung mga ganap sa kauluhan o gamogin na yung trending lesgutanan nga kagahapon sa paggawas ni ini nga mga resulta mga kabagting o kabalkadas. Sige, oh, manginatang mahatagan na pudugdako nga pagtagad ni ini ang mga kaayuhan o sabsanasun o mga katauhan mga kabagting o kabalkadas. 5:59 Mayong morning ni Wilma Fulyedo des Dumalinaw, Barangay Anunang Dumalinaw, Sumbuanga del Sur. Aimi Basaila may buntag diha sa Josefina o gingon man Emerson Ritiza may akintura may buntag sa Pulok Mamvan Pulok Kabog Kumalarang Delta Company 53rd IB may buntag ni mo diha Sir Emerson o gingon man sa mga kaubanan Dundon Termes may buntag listening from Barangay Kamalig Dumalinaw Rosalie Saludo Dalripin may buntag des Mulom Lapuyan sa Bongga del Sur o ni Nori Amor Prahes of course Dundon Don Turmes diagyapos Dumalinaw Diosdado Navarro Inodio o giaingon man Ma'am Merly Templado Ma'am Juanita Sasal Calderon Tilaon Jesseline Bargayo o Imblar Analin Johnny Cuba Jaime Tizon Diaz Binuay Tristan Wyatt o Hamarudin Maruhom o shout out daw sa mga Maruhom tanan o gugmanan ako na basahon ang ubang ngalan sir ha. Naapektuhan sa mga balita. Okay. Anita sa ato ang tapos ang pagpahimangno nga na kaninyo mga kabagting o kabalkadas ni Nistong sa Tulumanon. Proverbs 15 verse 10. There is severe discipline for him who forsake the way. Whoever hates reproof will die. Agos bagting 16. Vanessa Cagas tumakmol. Daging salamat! Maing buntag ka na itong tanan. Nagusbagting 16 lagi. Good morning. Oras alas 6. 106.7
18: Radyo Magbating. Let us all remember that we are in the holy presence of God.
19: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
18: The angel of the Lord declared unto Mary,
19: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
18: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
18: Behold the handmaid of the Lord.
19: Be it done unto me according to your word.
18: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
18: And the Word was made flesh,
19: and dwelt among us.
18: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
18: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
19: that we may be made worthy of the promises of Christ.
18: Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
19: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
18: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
19: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
18: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
19: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
18: Saint Cecilia,
19: pray for us.
18: Saint John Baptist de la Salle,
19: pray for us.
18: Leave Jesus in our hearts forever.
20: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
21: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
21: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
22: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
23: Ano?
22: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
24: Oh no!
22: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
21: Sample Plus Gold.
25: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong hibanatan dahil ginom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
21: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. Rock, rock, rock.

0: Alasay sa 8 datong oras sa gabag ng kabalgada sa kaninyong tanan o sa kamayang buntag kanato. Alasay sa 8 na, pizza 18 usab karon na. Sa bulan sa Hunyo, tuwag 2026 kabag ng kabalgada sa adlaw nga Webes. Kumusta tanan na mga katawahan nga nagpaminaw karon na dagbayan sa pagadian na. Salud sa 54 ka mga barangay ug lakip na usab sa tanan nga kalungsuran nga sakop sa Zamboanga del Sur. Ang 26 ka mga kalungsuran kabagdag kabalgadas sa magasikbit nga mga probinsya nga nagpaminaw nining programa nga bagtingan sa katawhan. Usa ka maayong buntag kaninyo. Dayeng adlaw na usab sa tuang tuluman noon ang bagtingan sa katawhan. Pagkinahanglan nga kanunay kita ang pasalamat sa tuwang abuhin nga Diyos, gumikan sa lain na usab nga adlaw nga ang gihatag ni kanato, aron padayon kita nga makabuhat sa tuwang tagsa-tagsa ka mga tahas nga yahang gisangon nga ni kanato kabagtig kabalkadas. Nagingon nga hangtod nga doon na patay kinabuhi, no? Doon na patay gitagaan pataog, giligwayan pa nga tuwang kinabuhi sa tuwang kahitasan. Padayon usab nga tuwang mga tahas kabagtig kabalkadas nga gisangon sa mga katawhan ingon mas sa tuwang labang magagagahom. Munang kasignahanglan, magpasalamat kita sa kanunay. Sa tanan nga mga grasya, magamay o madako, kinahanglan itong pasalamatan. Ug labaw sa tanan, kinahanglan nga kabaluta mo appreciate sa mga butang atong nadawat kabagtig kabalkadas ng isig katawo. No? Ilita ingon nga magsigig bagulbol, sigig yaw-yaw, sikay lagi, muni mo ito mauna, kundili magbatuntag ka ng kabaluta mo appreciate. O ingon man na kabaluta magpasalamat. Alas sa 6:10 na itong oras. Alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting o dibagha mga katuyuan kabagting kabalkadas, pwede niyong ipadangat direkto sa text line ang 0938-2077-614. At ang usbon kabagting kabalkadas sa 0938-2077-614. Muna ito ang text line. Alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting o dibagha mga katuyuan, kung galing doon na mo'y gusto usab, nga ipadangat kabagtig kabalkadas, no, hatagan na nato og mga angayang pagtagad. Ipadangat lang diri sa text line karon sab nga to ang matuki karong buntaga o di ba ka sa umabot nga mga adlaw. Ala sige, lastar na lasto mga estudyante karong buntaga diha ito sa timbayan, hinaut paunta nga nagmata na mo og human na mo kaligo aron nga sayo sab mo makadto sa inyo sa tagsak ka mga eskwelahan. Aron dili mo mga late sa flag raising ceremony kabagdig kabalkadas. Mag-flag pa paghihapon ron mga estudyante or sa kasimana kasan na lang mag-flag. No, kasan na lang mag-kininga flag raising ceremony. O gayon man, every Friday na lang po ang adunay flag lowering kabagdig kabalkadas. Kaniad to, manggod. Mag-kasan na lang to, no? Sa kaniad to, sa kasimana, kausan na lang mag flag raising. Gitawag kaniad to. Hala, magbayang na. Ay, bitaw ay. Ingon mas to mga empleyado sa gobyerno, mayong buntag, ay na mo sige o kapoy-kapoy diha. Saon man nga diha man mo nagtrabaho, no, kinahanglan gid mo nga muliho kabagdag kabalgadas, kinahanglan nga mubangon og sayo. O ingon man, aron usab nga maka-akatar o maka-accommodate gilayon og mga kliyente, no? Sa tanan nga mga drivers sa kanunay amping sa pagmaniho, dili magpasagad og pagpadagan, dili magpaturato og padagan aron nga makalikay sa disgrasya. O sa tanan koridas mga mag-uuma sa kanunay, mga mananagat, good morning ingon man sa mga wala na timbaya karon. Tanang hotong na lang sa Katilingban, no, sektor sa Katilingban kun baga kabagdig kabalgada sa mayong buntag kaninyong tanan. Alas ay sa 12 na ang atong oras. Atong usbot ng text line 0938-2077-614. 0938-2077-614. Mana ito ang text line kabagtig kabalkadas. Pipilas ito ang mga hatagag pagtagad garo sa itong topic o kabagtig kabalkadas. Labot nining week-long celebration na, no, sa araw ng pagadian. O galakip daw sa kabagtig kabalkadas ang pag-awhag sa personahe pinagi ni SSS Pagadian na Branch Manager Edwin Arimoto, no, ngadto sa mga katawhan sa nga magparehistro lalom sa ilahang ahensya sa SSS Kabagtig Balgada sa aron nga aduna mo'y mapaabot sa umaabot ng mga panahon, ilabi na natong mga empleyado. Oh, ato ang hatagan ug pagtagad karong buntaga diri sa pagpanag-uban ang programa nga Bagtingan sa Katilingban. Alasay sa 13 na itong oras, uban pa mga lisgutana na ito ang Tukion, Gabagdig Gabulgadas, diresto ang Dulumanon, lastar na. Ato ang Dulumanon sa kanuna, inabagan ka na sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang CNS, Ubay-Ubay Building Lumbia Paganian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ka na ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sub specialty sa maternal fetal medicine, high risk for pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maosas Dr. Gino Olobobancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Antolido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Sa Dr. Heidi Abalia, general dentistry. O usap-usap kinisya ka orthodontic dentistry. Sa Dr. Janine Aliponso, sa pediatrics, Kabagtig Gabalgadas. Alas dugang kasayuran, pwede mo tawag or mo text. Cell phone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagdingan sa katatauhan.
0: Kabagdag Gabalgada, sa tuwan ang gikaingon kaganina, nga tuwang usas atong tapiko karon ang kinibitang pagpangandam sa tuwang LGU Paganian, labot sa week-long celebration sa ika-77 araw ng Paganian Kabagdig Kabalkadas kini ang gisugdan niadtong adlaw nga Domingo. Pinaagi sa unsa man pinaagi Kabagdig Kabalkadas sa gipahigayon no nga matawag ta og katong sa Tibukior. Oo. Di ba? Niadtong nakalabayng adlaw kinigi pahigayon Kabagtig Gabalkada sa tuong 15 day rather. Atong 15 as in tonight ang a night of gratitude mao man siya katong mga kabataan nung adunay diferensya sa ilang adunay kabilinggan nga natabangan pinaagi sa Tibuok Year Children's Hospital katambayayong ang local government of Paganian nga ilahang gipresentar Kabagtig Gabalkada hangtod niadtong pagka pizza 16 nga dunay nahitabo sa pagipahigayon nga makining screening o gagahapong adlaw no ang formal nga pagbukas sa 57th araw ng Paganian is mao kining gipahigayon nga adunay graduation adtong mga 4 piece Kabagtig Kabalkadas no mga 4 piece sa beneficiaries nga wala nay mga estudyante o yun man katong ning haruhay na ning asenso na ang pamuyo katong Kabagtig Kabalkadas ang maingon ta nga hingpit na kining ni graduar no isip mga miyembro sa 4 piece wata masayo pa ana usab sa gatos kapin no ka mga ginikanan ba to ang ni graduar sa 4 piece sa Kabagtig Kabalkadas and then o sa may activity kagahapon, ang gatong sa kanunay, ang Heroes Cup sa basketball, ipahigayon usab Kabagtig Kabalkadas, no? O galakip na usab niini ang opening sa static o kinetic display. Lakip na ang solo parent pee out, emergency assistance, and distribution of batang asinso school supplies. Sa palihog, Dianas. Kundi ang Kabagtig Kabalkadas, kini in line no sa ika 57th araw ng Pagadian week long celebration Kabagtig Kabalkadas so kahinumduman nga una nang gibutsyag ni Pagadian City Mayor Samico nga dili kayo no dunay mga activity kaniadto nga dili na implement karong tuiga Kabagtig Kabalkadas gumikan lagi sa unsa man sa tuang nga nasinatian nga crisis di ba so mo ni ang hinungdan kung nga nung ang naandan kaniadto nga Lechon Festival, adunay kining search sa kining Miss Universe Pagadian,
2: wala gipahigayon kabag ti kabalkadas karong tuiga. Pila na katuig nga wala tay kining beauty contest duha, no? Kay natong last year wala man pud ni kining beauty contest, no? So kaduha na kahigayon, pero karon do na gyud unta kabag ti kabalkadas, pero gumikan lagi sa nasinatian nga kagubot manggod, no, sa ubang mga nasod nga nakaapekto sa kining ekonomiya kabag ti kabalkadas, mao hinungdan nga dunay mga activities kaniadto nga karon wala na gipahigayon, no, temporaryo na nga gihunong kabag ti kabalkadas. Okay, so karong adlaw ang sabay activity, no, alang sa kasayuran sa tanan, magpadayon usab matod pa ang Heroes Cup o ingon man aduna ipahigayon nga larong Pinoy Peria Games sa alang sa mga empleyado sa kining city. O galakip na usab unyang hapon o alauna ang takna sa hapon, aduna ipahigayon nga Pride Month celebration or community service, HIV awareness hair and makeup competition alang ni natong mga miyembro sa LGBTQIA+ kabagtig kabalkadas, no? Dayon pagkagabi mausab kining ilang ipahigayon nga gala night kabagtig kabalkadas diha sa may rotunda sa may glass gym. Ang Pride Month celebration kung gala night featuring the runway model, bridal couture, o ganoon man drag queen na competition kabagtig kabalkadas. Ang nganong naapil man ni karong tuiga, no, first time ni nga dunay Pride Month. Tungod kay karong bulan na usab, gisaulog ang Pride Month kabagtig kabalkadas katubang mga miyembro sa LGBTQIA+ community kabagtig kabalkadas nga kini manggod sila kay kini nga mga LGBTQ kay gi-acknowledge na manggod sa komunidad, di ba? Mosugot tag sa dili na naman gid ni sila sa so, una nga kuninyohang lantawon ang mga LGBTQ, no, QIA+, maingon tang nakahatag usab, nakatampo usab og dakong kalambuan sa tong komunidad ilabi na natad sa ekonomiya. Ngano man tanawa garon, di ba, sagad sa mga negosyante, no, ang daday daghan is mga miyembro sa LGBTQ. Sig asa ka madto nga lungsod or sudad, daghan kayog mga parlor, kisabay tagiya sa mga parlor, di ba, mga miyembro sa LGBTQ. Sa mauna kabagtig kabalkadas, nga kinahanglan lang po, takos lang po, nga unsa man, hatagan po sila o pag-ila kabagtig kabalkadas, no, ilhon sa katilingban ang ilahang nga nahimong kontribusyon, no, nakahatag og kontribusyon sa ekonomiya, at the same time kabagtig kabalkadas, nakatabang usab sa mga katawhan, gumikan kay, aduna man sila'y natabangan, pinagi sa ilang pagpandawat og mga empleyado. So mauna nga, karong gabi kini ipahigayon, no, dito sa may Rotunda Glass Gym kabagtig kabalkadas. Dayon alang ni sa tanang pagadianons, no? Katong tanan nga mga pagadianons nga miyembro sa LGBTQ, oh, pwede mo nga mo-appeal niini karong adlawa ang activity alauna sa hapon alang ni atong ipahigayon nilang HIV awareness, no? Hair and makeup competition og lahos na din na pagka alasize mao na tong gala night kabagtig kabalkadas, no? Unsa pa ilain nga activity sa araw ng pagadian in line pagka day 5 or kining maingon ta og ugmang adlaw usab, no, magpadayon matud pa kabagtig kabalkadas ang larong Pinoy o Peria Games alang sa mga empleyado sa atoang city government. Ang Heroes Cup, katong basketball, magpadayon usab alang sa itong mga government offices. At the same time, kabagtig kabalkadas, asenso pre-love sale alang sa tuang taga mga miyembro sa City Tourism Council. Unsa man ni siya? Makaingon tag, unsa ba ni matawag o asenso pre-love sale? Katubang mga kining gamit, no, mga sinina, mga karsones, nakatubang wala na paggamit, na natubuan na kabagtig kabalkadas apan mga branded or mahalon nga pwede pa usab nga mabaligya, o dito ni kabagtig kabalkadas, no? Dito nila na ipahigayon sa tuang sa covered court, alas 9 ang takna sa buntag. Dayon, kung mulag mo dire sa syudad sa pagadian, no? Makita ragi hapon ninyo ang kinetic display at umangan ragi sa City Hall kabagtig kabalkadas. Pagkagabi eh, diri ang highlight kabag ti kabalkadas, ugma niha, ugma ang highlight sa activities sa araw ng pagadian, kay mao kining state of the city address, no, ni City Mayor Samico, o gingon man na ugmang adlawa usab sa gabi eh, ipahigayon ang awarding sa most outstanding pagadianon o galakip na kabagtig kabalkadas, no, ang pag-ila usab sa tuang mga media personalities nga nakahatag usab o dakong kontribusyon sa komunidad kabagtig kabalkadas, no. So State of the City Address, at the same time, Awards Night Kabagtig Kabalkadas, ugmang adlaw usab kini mapahigayon. Pagka adlaw nga Sabado, o 20, adunay ipahigayon nga magpadayon ang ilahang Senso Pre-Love Sale, ang aesthetic o kinetic display, Heroes Cup magpadayon. O gingon man, adunay mapahigayon usab nga Rice Subsidy Distribution. Katubitong mga qualified nga mga makadawat og bugas, murag mo ni ang giingo ni Kwan, ni Kuya Aquino. Dunay rice subsidy distribution katong mga katawhan nga na-identify sa tuang lokal nga pagamhanan nga ang ayan nga hatagan og bugas kabagtig kabalkadas, katubitong sa LJSF nga pundo, kung wata masayop. No, diba? Dunay kining programa garo ng gobyerno nga i-identify tong mga katawhan nga ang ayang tabangan pinagi sa rice subsidy. Karong adlaw Sabado ni pahigayon alas 8 ngadto na sa alas 5 sa hapon. Dayon ang katapusan nga adlaw mao kining adlaw Domingo, mao gyud mismo ang adlaw sa kining pagkahimugso or pagkahimo sa syudad sa pagadian. Pizza 21 kabagtig kabalkadas. Diri ipahigayon ang Civic Military Parade alas 7 sa buntag, banner raising, o ingon man ang anniversary program pagka alas 10 ang takna sa buntag kabagtig kabalkadas. So giawhag ang tanan ng mga government agencies, no, nga nadiri syudad sa pagadian nga musalmot sa ipahigayon ng Civic Military Parade kay mauman kini ang mismong adlaw sa pagkahimong syudad sa pagadian. So, lauman nga dunay mga guest artist ang ilahang imbitaron usab niini atol sa Civic Parade kabagtig kabalkadas, no? So, munay mga activity in line sa ika-57th araw ng pagadian nga nagsugod ni atong adlong Lunes og hangtod sa adlaw nga Domingo kabagtig kabalkadas. Week-long celebration in line sa araw ng pagadian. So, atong usbon nga dunay mga kalihukan kaniadto nga temporaryo una nga gitangtang kabagtig kabalkadas isip pagdaginot, no? Nga sa atong syudad sa pagadian nga dili kayo makagastog kwarta gumikan lagi sa kining nagpadayon nga krisis kabagtig kabalkadas. So at least doon na paghihapoy mga kalingawan nga makahatag, ingon man, doon na paghihapoy masaksihan sa ato mga katawahan sa gayon nga mabisita dire syudad sa pagadian. Alas 6:27 na sa ato magbalik, kabag ni Gabalgadas, unya, ito nang hisgutan usap, no, ang mahitungod sa programa sa Social Security System. Kaduumigan, kadaghan paghihapong mga katawahan, lakip na ang mga employee nga wala nakasabot kung unsa ba ka mahinungdanon na kining pagparehistro o pagpamiyembro sa SSS kabagtig kabalkadas. Oban pang gilisgutanan na tutukyon diri paghihapon sa atong pagpanaguban ang bagtinga sa katawahan alas 6:27 sa buntag.
1: Mulaban sa katawahan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawahan.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero sabukan. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice coupe. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karpet. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ayun po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

Alasay sa 33 at oras sa Kabagdig Balkada, sa balik na diristong tulumanon ang bagtingan sa katauhan nga sa kanunay na baga na sab sa National Irrigation Administration Konia Region 9. Alang nga niya itong Kabagdig Balkada sa mga mag-uuma, doon yung mga basakan, doon na mo yung problema sa irrigasyon. Ano na ba mo yung mga pangutan na mahitungod sa programa sa NIA, no? Pinagi sa ilahang buhatan. Kontaka lamang ang Kabagdig Balkada sa ilang cellphone number nga 0985-854-4566 or diba ka sa 0917-790-7431. Mga na ang text line sa National Irrigation Administration kon NIA Zamboanga.

0917-790-7431. Alas 5, 35 na. Dugang pangniabag sa pagpanaguban kabagdig gabalgadas. Mausab ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alang niya itong mga kababayan-an nga nagpaminaw karon nga gusto nga mutrabaho sa abroad isip mga domestic helper ay namo paglangan pa adto na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Wala nga kabalakan, gumikan kay lisensyado kini sa Department of Migrant Workers. Nagi sa ilahang DMWSS number 765-LB-11192025-R. Nahimutang ang ilahang buhatan sa may Porok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian, Kabagdig, Balcadas. Ang inahanglan ng mga domestic helpers alang sa mga nasod sama sa United Arab Emirates, sa Dubai, Saudi Arabia, sa Qatar. Mga kababayan-an nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos with or without experience as long as willing ka nga motrabaho sa abroad og labaw sa tanan kabagdig kabalkadas physically fit, no? Ang GPM 88 International Manpower Services Corporation nagtanyag kini og libreng kapuy-an samtang ikaw nasa mandatwa sa Manila, libreng pagkaon, libreng pamasahe paingon sa Manila, libreng pagkuhag passport og libreng medikal. Munay na paglangan alang sa paspas, no? Dali kang makalangyaw. Diri na apply kabagdig kabalgada sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alas dugang kasayuran, kontaka lamang ang cellphone number nga 09-27-362-1908. 09-27-362-1908 or diba ka sa 09-62-211-6023. 09-62-211-6023 or pakikitai lamang si Miss Jacqueline Cabahog. Mao ka na kabagdig kabalkadas ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Ingon man kabagdig kabalkadas ang niabag usab sa tuang atulumanon sa kanunay ang Iliana Bayview College, the Builder of Future Leaders. Nahimutan kinis balangasan pagadian na dunay kursong gitanyag sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED ug BAELS. Wala na rason aron dili ka makatungha, dili mahuman ang imuhang kurso o dili mo makabot ang imuhang gidamgo nga kurso. Kaya pwede ka makapili sa mong klase buntagon, hapuno or panggabi, depende kung unsa bakante nimo kabagdig kabalkadas. Og labaw sa tanan, ubos lamang kayo kinig tuition fee. Mao kana ang Iliana Bayview College Quality Education ang inyuhang mabatnan. Niabag usab sa tuang atulumanon ang bagtingan sa katawhan kabagdig kabalkadas ang Petron Gasol kinig ipinagiyahan ni former city councilor Jesus Idol Jun Bahamonde kauban sa iyang anak si Clarissa Isa Bahamonde. Alin na itong gusto nga magpalit or baka magpatubil ng liquefied petroleum gas at tunas Petron Gasol ang ilahang may nahimutang dool sa Dibim diya sa may Santiago Pagadian, no? At tapad ragayon or atbang sa may DIY. Dahil pang mga ikaduhang branch nila na himutang diya sa may Duterte Street, Gatas, Pagadian, dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang may na himutang dool sa SMC College at Banks Pagadian Summit. Huwag lain pang mga outlet na himutang sa lungsod sa Dumalinaw, Tukuran o lungsod sa Aurora. Huwag na ang Petron Gasol. Ang Yes to Health Clinic and Pharmacy usab ni Abag Stong Tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Alang na itong magkatawhan nga gusto mo palit o mga produkto sa Yes to Health. Susama na lamang sa Santon Coffee, Santon Herbal Capsule, o guban pang mga produkto sa Yes to Health Kabagdig Kabalkadas. Ang ilahang pharmacy and clinic na himutang sa may Pulmones Building at bang sa Gate 11 na Santa Lucia Pagadian. Mauga na ang Yes to Health Clinic and Pharmacy ang niabag usab diri sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Maing buntag ni Mama Lia Ramos, good morning. Dundon Termes sa may Kamalig Dumalinaw, Nori Amorganda, good morning usab.

0: Floyd nga magparemyembro usab sa ilang buhatan aron kun unsay madawat no sa maingontag mga nahimong miyembro, mamahimo usab ninyo nga mapahimuslan kabagdig kabalkadas. Daghang mga programa sa SSS nga pwede ninyo mapahimuslan, calamity loan, educational loan, salary loan, unsa pa nang mga loan diha. For loan lay wala sa SSS, no? Kaya for loan kay di pwedeng maloan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan.
0: Ayngoy man gabagde gabalkadas katubitong mga bao-bao drivers nato. O pwede sab mo nga magpamiyembro sa SSS, pinaagi nining alkansya program kabagtig gabalkadas. Adunay programa ang SSS nga nagpadayon sukad pa ni kaniadto hangtod karon kining alkansya program. Kay kung buot man ug unahon, kung self-employed lang ka, ang 760 no bugat ra gyud kini kung kasaho nimo og hatag, di ba? Pero pinaagi sa alkansya program kabagtig gabalkadas, pwede ka sinimana nga muhatag og kining imuhang ihulog didto. Kolektahon ni sa SSS kabagtig gabalkadas pag-abot og usa ka bulan, igo pod nga matibuok na no, maabot na og 760 ang imuhang kining naalkansya didto. So wala nay problema kabagtig gabalkadas, no? So mo nay panawagan sa SSS, kinahanglan magpamiyembro na. Kaya lang sa inyong kayuhan, so pag-abot saktong panuigo ninyo sa isinta, magdawat na mog pensyon o labaw pa mog kuan, nakahayahay pa mog kabagtig gabalkadas, magdepende ang inyong pensyon sa inyong contribution. Anyway, muna ko yung oras, salamat sa pagpaminaw, kinako kabagtig gabalkadas. Hangtod na lamang, ugma pahong adlawas, tuntun naman nun ang bagtingan sa katawhan. Dagan salamat, ugmaing buntag, alas 6:57 na mga kabagting o mga kabalkadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katawhan.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kaayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
5: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
9: Si Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
9: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Ngayong Hunyo, ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Radyo Magbating.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta o maayong buntag, ganin yung tanan. Adlaw kita karon nga Webes Pizza 18 sa bulan sa Hunyo, tuig 2016. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan nilaom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Makita usap kita karon sa mga Facebook pages sa Radyo Bagting News o sa Radyo Bagting Entertainment o ma-monitor sa kita sa Radyo Bagting Mobile Application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
1: Uluhan sa balitang lokal, mga employer subling gipahinumduman nga mandato sa balaod ang pagparehistro sa ilahang mga trabahante ngadto sa SSS.
4: Calendar of activities alang sa ika-57th araw ng pagadian, opisyal nang gipagawas.
1: Gatusan ka mga solo parents sa Pagadian City na kadawat og assistance.
4: Sa uluhan sa balitang regional, aktibong pulis nga babayi nadakpan sa bypass operation sa Coronadal City.
1: Magtiayon gipusil sa mga sundalo human naalaan nga NPA, asawa patay samtang bana angol.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, resolusyon nga nag-ilakang President Marcos Jr. tungod sa dinalian nga pagtubag sa panginahanglan sa katawhan, gumikan sa linog nga magnitude 7.8, giaprubahan na sa Kamara.
1: Promosyon o nominasyon sa 5 ka AFP Generals o 85 ka DFA Officers, giaprubahan na sa Commission on Appointments kung CA, samtang mga senador nga bagong miyembro sa CA nanumpa.
4: Sa uluhan sa balita international, Pope Leo gikalipay ang temporaryong nga kasabutan tali sa US o Iran.
1: Russian warship nag-warning shot sa usa ka UK flag yacht sa English Channel.
4: Sa uluhan sa balita negosyo, Pilipinas nakatigom og $2.5 billion gikan sa usa ka triple tenor nga US dollar dominated.
1: Sa uluhan sa balitang sports, mga Pilipino sa Mexico aktibong nagtan-aw og nagsunod sa mga match sa FIFA sigon sa konsol.
4: Sa kahimsog sa panawas, bagong nutrient profile model giaprubahan na.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, nganong earth man ang ngalan sa kalibutan? Ikaw, nakabalo na ba ka?
4: Sa uluan sa balitang showbiz, singer and actress Angeline Quinto ni graduar na sa kolehiyo.
1: Ito ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan.
2: BBC BBC Martin Martin Balita.
1: Og karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
3: BBC Balitang Lokal.
1: Malampusong gipahigayon sa Social Security System Pagadian Branch ang palingki karawan sa public market sa syudad kagahapon adlaw sa tinguha nga daghan pang mga katawhan ang magparehistro sa ilang buhatan. Nagkanayon si SSS Pagadian Branch Manager Edwin Rimuto, tinuig nila kining gipahigayon sa tinguha nga mapahibalo ang publiko sa kamahinungdanon sa pagpamiyembro hilabi na sa tanang mga trabahante ug negosyante nga naa sa mong lugar apan hangtod ning kasamtangan wala pagyapon nag pakabana sa pagparehistro. Subling gipasabot ni Rimuto nga mandato gayon sa balaod ilawom sa Section 9 sa Republic Act number 11199 o mas na ilang Social Security Act of 2018 nga kinahanglang irehistro sa mga employer ngadto sa SSS ang tanang mga empleyado isip pagprotektar kanila tungod kay sa higayon nga dunay dili mayong mahitabo sa usa ka empleyado tulubagon man kini sa ilahang employer.
5: Nagisas balaod mo na number

0: Samtang sa Pikas Bahin, giauhag usab sa opisyal ang publiko hilabi na ni atong mga self-employed na magparehistro sa ilahang buhatan aron usab makahapahimulos sa mga programa og benepisyo nga gitanyag sa ilahang buhatan. Matod pa ni Rimoto nga ang minimum nga hulugan sa self-employed na nasa 760 matag bulan apan magdepende pagyapon kini sa ilahang income o capacity to pay.
1: BBC Balita.
2: Sa dugang detalye, official nang gianunsyo sa City Government of Pagadian ang mga kalihukan alang sa selebrasyon sa ika-57th araw ng Pagadian nga gisugdan nitong Hunyo 15 hangtod Hunyo 21, 2026. Base sa gipagula ang schedules of activities, nagkadayang programa o aktibidad ang giandam aron ipakita ang kultura, panaghiusa, serbisyo publiko o kalambuan sa dakbayan. Gisugdan ang selebrasyon nitong Hunyo 15 pinaagi sa Ascenso Summit Cure, a night of gratitude nga gipahigayon sa C3 Main Function Hall sa ikaduhang adlaw Hunyo 16. Gipahigayon ang screening alang sa Ascenso Summit Cure Tibo Cure sa City Covered Court samtang gahapong adlaw Hunyo 17. Daghang kalihukan ang gipahigayon nga gilangkuban sa 4-piece graduation sa Ascenso Convention Center, opening sa Heroes Conheros Cup, opening sa Static and Kinetic Display atubangan sa Rizal Park City Hall Complex, Solo Parent Payout, Emergency Assistance o Distribution sa Batang Ascenso School Supplies. Karong adlaw Hunyo 18 o ugma Hunyo 19, magpadayon ang Heroes Cup sa Larong Pinoy o Perya Games ala sa City Government Employees, aduna usay Pride Month Celebration nga adunay Community Service, HIV Awareness Campaign, Hair and Makeup Competition o Gala Night nga naglangkob sa runway model, bridal couture o drag queen competition. Samtang sa usa ka pinaka-atangana ang kalihukan mao ang State of the City Address and Awards Night ug mga adlaw Hunyo 19 nga pagahimuon sa Ascenso Convention Center, dinhi paabot sa lokal nga pagamahanan ang mga nahimo sa kalampusan sa syudad. Sa Hunyo 20, ipadayon ang Ascenso Pre-Love Sale, Static and Kinetic Display, Heroes Cup o Rice Subsidy Distribution alang sa mga benepisyaryo. Matkon matapos ang week-long celebration sa Hunyo 21, din ipahigayon ang Civic Military Parade o Banner Racing sa City Hall Complex. Sunod ang Anniversary Program, isip culmination activity sa ika-57th katuig nga pagkatukod sa dakbayan. Gidapit sa City Government of Pagadian ang tanang residente o bisita nga moapil sa mga kalihukan isip pagsaulog sa panaghiusa, kalinaw o padayon nga pag-asenso sa syudad.
0: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, nakadawat ang gatusan ka mga solo parent og tabang pinansyal og emergency assistance gikan sa lokal nga pangagamhanan atol sa pagpahigayon sa solo parent payout og assistance distribution isip kabahin sa selebrasyon sa ika-57 nga araw ng Pagadian. Gipangunahan ang pagpangapod-apod pinaagi ni City Councilor Jigger Ayusa og First Lady Ilang-Ilang Co og kaabag ang City Social Welfare and Development Office kon CSWDO. Dungan sa maong distribusyon, daghang mga katawhan usab ang nakadawat og school supplies ilawom sa programang Batang Ascenso aron masuportahan ang ilang panginahanglan sa pag-eskwela. Sumala sa lokal nga panggamhanan kabahin kini sa padayon nga paningkamot sa paghatag ayuhan og suporta sa mga pamilya og sektor nga nanginahanglan og tabang.
1: BBC Martin Balita.

0: tibo sab nga nagsunod og nagtanaw ang mga Pilipino sa Mexico sa mga match sa FIFA World Cup 2026. Sa matod pa ni Philippine Embassy in Mexico First Secretary and Consul Ralph Roldan, daghan sa mga Pilipino ang malipayong nagtanaw sa mga gitagana nga public viewing center uban sa mga Mexicano. Gipasabot sa Philippine Consul nga ang football usa ka dako nga sport sa Mexico ug halos tanang lungsuranon sa maong lugar interesado nga maghisgot niini sa mga normal nga panag-istoryanay. Tungod niini, matud pa niya daghan sa mga Pinoy ang nainganyo usab nga muadto sa mga viewing center magtanaw sa mga pasilidad din sila nagtrabaho o makigtanaw sa ilang mga kaila.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Sa Italia sa kahimsog sa panlawas, giaprobahan na ang Philippine Nutrient Profile Model aron mapaligo ng mga polisiya sa pagkaon, aron mapanalipdan ang mga Pilipino batok sa sakit sama sa sakit sa kasing-kasing, diabetes ug cancer. Ang PNPM nga giaprobahan sa National Nutrition Council ubos sa Department of Health nakatakdaw og hugot nga limitasyon sa asukal, sodium ug saturated fat sa mga pagkaon nga nakabase sa giya sa World Health Organization. Pinaagi niini mas sayon nga mailhan ang mga processed ug ultra processed food products lakip na sa mga dili sakop sa pulisiya sa infant formula, complementary food alang sa mga bata ug mga pagkaon alang sa special nga medical nga panginahanglan.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Nasayon ka ba?
0: Alright, dinito sa Nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And of course, bagting 27. Nakapangutana, bapod kaha ka? Kung nga nung Earth ang ngalan sa kalibutan. Nakapangutana ka?
2: Usahay, makapangutana, yun tanong.
0: If yes, then ani ang sulti sa mga scientists. Nasayod ka ba nga adunay nilibo ka libong mga lingguwahe nga tinubdan sa ngalan sa tibok planeta nga tungunailhan sa kawanangan ug usanan niini ang Earth o ang kalibutan. Ang matag pinulungan adunay kaugalingong ngalan sa planeta apan silang tanan adunay usa ka butang nga common ang matag usa gikuha gikan sa pulong nga nagkahulugang yuta. Usahay, universo o paglalangan. Nasayod ka ba nga sa modernong English nga pulong nga Earth nagikan sa Germanic Erde nga nagpasabot nga yuta. Dili lamang kana kay ang tinubdan o root word sa maong mga pulong gikan sa panahon ang katauhan wala pa kahibalo nga ang yuta sa pagkatinuod o sa diay ka planeta. Nagtuo usab silang ang yuta na sa ubos sa atong mga tiil. Mamangyod po na itong nahibawan. Apan sa pagpanlabay sa panahon, gihangop na ang maong pangalan hangtod na ning kasamtangan. Ang yuta sa ilang pagtuo maudi ay ang planetang Earth, ang kalibutan nga atong gipuy-an. So, karon nasayod ka na, maudi na ang Earth. Ang balita sa nasayod ka ba, hatod ka na to sa Iliana Bayview College, nag-inusarang pribadong tulunghaan sa syudad. Doon ay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College, doon ay mga kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, Entrepreneurship, BS IT, BTVTED, BAELS. Pwede ka makapili sa mong klase buntagon, hapunan o panggabi. Ibo sa ulan ay rason nga dili ka makatunghay, labi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Mga madi o padi, ani ana ang balita, showbiz.
2: Usa ka mahinungdanong milestone ang naangkon sa singer and actress nga si Angeline Quinto nga nigraduar sa kolehiyo. Sa usa ka emotional sa kan emotional social media post giambit ni Angeline nga nigraduar na siya sa Bachelor of Science in Business Administration major in Marketing Management class of 2026. Gipaambit ni Angeline ang iyang kalipay og pagpasalamat sa tanang nitabang kaniya og iyang pagtuon ilabi na sa iyang pamilya, mga professor, kon mga profesor o mga supporters. Matod pa niya, bisan pa sa kakapoy tungod sa pag-atiman sa iyang mga anak, pag-appeal sa show o music events o pag-shoot sa iyang mga proyekto sa kon na kaya gihapon niyang makabot ang iyang damgo nga makahuman sa kolehiyo.
0: Nana kamaring ders no bisan na kan ba kanang hektik kayo ang schedule.
2: Naning gihapon kaysa.
0: Naning lang gihapon
2: para naning magpakamama, naning muskala, naning naning sa tanan.
0: Naning sa tanan. Samtang sa Bicas Bahin, ang BBC Bagting Balita alas 7 hato deusab kanato ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Ang ilahang main na nanaymutang sa May Santiago Dol sa Dibim, ang doon na sila ilain usab nga ining branch din sa May Shell sa May Barangay Gatas sa Dol diha mga kabating kabukada. And of course, sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon usab sila lain-lain ng mga branches sama sa lungsod sa Aurora, Tukuran o Dumalinaw sa Buanga del Sur. Laing miabag usab ang CNS Ubay-Ubay Building kining Camp Health Multi-Specialty Rather mga kabagting o kabukada. Nananimutan sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian City. Ang CNS kon ang Camp Health Multi-Specialty ipangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay usa ka obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752 Camp Health Multi-Specialty. Samtang sa Bicas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa atong Facebook Live karon. Good morning ni Jose De Los Reyes Ocaya, hikan sa Sinakaban, Misamis Occidental, and of course si Tristan Gulay. Good morning, and of course si Jimmy Ozaraga Pandalan. O ganin yung tanan nga mga naglantaw sa itong Facebook Live karon. And of course, sa mga nakamonitor sa Radyo Bagting mobile application, maganging salamat kaninyong tanan. And of course, sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Huwag itong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27, Daryl Kat Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Chiril Unio Tlirazan. Daghang salamat o may buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
1: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Set Cogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney gid ayo akong kilid nga nakahilig gid ko og dugo. Mao tong nakadugo man ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dayon ko awan ah, ni kalusa jud. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman ko gibati eh. Nakahantod ka rin. Nagminitin ako. Antod ka rin. Ayon ako. Unikan sa Kogo ng Panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bista.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
6: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga limang kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
3: Southon Plus Gold.
8: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasket akong ulo, tambag sa ngadukto nga dila na kumukaon o mga kargado ko sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Southon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man na nga gamit. Ayaw ko, ibalik sa pagka-normal. Wala na ko'y gibate ron.
9: Sunfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfon Plus Gold. Papalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
9: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon. Sunfon Plus Gold.
11: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Sunfon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Sunfon Plus Gold.
9: Sunfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunfon Plus Gold.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Para sa mas nagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
15: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
12: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
16: Put namin mati kanio, pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag naka-

0: So nga dagko no, kapoy na ba? Maayman to kay pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi dyan ko na. Paradis nila nila. Lisa, Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Huwag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
4: Radyo Magbating. Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
5: Pulso sa katawan. Pulso sa katawan. Sa mga programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Mohisgot sa mga bihuras og galambuan nga rehimo sa mga opisyal sa atong syudad. Ingon man usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawan. Og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
6: Kaya na, kumusta ko may bundag ninyong tanan? Adlaw ka nun nga, Hoybes. Hunyo 18, Sotoig 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawahan. Dinilaman sa nagunang radio station sa nagbayan sa Pagarian. Kini inyong mahigala. Elmer Bagets Maganoy.
7: Inyo sa Abstracts, kamutin mahigala. Magiguban ka ninyo sa media oras nga tulumanon ang programang
5: Pulso sa
7: Katawahan. Sabay na, mahigala. Kumusta? Huwag maayong na bundag ka na itong tanan. Pizza 18 sa bulan sa Hunyo 2026. Dayon niya po ng mga kalihukan ng ikala sa araw ng pagganihan. Panisgutan kaghapon graduation sa purpose. Kay amo man ni graduation mga higala nga di ka malipay. O kuya, okay na graduation ba? Kay di yung ka malipay. Panigyan tanga. Daghan nagpasalamat. Pasalamat ko sa DSWD. Okay, interview man. Pero og dito ras lang balay. Pingon din daw nga. Stilan. Man na, man tas purpose. Ano, ramang una mga ikala. Kuan na niya to ala. Good na siya. Daghan na, dako may katabang ang purpose. Daghan mga estudyante, mga higala, na nakagraduate, good silang pagtungha, gumikan sa purpose.
6: So, nindot no nga, mo graduate ka sa purpose, mangita na po kagtrabaho. Kaya, maghiskot tag trabaho, daghan man trabaho diri sa Pagadian.
7: Ah, og Pagadian
6: kada
7: City.
6: Adlaw, kada adlaw na ay job fair.
7: Kada pizza jis. Laliman ka mga higala, kada pizza jis sa bulan. Basta kay matunong lang nag dili Domingo ang jis. Pero ma Domingo ang jis ay sibog po na, either Biyernes o di ba ka Lunes. Basta kay lactod pagkasulti. Kada bulan mga higala, dunay job fair diri mismo sa Pagadian. Dunay nakanindot diya mga higala. Alang sa mga katauhan sa Pagadian. Kit na usab sa mga munisipyo diri mismo sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Itong ginabalik-balik mga higala, kining ayuda. Kwinta-kwinta ako na. Kining tinamban nga pagkwinta ba, binisaya. Nga pagkwinta mga higala o didtor kasi mong ayuda. Wa man kay gibuhat noon. Wakay gibuhat, wakay gihimo ng ayuda nimo mga higala, wakay wani mo patuloy singot. Pero butang lang lagi na to, sulod sa usa ka tuig, makadawat kag 20 mil. Ha? Wakay gihimo, wakay gipaningot na, anong 20 mil? Daghan kang tulo ka ayuda imong nadawatan, kadawat ka sa akap, kadawat ka sa tupad, nadawat po ka sa aik, lakot po ka sulti, himo na lang itong 10 mil, sa 30 mil. 30 mil gina to para

0: gid ba?
1: Man buo nga ako dawat mo tayo tapel kay isa po rin mo tagaan tong lista kay sabot mo na ninyo.
0: Ah, so ibutan na nato. Kay doon na kay doon na kay kasabot. Sa 30 mil, 25 mil lang.
1: Oh, ah, gamay. Kaya po na, di po na musugot.
0: 20 mil, 20 mil.
1: Oh, kana no. Ah. Okay, okay pa.
0: So ibutan na nato. Mulimpyo ka, mulimpyo kag 20 mil. Mga igala. Pero imahang sweldo kung doon na kay trabaho, pero hago lagi pod. Doon na kay trabaho mga higala. A 10 mil. Sulod sa sa katuig, kati mong ayuda mga igala nga nilimpyo kag 20 mil. O dito kasi mong trabaho mga igala, sulod sa sa katuig.
1: Duhara tag, ka bulan.
0: Duhara ka bulan, no?
1: Oo, oh, unya og pintaho ni mo. Og magsuldo kag 10 mil kada bulan, sa pulo lang daan ka bulan.
0: 100,000 na?
1: 100,000 na. Wapay labot kong Nobyembre, Disyembre.
0: Ah, ah, maga. Kanang
1: Nobyembre, Disyembre, di na ni mo na kwintahon kay... Ah. Pagka Nobyembre, Disyembre, dako managasto kay palit pagkag imong panggamit, anya napay mga panghappy-happy. So katong kuan, so, napagi bonus.
0: So sa pangutana na to, aha mangka. Sa 20 mil o sa 100,000.
1: So ang uban na, na di maghuna-huna ana, pero munay buhing kamatuoran mo nga. Munay kun uban og naapil mo sa purpose, paningkamot jud mo nga mahatagan yung insakto nga pag-eskwila po ninyo mga anak.
0: Muna yung kwintada nga binisaya ba? Mauna siya mga higala, kanabitang sa gobyerno, budget sa gobyerno, kabantay mo. Ang budget sa gobyerno, wa na gibuhat karong tuiga. Kundili, gibuhat na ito may aging tuig pa. So nana na yung mga plano mga higala, nagka-allocate this budget. Ingin mo na, anak. Kaswildo ni mo. Kwintahon, gini mo. Kung pila ka tuig, pila ka bulan. Pila ka ka makadawat o ayuda. Pero og ayudahan ka kada bulan mga igalag tag 15 mil, ayuda lang na, wa kay gihimo. Aw, dito gyud ka. Pero og kana makadawat ka makalimpyo kag usa ka tuig mga igala 20 mil lang. Parar nimo anang imong sweldo. Mga igala nga mo total og 100,000 kada sa isa ka tuig. Ikos 100,000 na dito, ikos trabaho.
1: So, muna ang dawato na itong kamatuoran nga pag-graduate mo, wala ni Diyo ka. Mayroon ka matikag trabaho. Ihatag lang po na sa uban.
0: Pasalamat po ta mga higala nga doon na may graduate. Kaya doon naman po ay nagkinahanglan na po. Kadaadlaw biya, doon na may nanganak. Mga higala, so kadaadlaw po, doon na may eskwila. So at least dito na lang po na. Mangan sa may City Hall at dire sa may Rizal Park mga igala tubangan sa may Plaza Luz masingala mo nga doon ay mga kagamitan sa kining gitawag na to ng mga kasundaluhan doon ay sa static display nagihimo mga igala ang Armed Forces of the Philippines na host na ni sa araw ng pagadian.
1: So nito ninong naisusama ni ini at least nga di po ta may halas na ilang mga armas. Oye, kay kasagaran makita na to sa salida naman. Ah. Ya, di ta ka kita yun sa aktual ba? Lahir bi sa salida o aktual. Kaya sa salida, medyo distansya ba na.
0: So, muna siya mga igala. Diha mismo, sa may Plaza Luz, makita ninyo mga igala, static display sa Armed Forces of the Philippines. Sometimes, pikas bahin, karong adlaw po doon yung mga kalihutan sa babati kadali. Ang tipiks ka bahin sa pumahayag ni Pagadian City Mayor sabi ko sa mga kalihukan karong adlaw.
2: Sa 18, Thursday, gikan sa hapon, hato sa gabi, ato po kita gaagpanawan ang mga LGBTQ. Islas, apilang po na ito, Bikya. So, imitado ang tanan ha, ang tanan membro sa LGBTQ.
3: Yes!
2: Atin mo ng hapon, kaya ito sa gabi natin ipangatag-atag, natin mga premium nga, mga MR Flex brand nga, mga cooking ware, no? Kaya sa mga rice cooker, microwave oven, mga... Ang sana?
3: Wala cash?
2: Kanang rutas ito, i-grinder, blender, mga...
4: Rice cooker
2: lagi, no? Heater, mga griller, na, tagad.
3: Wala cash, ha? Kanang braso ang Diyos.
2: Para bunot-bunot, ha? Sa mga... LGBTQ tanan, bunot-bunot mo, taga, na ito yung
3: taga. Oh, nice, good.
4: With media.
3: apple.
2: Sige lang, at least we make sure nga ni uli niyo namoy mabitbit, no? Ang daming namoy.
4: Sa mabait siya hindi lang.
3: Wow.
2: Oh. Pero
3: adlos lang.
2: Ayun na.
4: Adlos si Danlo.
2: Wala. Wala na siya, symposium lang siya nga. Nalang siya symposium para awareness lang ba? Awareness lang sa mga labi na ka ng HIV o labi na ka ng umagrabihan na yun. Ang siya tawagan na? AIDS. Ang siya safest, ang siya safe sex, ang siya angay buhato, ang siya angay dili. Ha? So, sa tanan mga LGBTQ, no? Karong sa hapon sa June 18, Huwebes, adlaw ang Huwebes, mga 2 o'clock siguro, ano mo, sugod na rito mga seminars and symposium. Na yung mga speaker rin, ang historia. Dayon.
3: Ay, sure.
2: Basta we'll make sure nga, hindi ulit na naing ang bitbit, ha? Na was, ako ba, mas, o masyorte yun, makabitbit ng electric fan, mga gastro, mga rice cooker, ano ka rin, ha? So, imitado ang tanan, ha? Tanang, pero kani, Pagadian City lang ni siya, ha? Nga LGBTQ. Pagadian City lang ni siya. Imitado ang tanan nga LGBTQ.
5: Pride Month celebration na nila.
2: Imitado ang tanan nga... Motel. Dito ni sa Rotonda. Dito sa... Ascenso Convention Center sa Rotonda. Dito kay... Dito kay Bugnaw Aircon mo to. Dayon. Basta imbitado tanan na sa tanang 54 ka barangays Pagadian.
3: Lagi ba yun na ba?
2: Oh, sa tanan nga nila sa parlor.
5: Hello, eh.
2: Alang tanan nga nila. Ha? Asa pa na ilang... Asa ka na nga parlor, may kanaghanan ganila lang sa mga... sa mga salon, sa mga...
5: salon.
2: Mga spa. No, natagal. Construction mga Gamayra.
3: Kasi na solar ay solar ba?
4: Kaya kaya. Tignig ka sa patay.
3: Ay, malapit
4: naman sa
5: Naka-19.
2: General parlor po na, no?
5: Naka-19 year.
3: Lipa kita din.
5: Hello.
2: June 18 ni ha? Huwebes. Dito ta sa Rotonda, tanan. Imitado tanan nga LGBTQ sa 54 ka barangay. Alas 10. Alas 10 gamay ni pagkahuman paggabi na. Bunot-bunot ta, kitse suwerte ninyo dayon. Naikaon. Pakuman. Na ko yandam nga madala ninyo. Tanan. Tanan nga mo ate, namoy mabitbit. Sa 19 ug sa 20, dua kadlaw. Diya sa covered court. Naidaghan mag-display og mga baligya. Nga baligya nga barato lang. Ang ato ni City Tourism Council, ang ipanguluhan ni First Lady ilang-ilang ko, together with the Rotary, no, ang ilahang Inner Wheel Club nila, mga babae na siya, mga babae, mga asawa sa Inner Wheel, tanan nila mga di na nila kinanglanon gamiton. Kanang,
3: ayos lodge na.
2: Ayos na pa ron, mga nagamit na, no? So, depende, kung sa di niya maigo, branded ba? Kung sa mga brand nga, watagabalo, di naman niya maigo. So, punto sa di nila mga igo, ipang-gather na ron tanan, kay ibaligya, diha sa covered court. So, I think, mabalik, nailagan mapalit niyo na, nga barato ra. Oh, na uban, slightly used na kanang napalit na di masuot. Sa oh, man di mamigo. So katuwa to mga gamit, i-appel to diha. I-appel diha baligya karon sa covered court pizza 19 o pizza 20.
5: Ah, 2 days.
2: Friday and Saturday, 2 days, ha? So, kung siya tawag nila na garage sales?
5: Garage sales.
2: So,
3: parang artista ba?
2: Hindi ba okay ba? Sa nina, ano ba na? Kasunis na ba? Long pants? Shorts?
3: Tarno nyo siguro, no?
5: Mga slightly used.
2: Dili po kay limited na sa nina. Mura na iuban mamaligang rilo, na iuban mamaligang sapatos, bakos, mga libro. Depende na lang yun sa mga membro sa Rotary. Depende po sa city, no? Mga officers dere sa city, Magpadala po may kung ka ng mga butang wala na ito kinanas itong balay ka ng kasamok-samok na ba nara sa kaban-kaban nasa mga kahon-kahon na ito sige tago na sa nina sapatos mo sa awasan ninyo karon then awasan ninyo ron then dadaan ninyo sa delisipiol kay karong tarong pizza Sinaybe o pizza 20
5: 1920 mayor.
2: Oh.
5: Yes, sir. 1920 na siya.
2: Garage sale.
5: Yes.
2: So daghan yung mga barato mga gamit ay pamaligya, pamalitya mo dito sa inyong mga gustuhan.
3: May nalang... Matumara tayo. 2,000
2: Ah, dili.
6: Kaya price niya ba? 20,000 man sa...
5: Oh, sure yes.
3: Arlo ni Mio, kaya 9,000 mo na.
5: Ala.
4: Oh. Mio, magkaliwa ng mayor
2: tang. So, depende yun na kung sa'y... Unsay kwa sa tao ba ka
3: lang?
2: Unsay existence sa malay? Nanobro ba yung kaldero? Nanobro ba yung rice cooker? Gusto niya ibaligyan?
3: Ako ba lang ilang mo pa doon yun, ma'am?
2: Kung sigurado ko, daghan kayo sa nila, kasuni, short pants, mga sapatos.
1: Pati na ito, no, ang pagpasabot ni Mayor Samico nga dunay daghan ng mga kalihukan sa dakbayan sa pagadian. Kaya alayon kini sa pagsaulog no, sa araw ng pagadian. So, daghan mga kalihukan, gani, o mga adlawa, naapoy katong siguro ang Mayor's report, ihatag niya sa katawahan. So, naapoy uban ng mga kalihukan. Gawas lang sa kuha, no, katong mga kandidata-kandidata kay wala gid na siya. Kaya mando manas dadi ay ILG nga magdaginot ang mga magtipid ang mga local government units.
0: Aha.
1: So dako-dako magastuhon og sa sentro sa pagadian. So mo nang giwala sa
0: dunay LGBTQ mga igalang kalihukan karon. Kay sayon sa Pride Month pangunding bulan sa Hunyo. Takedongo gani dunay Pride Month. Kay sa mga eskwela tag elementary Juan Rebena, Nutrition Month, Sports Month, Buwan ng Wika, unsa pa lang naa diha mga higala,
1: mga
0: Science
1: wika,
0: Month,
1: wika.
0: kining Math Camp, di ba, ingon na ba? Pero, kaya pa taga dugo ka, doon na ingon na ni. At least mga higala, gihataga nagpagtagad ning ato ang mga kaigsunan.
1: Mga kaigsunan na ito nga nasa...
0: lahi atong nakita kaysa sa ilang kasing-kasing.
1: Nga sila ay kasing-kasing og babae siya, lalaki ang iyang kasing-kasing. Naapoy uban nga duha iyang kasing-kasing, babae ang lalaki.
0: Diha mismo sa may rotonda. Mga higala, pahiga yun.
1: Magkita-kita ta dito, maapil lang punta.
0: Mga federasyon.
1: Mga member sa federasyon, kita-kita ta dito ha.
0: Pero nindot din siya mga higala, kay doon ay simposyum. Okay, base ra ba ha? Base sa datos sa Department of Health. Hindi na kita yung nagsulti ha. Ingaw na po ito nga. Maulagi na, o mag-ulan, kami mo'y pasanginlan. O magdalugdog, kami na po'y pasanginlan. O mutaas ang kaso sa HIV, kami na po'y pasangin lang.
1: So, mauna ang kwan. Ang kalihukan karong adlawas.
0: Doon ay simposyo. Gawas anang nga, di kayo mo kasumida mga higala. Di rimos may plaza news. Sa covered court, doon ay mga nagkadai ang baligya. Ang kanto bitong matawag na to na og salain pa bitaw mga hindi man ni mahulog nga okay-okay. Pero ginamit na mga higala nga mga sa mga ginamit sa mga adunahan
1: use clothing.
0: Use clothing nga tan-aw ni
1: lang ko ana na unsa toy kato. Alain term nila use clothing.
0: Nani si term mga higala. Pero laktod pagkasulti mga sikanhan nga mga gamit. Ano yung mga higala? Para na artista bitaw? Display nila mga higala, baligya nilag barato.
1: Kaya mga ginamit, good. Baligya nilag barato. Kay pagtanaw nila, mapuslan pa man. Pero pagtanaw, o sila yung musuot.
0: Pwede yung munaghan na?
1: Biyagi nga, kung ano, mga tulo katuig na ni. Pero old style, magbago ta, magbago.
0: Okay.
1: Baligya nila na ito ni, may nila magamit po ni sa mga tao.
0: Kini mong adunahan mga higala nga nagbanig o kwarta. Nagbanig og sinsilyo, naghabol og kwarta, kanang unsay mga litis, palit. Mama na sila mga igala. Pag human na sa kuan, lahi na po litis, palit na bod, So katong mga danok nilang mga karaang gamit, ipamaligya to nila.
1: Pamaligya. Mayroon lang mapos lang po sa uban.
0: Napalit nila to isa ka milyon. Okay. Ihabol ko lang kurta. So ibaligya na lang ito. 100,000. 500,000. Ngunit na nalang po ka mas barato mga igala. Daghan pa tayo mag-iiskutanan pero kamsa na sa oras o panahon. Ang tunog masamantag na o sa mga istasyon, kini nyo igalas kahangin.
1: Kina sa Elmer Bagits Paghanoy.
0: Kina sa Elmer Bagits Paghanoy. Kina sa Elmer Bagits Paghanoy. O may adlaw ka na itong
7: Inyong nabati, ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang o walay kalabutan ang tag-iya o tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
8: Radio Magbating. Sunfold Plus Gold.
9: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Sunfold Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Sunfold Plus Gold.
8: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunfold Plus Gold.
10: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
11: Armando Castillo ng Danday. Ayan ka ng Doro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko din sana ko, eh bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
10: Oo.
11: Abay, nung nakaapat na kauno ako, ay nakalakad ako.
10: Wow! Apat na kahon ng ating...
11: Rice coffee ko.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Radio Magbating.